0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Join for Tano Fan to the PMN Manu Samoa of Formal Natuna, Tano Falava, Malor Sui for Moa Malangi Ma. We see my phone and telephone in a solulu, as a momo you line to Afelus Fulono, a lima tolitasi PIPMN Yaltiroa. The Fahalia is a tassi Santa Alan Old Blacks, Mapoto Fatol Fatiaina. O fuanga mota alonga taulia fai mai o lo ia ipea alfa moe moe mole au la moana Pasifika. O le mai esto alwai na faa leo ngai naia lea iuni la kapia New Zealand le awai o la moana Pasifika le ta alonga le Super Rugby Pacific le tau sanga faulu afelo isfulfitu. O na ua le eise faa ma ninonga tau tupe ma ye saafia fsoswani la vea ili au. E uilama sifaa iunga faa noa noa le nei aina faa alia e Kevin Seni o le mimita fia fia le nei tau mafainga sa ata itaia tangata Pasifika mo tangata Pasifika le afo ina tatalai le avanoa mo tamata aule tolus fulima e tu lai mo le manu Samoa ma le ikale tahi. Fai mai Kevin o lo iele fuafuanga faa tuine ni polo kalami faa polo ofesa ima asina o lumanai e koleni matapea na itamata aalo i Samoa matonga. Ole anta ita ia le University of Waikato su etu enga fau e faalele e au au nanga ole saifo malolo ina ole mafau fau mo a inga Pasifika. E faa mauti no ai, ole o nga tusa au au nanga maanga nuu tūlanga tāua po values ma tūlanga masani ole saifuanga. Wa faa matu o tuai e le fono su etu enga ole saifo malolo ina po le Health Research Council le tasi tesi malelua miliona tala New Zealand e faa tu pele nei po le kalame mo le tolu tausanga. Ma le faa moe moe, ia fai ngofia I tangata Pasifika o na mausi soifo malolo ina lelei o na mafaufau. Na sau noa le taiulu politini o le Pasifika ya Dr. Sione Vaka, fai mai, e mana umia tangata Pasifika le vaaia o lato folinga, itu tonu o le fai ngofa avai. Ma atia e aise mafutanga faa maoni, ma o le neipo le kalame o lo faa avai lunga wa nganu o malepoto faa tangata alau ele ele, Indigenous Knowledge, ia mafaiai a lalafaga po communities ona fesootaʻi I auala o gā. O loʻo faatautaia e le vaega faaufai a le act se paketi mo le faiga palota e faamalosi ai tulafono I le fesoasoani o le malo mo penefiti. E talitonu I le act party ia faamalosia tagata uma o loʻo maua penefiti o le soifua malōlōina ona suʻasuʻeina ini fomaʻi faapitoa ua faamaonia mai e le matagaluega o atinaʻi lautele po le MSD. Peitai na faalia le sui o loo tūlai moa ia te tawatangata o loo maua benefiti ya Cape Raritan. O le nei fainga faavaya po le policy o loo ilu aile matuale e ayo sa malama lama I le tūlanga moni o loo fiangai pia manisi o tangata. Ua mai anu sainia e austali mabanuatu se malienga tau puipuinga wa loa aso o faatali iai I le laumua I Canberra. I lalo o le malienga o le nakama o le atu ina atuai Australia.

0: lima salau miliona tala mole sifoli tau sanga. Efe sui ya iai pe tu exchange nisi o tau tonga I faa mauni ai o Australi o le paa anga pito I taua lea mole pui pui ngau Vanuatu. Na sao no le paa le mio Australia le sunga Anthony Albanese o le afa mautu le nei malienga leonga tusa o Vanuatu ma paa anga le fono atu ni o le Pasifika po le Pacific Islands Forum. Famesa tangata langolango po le Recycling Advocate Fiti o lo una ia le toi faa unga ina o taota la fuai waste ile sami e mafaya se fainga pa anga fua umanau o na faa mama o taota la fuai le Pasifika mo isi tui nga o nga. O le Pacific Recycling Federation o lo faa soa atu ni awa onga ila la fanga e winga le toi faa unga ina o taota le Nao Aero Rehabilitation Corporation in Nauru o loo au mai ai mao taota whewhiloi mai nauru e toe ngā osia I fiti. Na whaania e lena whaavaina nei wha awa lāpatiputonga I a Amitesh Adeo, e le aise atu nu o le Pasifika I eise masini e mawhai antoe wha au ngā aiperi I saikolo taota uma. Ai mawhai e fiti o na whai mano whanga au tū po le hap, e li liu mo wha amama ai o taota la fuai I to tono o le Pasifika. Ma le tala whaai u, o loo fia malama lama le tuma ita ita alo po le bowla ni wea ya linsi talagi, pe isa mafua anga wale tofia ia ili awo ni wea mo ta alonga le Commonwealth Games, ona oni mawe fa apea le imalosi ato otoa e tau vaa ili fa amoe moe. Fai mai linsi talagi, fai mele po lenga le awo ni wea, ele imalosi le leilo na tino, e ui wa yaisa pepa fa maunia mai fo mai, wa kilia, ma ua maalosi ato otoa e toi a mata tolo ninga ma ia tau waa I ta alonga. Sa mo o telefona o le nei aso, manu ia tele lau tapua inga, I inga pula I Maria Makele tutu, so I fua.
1: Bringing Pacific people together. 531 PI.

0: Ko hoko ai ha whainga Māori e ia, ke tau ia ke ai e whakawewe mo uesia ko ia oe ātakai. O kai ngata pē a e nau wako I a Nauru, ka oku nau hū mai ai mini Nauru, ka ngahi plesiki ke awe o whaonga I ngahi ngāwe anga ifisi. Na e pehe Amitesh Deo, ko ia na ne kamatai a Federation ko ni oku I kai tonu ke toi halaha whonua ia ha mea pehe, ke ne whaauha ai e plesiki, pe whakatupu mai ai ko whainga Māori oku aonga ki he mu ui ai whonua. Ko whapapau I mai, he kautaha soka koia a Māmani a FIFA e re kōti fo ou kua usia I e whiauhi koia ki heipu a Māmani I he soka. Ko kakai e toko whāpo nyono miliona tupu na re kōti a e nau mamatai a uwa inga koia e whitungafulu māua kua whahoko I e whiauhini. Whahistoria foki koe fuafu a ueni hangai fonua ia e fitu ki he knockouti koia a e whiauhi. Kaua ia Bosnia, Herzegovina, Cape Verde, Kānata, Congo, ko Kote Diwa, Spite pe amo Afrika Tonga. Pe ku hoko foki a Lionel Messi ia, ko e toko taha wa inga motu a taha ia, ke kaitu o tolu, ko hat-trick, kono tau motu a, ko tau tolu walu, aho e tolu ngiau ni mango fulu maa fitu. Ko e ngata ngaya inga heo ngongu, ko hoko mga tau tolu he ako ni, ko hoko Filippo Modulalo, tua fat.
1: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app.
2: Yes, sweet, that was working.
3: Hello.
4: Oh, yeah.
2: Shout it.

0: I he tai mini kataki pe e fai fe kau fa fe fia pe ko longo longo ka toanga toka eki e?
1: Iyo. Ake ko ko wa men ke to mui e ka toanga. Kano mo ni ko e ngai fra taha anga ia. Ko ose ngai me ia ko are fra konferenisi. Ia ko e toe pe ni ia ai ko e aniaf ko e aho ia e whanau ako.
2: Go ahead. Toko ha e tutu un ki fi kake e siasi. Ai au toki ui a ite a fi kake e siasi. Pe a mosila e e miniti koe oi konferenisi. Koe po ia pompo.
0: Uia. Kou waka e tu peki he toko lahi a e kaua folau atu mei tua pure anga. Kou tui mahalo koe taha ne ngahi mea whaka historia ki he mo ui e toko lahi e. E nau I hena I tonga eiki kou hiko na whaka ilonga e a senturi ua e lotu I tonga eiki e.
2: I go now for a tap.
1: I'm going to go to the house.
2: if I had to get a ball or do a conference, he said. I won't talk very happy. I will conference is for that. I must see, I see. It's not for that. I don't believe. A cat or a lot, quit out cat or I. Oi lotu, ai koe lotu tau. Kau kā toa ki ai.
0: Tawhitai.
2: Ai ngai si asi. Atene so ki he. Te pure anga, I en vē mōri pare mea roha, mea tui mōri ka. Ki hau hau kua tu vē, a pare mea leo leo mō tau minista. Hau e ki whanua. I vē mō pē sā sā sā mā pē I whare tu I. I he ngā hi kō karama ke he he o whai. I ia.
0: Oku fafia fia foki he vakai atu a mautol ko ni mai muri ko to e va ofi mo no to e fratata ha i mai ke to e lau en ai funga vaka ke he ia i he lotu i he nga ue i he nga a mea ke he ka ko ta ha tonga i hono fra ilonga i a e fu maka mai le ko ni he no no
2: mondi ko si ka vien e tu ku mai ni he ne asio en to so ra pe tau Vicky, a kito, Femokina, Hanaka, Dora, Faye, Kanga, or Dow Faye, or where for Imea, Hanaka, for the Haki, Tantoro, to Hanako, to a bit of Fisia,
0: Goya,
2: or Faye, or Maro, somewhere, so as it is.
0: Goya. Okua, Fafia Boni, a Pekua, Mautol, going to Kiki, Lava, or Kawatu, Ihe, Nahikato, and Mawa, Famalo, Yepehin, Hekalopeo, Maulava Peo, Mamata, Tuki,
2: Nahifa.
0: Oku fafefia foke vakaete motuani he kua toi kaumo e ngahi hufi e ngahi fare lotu no a mahakai mono sila I koe ni e senturi ua o e lotu fefe nai e faifekau e tau hasi o atu ki he tau ka hoko mai ngahi tau ka hoko mai pe mue nga unu koe ni a o e lotu I tonga hoko e hanai hao vakai ke he koe kuo ngaini kuo lahi pe mue ngahi funga vaka fo o koe ngahi funga vaka make I he fonua fefe nai hao vakai ke ai pe mue ke ia tauhi koe ni a wesiri ana ke tupu tupu ai pe pe mo hoko atu he ku vakai foke I ko wa la ve I pe I he lorotongani to lahi apito ngahi a wesiri ana I he fonua ni I Aotearoa ko e ngai fonua to pule anga fe fe nai hao vakai koe ni ki he as a whole in the church in general kwa nai hao vakai ki he kaha u pe mo e a puke puke koe ni tau lotu pe mo e tau kakai
2: koe Maro, kono mo liu pehe pe foki e sen koe langa koe ni ngahi whae lotu o ku uhinga pehe o toi topo la heange ai ihi ke whae anga ai whae lotu ten eo o gea I pe se to ake si kae koe uhi pe rahe ai wholau ki muri e wahae koe lau koe na wholau fo ki muri unau ato o kume a ki se asi ke nau lotu ki ai koe koe te ngai whaamiri ke ke heia o e ue siri a nā o nau hangi o nau e hangi fo koe mea la hei nipu tau fo me e hangi ko te mapakipaki I whangi se asi kau koe ke si ofi a e mapakipaki koha ata o ko whamamahi hei ko ku lahi angai pe mo I whainga maari e ki koe koro ape o e ita pa o e lato mamahi ka e o lato e re o lotu e Kau lo tu kau yang kita usi usi aku tua pi. Okey kan tu atas maki keuhi ke pih tu kau asyik sini kau mah tu kau kau kau kali aku ngah pada lo tu. Ok tau usi usi aku he tau tu ki muri nanya ngau tada tori aku lah mah tu kau kau muri kali aku nak ngah pada lo tu. Kau tau usi usi aku tu lah mah mah ia hafan mari tau huat tau tolu. Oh ngah wek ngah pada lo tu. Kau tu pen ke nau ma pe halot fi mali ka mo mo mai na hi ga isare ma ta tonu ke ta tonu ka ku na so ke na ta ma na to ke ta tonu ya ya si ka to tonu ga ma wi na sare ka ta ku ke ka pa ya ha ku nga ku na si o fa mai ka ta tonu ko a to fi lo tu ta mai mo mai o lo tu he u fa le ko ni na la nga ye sa ya lo tu ta fu ta po ki ti ta wa I na se ma ne ru fa si fi ai se ne ne mo takai ngai fonua mulina, o mo ki yo peke he lotu. Eko tata anoa lotu peka kumere katu.
0: as well as the 200 years. Looking back in the key, te kuinga wha mā pōpō e tau a Polo Kalama. Kua e nai highlight ha mea kua ke wakai ki ai kua ne hangau silai o ilo ai, o ilo ngai e tau a whakawhiawhia kua ni e tau ni. Whawhetai, pia kou o atu ai ofa, pia mwe whamalo, kei te koe, tangatai ki whaifekau, ko hiu ke ngāwe lahi koe na kuo, waveni pe ai kakato, ai whatongia, i hono māka, i tau a tūta lere mai ki he senturi ua, oi lotu, pia kou whamalo atu he, ki tuku taimi kou lawe ipe o a Polo Kalama, o kua lahi au pito whatongia, but we are very grateful for your time, pia kou whamalo atu he ngāhi ngāwe hono kotoa mei tonga e ki ofa lahi atu mwe tala munu. Malo, au pito. Hau eki pia mwe kakai whonua, na mwoto ki mea mai ia ki a Whaifekau Arifeleti Atiola, ka koe tata eki sekeritari lahi ia ka inga loto e siasi Wesiliana tau ata aina otonga, i hono whakamā opo opo lelei mai e tau a kātoanga ta uange au, pia mwe konferenisi a siasi Wesiliana, hono te au māua. We're going to take a quick break right now, we'll be back very soon. This is PMN Tonga. Hei, Siana, te kai vainga ka pulu he whakao singa oi wike koe ni.
3: Io, i kai ke wha tatari ki ai.
0: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tui ke aiha ki i. Pe whao whao whaka le rei he, ok mau fie mau koe hen he moni te.
4: Ka pau te ke lavea, pia i kai lava o alu ke ngā ue, e we si ai ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
5: Kore whangi mariko ni ke o atua i e ki i whanonongo koe ni, ki he kai ngā niua topu tapu, mo ki ngomotolu kotoa pē, na ia iha moutikite ki he lulu langa falelotu ka inga katolika o niwa topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti moe pati o tikite ki he wike whaka osi o siurai ke whaka folau ki tonga. pe whakahoko ai lulu he aho wa hiva o ākosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa, malo. Tanga mariko ni ke o atuai ai whanongonongo ai mapu avaea. Ko tu utamai tau fui manioke me he mapu avaea, me i houma, kanolelei au pito, me rie, pe ai toi lava ke tiriva atu ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mavalu faavalu taa fitu. Fika telefoni noa wataha, noa ni mavalu faavalu taa fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, orea ki ai malo.
6: Tromu hoi ka atumua ki whanonongo ia koe ni mehe kulupu koe. We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalama wha malo sino mo wha feohi. Oku hoko ia mehe Star Hotel, Tuasila, Toluhi Vaua, Great South Road o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o wiki kotoa pe me taimi Hongfulu Pongpong, Waho Ata. Oku ata e porokalama koe ni ka teki motol kotoa pe. Ke mauhoa pe, tae mauhoa. Maangalo pe, tae maangalo. Tae lata pe, nofo lata. Koe whainga maari e nia kono whakalere i ngahi kupu kehe kehe. He hala whanonga koe ni. Koe ai o kuatoa e ai whakaafe. Loto maa whana mooni ke kautoure ke reka kotoa pe loto au kalani. Mou kau mai ke tau porokalama whaka maalo sina mo whawhiohi. Ko moi lerei, o moi fiefia, moto ia o e kulupu We the People. Whakapapa atu perikitala noa o ofisa whetuta.
5: Ko kore whanga maari koe ni ke o atoa e ki whanonga fo ime akai koe ni. Na e toki tau mai e mauta koe fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina, mo enge enga. Koe fo i ufi, koe kau meire, kaho kaho, moe mahoa. O ku iai foki, pia moe hopa, moe mei, ku ositao, pia moe lai pere, o ku kilo e fa i he mile mila. Mou kataki, o telefoni, ke fika telefoni koe na, ke mao me iai e tuasila, pia mohono faka iki iki. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni, noa uataha, Tahatolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.

O e ki pia mwe kāinga. Tuku mwe ki mwome niti si koe ni pia hokoto tonu koe ni ai nima. Ke o atu ai ai ki whanongo nongo koe ni. Koe ki whanongo nongo ni ke konseti ai kāinga koulo honokotoa. E to whakahoko e ki ato onaki koe ni tahataha oe mahina ni. Tahataha oe mahina ko siulai. Ke he hol koe ni whare ofa i tuinga papai sa u tata i aukalani. Koe tai mitaha ua ki he alu pe. A pia koe kore ia ke fetu utaki mai kātaki. Ki he ngahi whinga telefoni koe ni koe noa wataha, taha valu noa, taha hiva noa whā. Noa wataha, taha valu noa, taha hiva noa whā. Pe koe noa ua noa whā taha valu ua fitu taha whā tolu. Pe koe noa ua noa whā taha valu ua fitu taha whā tolu. Koe whetu taki mai ake konseti koe ni oe kāinga koulo. Aia o ku whakahoko e ai ki konseti koe ia. Ko tui koe ngahi a teu teu mwe toko ni koe ni ki he ngahi a polokalamba koe ni ai kāinga o koulo. Pe koe tō taha whetu taki ia ko whai whekau hā loti moritika ka pau e toi whie mau ai whakai ki iki. Koe ia e te tau ki ewe ewai he ni ki he halahlopeka he koe kalapu a whitu e ni mō hātā kalawa ngau taritari mai he taimini ke nau tatake tau ngāwe ke hokototonu anima. O mea maki ai.

0: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
1: Whakatulo watu hou eiki pia moe kakai whonua ko e tau polo kalama PMN Tonga ni ko o tau a whio whio ni ki he whakama opo opo lele e tau ngā we i he hauani ko whama alora hi atu ki a ki mautolu mei apina pia mo ki mautolu mo mea mai mei tua pule anga ma mani fuli pe ma alo moe si ka mai ki he tau ngā we i he whia fini wha whia whia mo oni hono tari tari lele ki mautolu a ki a ngahi koloa pia moe ngā ue o ku whama whola atu i he ngalu ea pia moe ngalu ape. Hoko te tau ngā we i he hoani pe aku whewhia pito ai polo kalama ke tau wakai ai heni ki a Viola Sanario ko e a tō tāfo kenio ne tataki mai ai Tala City kari ko mā vaitangi ai a oku a whakahoko ai ngahi ngā we pe amui ngahi polo kalama mā kina tolu ko e ni a tau lekeleka ko e aku whewhia pito ke tau kolosi ai heni ki a Viola. Viola, mā lo e tau mau e whewhini.
2: Si on ne polu malo ma tau to lava ki a hauni a ula ko si lai fa fetage ki tau to se tau la.
1: Aupito, aupito, ko e fetau la ki lere yen he fia fini au ko ua wakai atu au ku a lahi aupito e ngahi polo kalama ku ke a si tataki mai mei hena. E sai pe mua ke toi omi pe mua haki i a pui pui tu a whekau aki pe amu e Tala City a e kariko mā vai tangi mohono uhi ngā kātaki.
2: Ok, ko e kariko mā vai tangi ko hingoa pe whonua koe nau tupu ai a haasini, moha mula. Pena e kau pe tangata e ki, ko a haufi, hono ai e hingoa koe ni. Ko hinga pe ea ko hau lere mai nau i Nusilani he fitu ni ma. Hau meitonga he fitu ni ma. Pena ko hawa ula ki kamata pe ku fai whamroi sinomo pila tomu. Ilangi maarie.
1: Kuhia, kuhia.
2: Pena ko manako au pito i he mea koe ni, aki pe e ku iloi. Ka pae kai ke te ongo i koto sino o kuwei, kai ke te mao ki taha mo uilerei, mo uifie fiasione.
1: Oia, oia.
2: Naku sa ia au pito i he mea koi ni, aki ka na fie fie mo whakafetai, ko pila tau mina ne whaka ilo ka te au mea koi ni, na manga awet mai kere ni ne sini. Hono kamata koi ne whamo i sino, pe naku fie fie au pito kulele mai mo hingoa koi ni, mo maukolo, naku whaka ampe ke te hao nofo, i Nusilani koe haha mea te te toko ni ke whonua. Pakai ke ngata ai, ukai ke whaalawe au e ku alkonteina toko ni ko mau siasi, langa siasi. Ula ki pe koe mea nau tupu, nau sio tonu he tangata iki, he mama hi e kolo. Pea koe haa reba e aonga a whaa nau, o more ai whalala anga, kauta o mai pe ke whonua koe ni, pau pe ke he kai ke ngalo me na tau tupu ai.
1: Kuhia.
2: He ko unofo pe ausi one pe unofo he fonuani. Manatu i deirei pe tangata ki nei mata apure. Ko ne rea pe na ne pe he mai viola. Ko al paaya ko na inusi la. O wana angalo ya te koe. Ai fonua mo si asi pa ke toka anke lotu. Tato ngmari pe ai inusi lani. Kana ku hau koe fitu nima. Na hau ai tawe nima. O nga ue heni. He ahi o ne hanga.
1: Okay.
2: Na unga au e pe au ia ai, o fe nga ho mau fai lot katolika. Ko ta anu a pe, laku laku e lea atu, ko au pe hen mok whangatunga ane, ko so anu whakfolau. Na ma nofo pe o sio ko mau ki kolo, o whaka ofa. Ka ko ngai mea pe, o toton ke tau pae holo, ko e family moni pe ho tokolo. Na ku lau kau aki pe au ia mea na tupu ai sione, o aiko ne langa e whamo i chino ko no ngawe a kiko ki tawe ne tolu mo e ku mau ai whainga maarie pe au lava fetoko ni aki heni mo isi i kau kau vai vai ko e tau hiva noa mo hiva wa o ko mau i he kurupu ko no ko wa e ko mo nite ko toa pe o ko ko mau pe ki e fare ku fua ki mai ki ka te au. Kio alpa faka ava e fale.
1: Oh yeah, ai ni holo faka kolo koe ni a otahuhu, eh?
2: O lere, kwa moitino kwa monite. Iyo, otahuhu, tan holo lai piko otahuhu.
1: Kuhia, kuhia.
2: Tan aku fie fia ai, he ku mau e holo, a monite ko sumpa kwa moitino. Pea pule lulu, ko ngai faka mea, ko te fotu pe, si kau, fefine tonga, o ma ngai faka mea. Tan aku fie fia lai, sione, he ku toi vaa ofia, e tau fio himu kakai tonga. E pa na ku nga awe whakataha mo e kakaitonga, o kuia i peto e ongo ma kehe e tautonga. tato e ngata ai, o te tō mauai, ai poto he ngāwe. Nā kai koe pota he niti, pota viola he niti he ngāwe, mai kau whewhine koe ni. He kou maari ea whewhine taki koe ni, he mau ki kulupu tō ngata maina nau si ngāwe holo e uholo nai tō tōngi. Kamule mole pe koe holo koe ni e kou si ngāwaki, koe ofa ia, nai whakafou mai ia me whono. Koe whono ko pila sulunga, nau whamoe sino he tau e tolu ki he whono, nā kai ke tō tōngi hau sino. Kana nau tala mai, Viola, te ke lava peo te whakalele, pa koe ku kore he whounga ko iana, alu ko ngāwe ofa. Ko tui pē e sione koe tau ngāwe ofa mo fuaki, kukai toko tahaya teni hanga whakafua mai.
1: Kuhia.
2: Pa ko fia fia lahi aupito aupito, ko mahalo pē nā pehe ku laku laku lea, ka koe ku mo ui ko he tai nini, ko whaka whanau ke game of. Tala mai ka tau tahine lahi, maam, mahalo ko si tu imu a, o fai maha o whakaori, o ku kata te kotane, sai pe ia, o te motokanga motolki ai.
1: Kuya.
2: He ko mea ko whenga ai, ko mo ui ko ko lawe ai pa mo ui ai, o ko mau ai kakai konu mau whea hui. He ku lahi au pito si one kakai au si haumi, ko e o mai mei, o ne hanga, haumi fe, asi ngā pe ko kuingo ako, asi hei, Lenti o no fatala te kisumpa fai. Pako fie fie aya feo hi aya mo kakai kehe kehe koe tonga. Ano ko tala tu koe time lahi o ko unofo pe kapau pe teu. O kai ke te ke maha ku paanga ya aku hafani bomi. Ka ke te fenga peheau. Ko mea pe fenga kia viola ke iputi e uka wai vai.
1: Yeah.
2: Ko ta wai to okutu sione.
1: Oh ya we, ta te to e ka umau he polo karama.
2: Masi ko fua amau sione ke mea mai he moni te ka ke sio tonu. Ki asi mai pe koe ko to he kamata pe tataha. Ko asi mai pe au almoha to okutu pake almoi. Ko koloa ho ha uke ke fua moni. Ta kono ua ki aika ya hatai mi. Ko futo momo ko koe nina e kulo tau pai e viola.
1: Oh ya we,
2: fia fia pe ka wai vai ya ai.
1: To watu.
2: Ta wala tmamu e kuti ipota e ua. E kui ai pē ku ki a ku kei peito. Ko mea pē kou fie fie sione. Ko e holo, hange pē hato whare.
1: Whawhi tae. Ngāwe tae to tōngi, e?
2: Iyo, tae to tōngi e
1: ngāwe.
2: Pā kou si o pē ke tahine ko ni ha moa ko pēla o kuma ngāwe ko iai ofisi. O ku ofa au pito. He te toi takalea whaka ha moa.
1: Oi, se uke, whaftai, whaftai.
2: Pē kou i ngā, ko tau fie hoi maka kai u ton pē ke tau poto. O ain ta ko ko si la mai ka kita ka ka ke te ilo kita eh
1: o ya ka pa wa ni fa no go mai e viola fa mare more o ku na fi ka mai ke ta polo kala mai mo ni te pe pe po le lulu wa na fe fe na na ko ai ha ka hi fo nga ya
2: o ku o ko pe ma pe ka pa u fi ilo ha ta
1: o ya
2: ki ha me ko telefoni a ko sai pe ka pa te po ha pe te telefoni mai pe ko ka viola e ku ai pe e ku driver o si alo uta ko to ko lai ta ha si onde si kau mai vai eu, no fo pe, la mai na autori au, ka e lata, pa kou sa ia pe aku ave pe telefona ka na autori. Ko tu ai pe na autori, ko papa kula mo papa toi toi, ko mande ua. E le le tu ai vai o mai ki na autori. Ko koloa pe ku toa tau ke fare o faka ava he fitu, te au no fo au ki roto. Sete mea ko fa moe sino. Ka e alo e tu ai vai uta mai ki na autori, ko fenga ta ape tu asila, ai toko taha ku si no fo ai.
1: Oh, yeah.
2: Eh? Ko o mai pe o si fafoki. Lau ia viola koi koloa ko ngāwe au ke tō taha koi a.
1: Oh, ia.
2: O pehe a ngāwe whakatare ni te o kou mau.
1: Pawhetai.
2: O kou pua ki e ku ofa.
1: Oh, ia. Koi a.
2: Nā, tō mea nā fie fie lahi ai si one. Koe tangata whaito o koi nā hate iho. Nā e tū tape inu sila ni ko no mariko to whamiri. Pana hanga o mai ke ki whamosino. O kore a ngāu ke motua. Ko vai tonga ko na ke mi mai moyo mi tonga. Tama ai te la pe la foto fota. Mana to ke si o pe holo. Ata e lo kia ke hai mo tu ai fai fai to. Ai si e si a ko e ka vai vai o foto fota. Ko hina vai tonga pe ke na to tongo ton. Ko nga au e foto fota na ka ke to tong. Ko hina vai tonga. Pe aku na u ma o ke na to lupa ko mo tu a tonga al ki tonga o se vai. Ke si fetu ku mai o ku mau e pehe a viola toko ni e tau kakai. He kou mau a e derei mo i derei hoksi no kou ilo pehe kou. Pa kou fi mau ke whakatau puhia na wala tane pon e mea nai whai ai koe tau tolu ni mai ia ai kulupu na na whanga whakawhe ia ki he holo pe kono ko ngā ue ai nā ku fie fia lai au pito au pito ai he ku alato fola i ki ngā ue whakatonga nā e toko lai kautonga na au masi o sio he kong tare ni tison te tarat pahe ia wau ko ngā he mea koe ke ke whakapai koe ngā he kahoa Kaya ipeha tahaya unne fi mao hamea. Ko telefoni aviola. Noa ua fitu, fitu, fitu. Nima, nima, nima. Valu fitu. Ko telefoni aviola. Kao ke fi mao ko hamea. Kataki ko tae mai peko ka viola ke tatala noa. Tinga hamea gon ko le ato aki. Ko fi mao pe toko nimo ofa. Koe a honi nai si dere ang finmotua mono ngatu. Tara mai ka te au ke mau tau tau. Iyo, na mau tau tau matoe whare. He usai e te toko ni, pako no ua ki ai, ofa. Ta koe whakavave e ne mea ke te ue whai aho no moko pun. Oku ui fwe ka viola e toko ni. Koe lotu e ta au tau ma u ke tau fe toko ni a ke tonga. O te tau me te tau fe sio sio whake e ne mau ai tato e maki. Tau ofa mo fo aki. Pea ke fie fia ho loto. Oua ai ha mea ke loto mamahi, tai momoko koe niki tau fie pia.
1: Onlahe, onlahe. Ko whamalo atu viola i ho o tuku mai, e whamataa whafofa mo whamafana koe, pa koutui kua toko nilahi ake, nau tolu koe nuk nau, se kume ki hangahi polo kalama, ma e tau le kere ka, ko kore whamore mole peko hiko no no e tataimi, sai koe na ko ke tuku mai ho
2: fila telefoni.
1: Ko ia, ko ia, ke toko hoko atu e tau
2: na. O whalahe atu,
1: malo, pito viola si toko ni, eh?
2: Iyo, iyo.
1: Mau hae fiafere. Iyo, ofa
2: okay,
1: hea tu.
2: Ok, malo.
1: Ofa tu. Hau eki pia mwe kakai fonua, na motok mea baia kia Viola Sanrio. Te tau a ki ilepasi he, ka tau a ki hoko atu ki he ki fasi koe ni, pia te tau tok foki mai hoko atu. You are listening to PMN Tonga.

Hangeng fuke manatu ihe ngahi fasi maari koi a Joe tu ilatai mataere and his islanders. Ihe fiafini tatake pe taua ngawe ihe ofi ofi koe ni ae tautaimi ki he lava kakato ae polokalama ihe rea ua rea fatonga pe muirea fuka Britannia. E tuk mua ke tautai foki he ni ki a lapaha ki he lomi pe au pe mui tataki e singa. Tafuke ni ngahi mai mua ae tahine kuini ko unga fonua.

eki pe mo e kai fono a ko a fa malo la hia tu ke mo tolo i ho mo ka mai tau ngau e fa taha i he fia fini ka te hoko ate tau fatongia i he pule lulu o e wike kaha u o fa la hia tu.

0: Koe TNT Sport ki he weekendi, ko au te vita maka.
1: Au te vita pasi.
0: Te vita, ko ha ha o wakai ki he ta fotutu o te programma ki he weekendi.
1: E te fu waka wita me ake fai siu kei he weekendi, ko e te kamata kwe mahalo unioni, ko kiko ngai tau ko ea, ko e mau ka atako ha koko utau ko ea, ta toki whaka osi pe ki he Nelly, you had a most soca, or took a Melahide, la half of the game soca, or Modi, Kaka Union, Osfoken Tau. Fagitau, the same period of what we get it down my Tesimo and how you get it for the two way without one day we get any peace.
0: Io Malotevita, Koe Kimua Pekita, Hokatu, Teuki, Rocky Lavin, now talk down my folk by me tonga and the poe. Pia, Koiko, Siokoya. Ki he whainolo koia o e whiawi whakalapu I tonga koia I he uike kōsi, whetauraki koia timi a Kolomotua, pa mo timi koia Spateni, pa me hāte iho e te vita. Ne maari e whoke tauni e te vita koe winga, he nā ia e amanaki e win he Spateni a e vai ngani, kana e to kāspe whoki, e mālohi he momenit whakaosi e te vita. E vai ngā maari a pito, pa mahino. Ko mea pekou tokanga koe ki ai e te vita, ki hanga koe tuu koia, ai kai ke ilo pe fe fe ai tu goya ai akapulu I tonga ke he o sianga koe kai ke ha ta mai ki ke naukau ke no filme koe ki he ke ngai fe au ko ni amna ki tau sio ki ai I ngai tau fa va pure anga e te vita e koe hange pe ko gumia ko na rave ki ki mua o ku mau mau e te sio koe tonga he kwai fo ke fu fe au spotlight ta hai ai tonga I he taini me lele koia, ai mea kone ko inu kawa, he? Pea ku me mo ua tamai kia I tawha koia ka tau sia ta tau ki tawha ki I koia. Koia ngai a kwakai aku. Kone I kuna e kolomotu ai whainolo koia tau whakalapu I tonga te vita. Pea kuia pe mo pa mo ki sasala mea kone sasala pe he. O kuhanga he e poate ko ato ngā whaka ilo. O ngā eke pāga fia. Ono kilu mahalo e te vita, he? Ki he taha ngai. He koe mea maari e foki, te sio koe, koe ki he tamaiki koni una wainga. He koe sio foki timi, tamaiki koni na nao oropleki pia na o tau he ngai kalapu me mea. He koe, banatu I koe taimi pe he, e mahu inga nge tamaiki a koe ni e nao tau whakalapu mao e nao seniti. He? E nao wahe, e nao tolu me mea. Ka koe taimi koe tuwange pe he, koe mea whakatonu ki whakaukau I he poate I tonga. A me koni koe area, a kau tanda. Koe tawhaki koni, tawhaki mahu inga, apito, ki he whai ako, ta mo CEO, ngahi area koe, mo ngahi timi, ngahi timi koe ni, kono tuwange mea koe whanau. Pako mea pere ngesi, apito, te vita, eh? Kau, koe angai au sio koe, kake, kata foki mai ki he me konu ke lawe koe ki ai, ke tu koe anga hi fe au hi whakawaha pure anga e te vita anu kamata ni he aho wha koe ia o mahina ni koe aho tōna ki koe ni e whetaula ki ai e timi koe a Olbreki ma timi a Franse whetaula ki a Siapani ma timi koe a Itali whetaula ki a timi taumari ene taha te sio ki ai a tau koe a Ailani pa mo Australia e te vita I he aho wha ai a koe tōna ki a koe ni e te vita hangi koe tau koe a Olbreki pia mo Franse e te vita pia koe aho ni mārewa e whetaura kia e timi aweresi mo timi koni a fisi. Mana tu e whakahokoko koni a mamani ku fika hiwa fisi I he tainimi e te vita. E ne tu koe whakahokoko a mamani. Ka whetaura ki rewa timi a Ingilani, pa mo timi koni a Afrika I he aho ni maa aiko sāpate e ia te vita. Pia whetaura ki e timi koni a Ilkwai. Pea mo timi koni kwa ki maurerei pe ko timi koni a feia e te vita. Koe aho, io koe aho ni mai pe, te whetaura ke timi koni a Man Samoa pe a mo Hong Kong, Argentina pe a mo Scotland, aho ni mai pe, pea pe ke timi koni a Chile pe a mo Romania, I aho ni mai pe te vita. Koe tau timi en ko ikari tahin o kuna tau mo Zimbabwe I aho ni mai pe e te vita, eh? Koe pe tau talmanu ke tau whanau, pea pehe ki he timi koe a Spaini, na whitaula ki naua pea mo Kanata. Pea pehe ki he timi koe a Amerika, te na fitaura ki nau a pe mo Portugali ko tu ia ngahi tau fa va pure nga ko ia ki he weekendi pe mo mahinani e siurai e te vita ma ali a vito a tu ko ni I ngahi fitau aki ko ni te vita sio koe a ngahi timi ko ki nau ka uheni me me Europe I va inga ka ko ni tu uheni ko ngahi timi ki he taini mi te vita malo
1: Maria, I put your data, because you can fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear,
0: Ikai tau mo Romania awe io pa mo Zimbabwe e David Atonga io Atonga ikare moni be io tau sio kia e ma tau foi taha heni ke tau kamata lelei ka kome ape fo ke taha ke o te tau hanga toka o ta toka i hatimi te vita malo
1: io Pala pero te ita kuti mako ko futu ka ile piti tau pa tim je te te a ko te fui no pita ti vi si si tau ata ka pe
0: toia
1: tona ki fly ko tona ku sa pa te
0: toia ko ko ka a ko si ke tau a flanse o preki te vita ko pe ti pe e wini a o preki e i flanse e wini a itali a si a pani na tau ko tau ko na ilani pe mo a seria ki fainata ka te au ai tau ni ka ko tu io ka ko tu i pe e ke wini pe a ilani e te vita ko tau yo fai a hotou laki malo
1: ake sio pe kia ke hotou tu kona ke peti me kia ka koutou i pe maari e pete vainga South Africa pe mo ilani
0: ko ia
1: ilani
0: pe mo Afrika ilani mo Afrika ko ai fuke holo ti me a ilani te vita malo e be na
1: maona huita
0: aia ko tu pe e wini pe Afrika nga ia e kusio e te vita pe hanga ko man Samoa mo Hong Kong e wini pe Samoa pe ki Argentina mo Scotland ko tau fa ngata ani ta ai tau ko ni he fa tau le ri
1: pe ia
0: ko ia ka ko tu pe e ko na pe Argentina pe ape he fo ke tau ko ni Chile pe Romania Man tu ko tani mo wa ta to ka ya timbia Ko ko ta bona tonga mo Zimbabwe. Ko tu pe te ta wikuna e te vita. Pe a hange ko Kanata mo Spain. Te pe te au Spain e te ne lava e a Kanata te vita. De ona to ko fo tu we. Ko ia. Ta pe ki America ta mo ko ka. Yo. Ka fo ga.
1: No ho ta ha.
0: Ma
1: ho ta ha de ta.
0: Ko ki ko te ta mi. Yo.
1: Ha ko te ri wa we ta mi. Tá bom, não tem coisa que eu conheço o marido, a tua, o que lá piscina na tua rua que está a rio, o toque, o tono que está a Titans, que a rústa na UFA que está a valer o Broncos, porque todo o finino é o ano que UFA é Warriors.

0: whakai warea, a whakai mai timukana ko kotu te pokau e tolfini, te katoro ia whae roster, nima night, ono a si iko, pitu la pisi pe a varu a sa. Ko tu e koe whakoko
1: e pilekeita. Te vita, ko mea koe keke si o ki ai, o kei taki pe timukana Penrith, ko fika ua tolu whaa nima, o kuna mahanga e te vita, eh? O kuna mahanga takpoine ua whaa, eh? Sio ku holo ai wolia na mahanga tak pone wa fa ka ko na fa ke he pe ma lu nga ke wolia nga me ko ya ai fo in a gains ai una o fa ke he ai ka ko nga tu ko ai poini ko e u atol fa ni ma una poin da tau pe tak pone wa fa a pasio ai ko ko pe po tim be to lu ko e ko poine wa ua alguna ka mari abito ai ta fa poni et evita pa ko ke tu ipe et te fog mai pe a pen rifi o windy a fi algo ni te evita malo
0: pa la mo te ta ko tu ta un ta ni ta fini e si ga e no pa la ku de na waru ni ta uni
1: ko ya
0: pa ko e sopa na me ma ke soka te ta
1: io et evita ki mo pe ke ta ma algo ke soka ka ta ki va ka ya ne ai foi a Vainga ko ni tolu ngea ufaka hoko e tau malolo pa mo e timi ko ni o kune vainga i e te vita, eh? Ka uia he ngongo fafiefia, koe fufua tokota haeku wa o fo i tau e tolu ngea u pa mo e timi ko ia a ka apoe aia koe matapure ko ni kapteni ko ia a mate maatonga tau malolo. Fafiefia ko tau hisfa na mea atu kia e tahini princesi, pia pefoki ke pare mi au tonga iyo pa mo e... kakai tolahi apito tonga ka popo ka ki heliki pia pevo ki he fafofonga ko e pureanga o Australia te vita na nauiai ki hono tatai lelei hoko sia he toko tahani ko fufu tonga ia tene vainga pe mai kake kata hoko atu e te vita malo
0: ki lava ni ka jet malo apito fomanat mai mea ko mea ia Ku mahawin aku itu kata kata ni tengah polis ye, tengah ketuk aliki mama ni. Oni feel ikut tahu mak toka, mak puli aliki pernah nak walau tu way, ketuk mak pun tengah tahu kau ye, kau faham tak ketuk kau tak malor, tak pakau kau lagi kau tu way, oni liwa yang ketuk aliki mama.
1: Malo, tapi tak kau kimi, fakau sipe, fakau kau maliki. Ato e foki mai koni a Isleri Furau ke a vainga pa ma a e timi koi a e lapisi pe a Ben mai no
0: taika.
1: Ma timi afe e
0: Ana ko be ko taika, Western taika.
1: Mahalo be de ka ke. Ku mai no ni o ku ikai ke tari a poate ya ko ni lika seria ke to foki mai to tahani o va inga pa ma na di ki e. Mahalo ko ia pe te, mahalo. Oia, mahalo
0: te te mahalo si ko ngai fo tu tu. Ko anga na ga ga ni nai. Kau ni akan efah ke tahun malam lagi kita lawat dari libu hokoi ke hokoi bahaman ke tuh ke rekod yang kita tahu. Apa dia itu yang angkat ayat program
1: ini? Iyo TV tak kata wakai macam soka kita fakau si akhir soka ini. Macam tuh fakir gak efah ikoni fufahui ini. Mana tuh kau ni efahui mana kau tahu bahaman soka. Peku mahalo peku tim ya fiha. TV tak kau siapa kiai kita siapa kiai. Kau tuh kau klub A. O ku taki ai e timi koni a Metsikou, eh? Sio ki Metsikou te vita, io, koi poine e ono. Aia ku nau timi e faa i e pool, aia ku timi pool e taki a Metsikou. Koi pool pi, ku taki ai a Brazil, pa koi timi eni koi pehe koi te neikuna fe auhi e te vita, eh? Neongo koi poine e faa, io kakoyanga. Pea koi pool pi i lewa, ku taki ai a Kanata koi poine e faa, koi si taki ai a... Brazil, ko e klupu ti irewa o takia Amerika. Eh? Te e sio ki ai. Pea klupu I irewa o takia Siamane. Pea klupu e faa irewa o takia Netalen. Pea klupu G takia Ispite. Ba si, kese ke ngai fonua koni te vita, eh? O takia Ispite. Ko e klupu H o takia ia Speini. Kafukeni hatimilele ia Speini te vita, eh? Pea ko A irewa o takia Franse. Pea koe Club J, takia ia Argentina. Mantui koe haulolo tongaim te vita a Argentina, eh? Pea koe Club K irewa, oku takia ia timikoni a Colombia. Pea koe Club L arewa, takia ia timi a Englandi. Aiko uilo

0: Ko ti meni ku ke peti ai te vita ti mea Englandi. Ka hamea ku ke pefa ka kua wai ki te mea Englandi te vita?
1: Nā te teita ka ni muia kai mapu. E ne te si ke ka umau tivi, ka afa umau tivi, maa ka ne ka umu fo ewe mo tivi, tawa mamane nau, proto mahi e mea. Ka kau ti mi Englandi, ka e tini fai mea e tauni.
0: Māri, māri. Ka koe anga e tuku koi a ngahi ti mi mo taki koi he ngahi a pūru e te vita. Ka kei taimi, kei toi lahi fo ke taimi a te vita, eh? Ka kei? Ma ko tu ipe ka pau te ha me ahena ke fraus me ke ta program spoti ku lava te program spoti te vita ko ya
1: lava ta me dai ta malo
0: io ko fa malo at ka te ko ko hiko lava te program spoti ki he weekend te fra fe ben motor mo me mai i he time da tau i he weekend ka hau malo.

0: PMN Tonga.
1: PMN Tonga e ni pea mo e tautai mi toimi ni te ua pea hoko ai fitu. Whakatulo watu pea māloi lau maria hau eiki, pe foki ki e tonga katoa, whakawhita ai e tau inasi I e kelesi ai eiki, tau au si ai e fiafi whakakoloa koeni, neongo e ne momoko ka tau kei lawe monu pe he ofai eiki. Ko au linta atolo se pase o kwhawa a pea, ko kore pe ki fua malo malo atu ai pe, I he tala whakatapu na e kamata aki e John Pulu, ai ngā ue ko iai ahoni, kai ata mo fine mo tu ani ke utongi a fatongi a hono atu a e konga hono ua o e tau polo kalama. I e wakai ko ia ke ngai polo kalama ko teu teu ki e fiafini wanga pehene. Fitu tau noa ko polo kalama ia a e tau tupu langi kakao ia. A ia ko atu whakawike ua ia e he tala siti a e tau tuktonga. Whakatau mua ki e tokoni a poupou ki e ako pe amoe. Feinga o ku fai e e tau whanau ke nga wa usi ai ai lele I taha I e nga ngahi tau mua takta. Ko I polo kalama ko ia e whiawhini te tau kolose ai ki tonga eiki ki ha ki tala vou o ku ne tau ka vei ai whakamama o ko ia ai tau tupu me he whaito o kona tapu pe ko hono tapu I whakao furi ai ngā aue a ke whaito o kona tapu. Ikai ko ia pe uke I foki pe amoe ngā aue o whakahoko e he toko tahani I tonga ke tokoni ko tau kakai. Tēnio lātu ia I he fitu tau noa. Hoko ko ia e walu ko e talatala I whare ke mo uilelei e whakahoko atuia e tūle whanakawa misa. Whikau a keni pe amoe mo uilelei ko ia hono toka ngai kina oho tau nifo. Hufanga e whakatapu. Hawhi ai hiwa, pe koe walu tau noa, kua hiri loloto ngani pe amoe kaha ungu ia. Koe hoko atueni a hono lau o e tala noa ko ia o whinau ulu ka lala, ai e whakahoko atuia e Litia Simpson, pe foki kia se fitaha uli. Hoko ko ia e hiwa te tau wakai ai ki he mala e whakapolitika re, Ko palo fesa ato e tāma la kai kolo matangi ia, pe a mui wakai ke māmani o politika re, ka maa fokia ngai mea oku hoko I o tau ki whonua I tonga. Hi vātou noa ko e polo kalama ko ia e whakahoko atuia e Tonga Women Council, pe ko e kōsirio ko ia e kakai whiwhine tonga I Nusilani, ko e polo kalama fo ou fokieni pe a e kamata ia I he wikeni, o lele ai ki he wike lea whakatonga, Ko e polo kalamani, ko e whakamāmā whana pe ia ki he e tau I ke lea whātonga a ia o kamana ke hoko ia I e māhina katuu. Whahoka te polo kalama ko ia I e fiafini e Litia Simpson pe whoki ki a Lady Tu Iwakano me I he kulupu ko ia up north ko nā ua ia tēnā kamata ai polo kalama ko e ni ai Tonga Women Council. Hoka hongo fulu ko e tau ki he tātaha tau noa Ko e tau polo kalama ngā mahenia ko e ke tau whela whaki. Ka I e whiawhini ko e uhi ko e tau wha historia eni o e lotu, senturi ua ko ia o e lotu I tonga. Pea ko e tau mahu inga eni ki a ki tau tolu. Neongo o ku tau whautua I muri ka o ku mahu inga au pito ko e tau matai koloa pea o tau whanonga holo moia I muri ko e lotu. Pea te tau whahoko I hapotala noa. Pe nolo o e fiafini, I he wakai ke senturi ua o e lotu pe amotonga foki. Whakahoko a te polo kalama ko ia, e whaifikau te vita whinau, ka maa foki a whaifikau Paula Moala, pe ki a Filontes Manukia, ka maa foki a Paula Tofitofi a Tau Falele. Ko te vita whinau foki, whaifikau te vita whinau, ka maa whaifikau Paula Moala, o kuna lolotonga I tonga eiki I he whakatawha konferenisi, Pea ko Filontes Manukia na elava atu moia ki tonga, ka maa foki a Paula Tofitofia ka kuona osi foki mai ki nawa. E ata pepea moe laine telefoni, whakata te laine telefoni ki api ka pauna a ke ka watu ki tonga eiki. Ko e haa o wakai ke whukatoanga whakahistoria ko e ni, pea moe tau mua o e katoanga ko e ni, ko hono whakailongai. O e senituri e ua kakato e senituri e ua hake a lot whakaristiane I tonga. Whewheho o sio ki he tūkunga, oku ia I e lotu ko ia I tonga. Kau mai ke pōtala noa, I e hoko ko ia a e hongofulu, o leirea I ki he tātaha tō noa. Pologalama hikule o oifatu amelie fa hokatia ihe hafik ihe hokoto tonu ai tahawa Pologalama nga maheni befokeni o koatu ihe pongi pongi tu apule lolo koto ape fa hokatia e makatonga leva ka ma foki ai tangata eiki pisope selawini silanavea pe mo oina lontonto ifua ka ma foki asione one vela topo Ko e pongpong kato pe foki o ku ua ai ka veinga o ku whaia e po talanoa e polo kalama koi ni. Ai a koi ka veinga ulua ki, ko tonga mo nu ia, tau ataina mo fie fia. Ka veinga hono ua, tau whakawhita I ki he otua koe tamai, I ene taki whanonga hao o tau whanonga atuai ki he senturi koi a hono tolu o e lotu I tonga. Ki mo tolu ko ia mo manako ki he polo kalama ko ini. Ongo ka veinga ena e whaia e po tala noa ko ia pongpongi a pongpongi. Hoko a hongo fulu māua ia I ku leo o e whakatu a melie. Ngāhi leo ko ia o heng heng kou la pe koi ngāhi fasi tu ki mu a hongo fulu o e wike. Whahoko po a e polo kalama ko ia I he hawhi a tolu. Ngāhi fasi yeni ka pau o ku mo whema o ke mo kau mai hono. Talanga I pe talanoa e pui pui tu a ngai fast koe ni. I ongi brothers pe a moe langi tau o longa sosa I a lau si I. Te ini lātu, lupe I niu kāsa, lupe o niu kāsa, waka pō leo pe a moe wisa I matangi. Che I poi I fale maka, whanguna I huni, sa alesi I kaufusi, fitu I lea I api koloto langi, toloa fili moe hala pe a moe huni o tawatu utolung. E maloni iongi, lupe o e tahi sau te. Ongo I wahala atu te kina I moana makavela o vailahi. Pea moe taaki moe aka. Faos ake fasko ia aluifa. Le pasii hifo ka tau hake o eva. Koe ngai fastu ki muaya I hongo fulu I e polokalama ko ia. Ngai le o e hengi hengi koula. Koe angai tu e tau polokalama me hie fafini oa o ko ia ki a hengi hengi. Te mou mawai aki pia moe polo kalamani, aki e hawhi houa lotu whakawhita I oe pongpongi tu apule lulu. Whahoko atuia e whaifeka o Paula Moala. Tau wakai mo heka tau ki foi fasi, hifi ai kaupolisi, moe hiva o latu e tuate.

0: Ogo fie whakawhawhanga ia tō ae kaunga awe o whalene. Ae pōpoa ki fie kaunga mamahi ki a te koe aharisi tatafu. Kai o maa ae whamiri kou hi koe mōre atu ae tamai koe ni. O se mini te tātolo mei he fitu. O a te tau ki whaitua koe ni, pia tau tok foki mai. Tātare ke tau polokalama koe ia okoko, koe polokalama langi kakao.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: Ko vātari a uri, me kau taha e Planet Cars, mo e nau whanonga nongo, mo e tu uaki ke hui keni, malo vā.
3: E ta malo vā u, penga maria ka lau ke oa te, na iu ngongo lele ikon me tau kotaha iloa koni ko Planet Cars. Ko e tau kotaha ko koni ko tu uia e Planet Cars tu e teo ki tuono e Nelson Street i one hanga. Telefoni ko te ke mā ua iau hapainga taimbe, pe noa wataha, noa wanima, pitwha nima, whahiva. Oi, mea lere koe ngai mea lere teke mau e mihe tau kotahi loan Planet Cars lahi au pito. Cars keke, te mau e ngai u iuti koe a Port Rangers, mana koa au pito. Pe poke ngai u Holden, Colorado, pe ke ngai u Toyota koe ni Hilux, ke pe ke ngai u Sehango Full Toyota, mau moia, pe ke Nissan Navara. E tau ngai u Angika Kaipensilelei, ono tai mihen. Lawa ke mau atu ia pakulahi a witwai ngapua a witano mau e kwenye klasiko e ni peke ngai uven sea pitu mau moia I motol koe koe me ngai motu Sangre South Island Taniten Christchurch Wellington pangapua a witano hape hao hao pia mau mea lere ta I angatano me toke kwa te honi anna wata nai kwenye taimite mau ngawa wika toki ai te mau te prapola wate matol ho mea lere ki a oat kete koe. Pepe poki ki up north, ki kaitaya ka ma hongarei, pepe ki ngai kitu kutoa koe ya. Pepe, tau te pisa ni paki o kalati, mo kata ki mea mai o wakai e, ato kau taha ka tonga ni, kau taha ka koe ni upe au na pei hai tama ensinia tonga ilo au pito. Koe ya kai ngatonga, koe kata upe hao mea lele, ma oat o tola taha pe koe ni, ke ma promosi ni koe ni tai nimi, ma upe hao mea lele, te oat mo tola taha pe, ke toko ni ati ho petrol money. Pepe poki ke tota ka baya tota ni mai koe pe ani wilo ka refer te wangi ni tola ni mangi au. Tata wai bea pe koe hai. Oi a kai ngatonga wha aonga I ngai u lelei me ngai u mahu inga koe ni watu koe ni ta kota koe ni ta kota ha tonga. Koe a koe kota wha mele me kota Henderson Gas ulu aki ma pe unga motai kwa panga. So pau ene o atu kwa mehe was fully service au bito e tau ngai unga ere kwenu atu kwenu mehe tau Planet Cars ko ia kainga donga ma hoa mea lere ko kwe telefoni ena kainga tai mipe ko e noa wataha, noa wanima, pitwa anima, kwa hiva ma lau bito.

Lolo tonga tau ki taltari ki polo kalama ko i a langi kakao. Whakahoko mai whoke polo kalama ko i nime i tonga pe a kātaki pe ko hi ko i interneti o ko ki i tuai ai ai hu mai tō taha ko i a o ko amanake kau mai ki e polo kalama. Kai ke, te tue whakaongo atu ai polo kalama ko i a o e pōni. Tu a o e polo kalama ko i a langi kakao ko e talatala i whale e ke mui lelei. Whahauka te polo kalama ko ia e tūre whanakawa misa. Malu tau noa ko e kuohiri lolo tongani pia moe kaha o ia. Ko e hoko atueni o hono lau ko ia tala noa o whina uruka alala pia mo Lydia Simpson pia pefo ki kia sefita hau uri. Hoko e hiva ko e waka ia ke mala e whakapolitikare pia mo palofesa tuke tā malaka e koloa matangi pe ko mafua ae lulutai. He vātou noa ko e kōsirio ia ai kakaiwhiwhine tonga o Nusilani. Ko e konga pēni kamata a hono whakamāma whana i ho tau loto mo ki tau tolu ko ia tonga ki amanaki ko ia o e wike lea whakatonga i he mahina katuu. Whakauka te polkalama ko ia e Lydia Simpson ka maa foki a Lady Tu Iwakano. Hoko hango fulu. Ko e pēnolo ko ia o e pōni pe ko e kaweinga e whaia e potala noa o e pōni. Whakahoko ia i he wakai ki he seni turiua o e lotu pea motonga. Ko e tau whahistoria whukaini kia ki tau tolu ko ia ka inga tonga ia e ni ihi na nao wholau atu ki tonga ke kau i he kātoanga koe ni pea ko os whoki mai ni ihi o kunau ke ia i te kai whuke osi ai konferenisi ko ia ai se aswe siliana tau atai nao tonga. Ai ana e whakahokai hono whakailonga i oi senturiwa o lotu. Pea i kai ngata pea i kana e whakahoko pa mo e ngāhi polo kalama ke he kehe i he ngāhi kolo. Whakailonga i ake a ngāhi ngā ue lahi kolava. Polo kalama ko ia oi pōni pe ko e tala noa oi pōni i whakahoko atu ia. E whaifekau te evita whinau. Pe foki ki a whaifekau Paula Moala kuna lolotonga ke i tonga i whakatawha konferenisi. Pe foki ki a Filontesi Manukia ka maa a Paula tofitofi a tau whalele. A tāpe ki ke kaumai mei api ka pau oku ke whainga maari ki ke kaumai ko haha o poupou, ko haha o tokoni pe ko haha o wakai ki he whakailonga i koine senturiua o e lotu. Ko e fu tāo lahi e ni tāo e ni e uangi au a e lotu a tonga. Ko e hae tu unga wiai a tonga he aho ni whakahoa ki he kātoa ngā i koe ni o e senturiua o e lotu. Noa walungi au, noa ni mātou taha ka pau te ki fie kau mai o tānaki mai ki he tala noa ko ia i he taimi kou wha o atai tau whilafu aki hoko ai hongo fulu. Leo e nei ongo mai pe amo Lilieni Siloni Fifita.

0: Le ona yongo mai a golfo memoria tu a mahalo ko hala pe no le polo o Ivani I he letio ka ko eta sound of Polynesia ia pe mo emalon yongi pe mo ele ona yongo mai tau mini te wanoa pe hoko ai valo a ta hoka pe ke ta polo kalama ko ia oku hoko ko e polo kalama langi kakau ia pe a oku fifia ke u tatalele e frafe o e fiafini ko e polo kalama foko e niko polo kalama e tupu pa ko atu faka wike ua ia ko e poupou ke e ako pe a moe hape ngahi tau mua o ku faya e feinga a whanau ke nga wausia ailele I taha ko ia unau feinga ki ai e fiafini ko hi ko e lahe ngai katoanga moe ngahi mea ko whahoko I tonga tapu pe a oku I tonga foki pe a moe toko taha koe o kwa ana polo kalama taki o e tautuputonga ko ia anu silani a whaifikau ikilifi pope pa ku whakahoko mai pe polo kalama me I tonga eiki I he fiafini Fia fia ke utata lele ya tanela la tu ke polo kalama e fia fini. Tanela malo e tau mao e fia fini.
1: Alo, malo e tau lava. Praise the Lord.
0: Fafetai. Fa malo at ke te koe koe hui koe tuku taimi o e ke ke kauma ke polo kalama e fia fini. La vei pe uku ke mo umo ua au pito pe alahi pa moe ngahi polo kalama ke he pe uku ke kau at ki ai. Ka ku ia e honga ia I he lama ke ke kauma ke polo kalama e fia fini. Te ufoke atu ke te koe he oku ilo uku ke fu kau au pito koe I he manakoa ko ia I he media fra sociale e he tau tupu. Te ufoke atu ke te koe ke ke o mai peha ki ipu ipu itu anau nou te ria ni ihi oku ikai ke nau hanga o la vei koe Taniela Malo.
1: Ia. Malo, malo e mau whenga maali e. Pea whawhetai lai ke iki, ko hingoa, ko teniola tu nui lātu, ko au, ko tau au aini, pa ko lele mai pa mi ha apai. Ko lele mai pa mi ha apai, ko tamai mi fotuhaa, ko whae pa mi ha ano, pa ko nofo mai I tongani, ko nofo I toko mololo e ahoni, ko au pa mi he whanau I toko hiva, ko au e whika ano, pea ko tū toa, I ngahi ngau e whakalau maali e whakamateri e, pa whainga ngau e peo ke zio am teo iai, teo iai au ia, e wafa si su. Amen.
0: Whakawhetā I malo, a pito e Daniel e kau mai ke polo kalama. Hange peko ia ko whakawhe ilo aki mai, ko ho o lele mai miha apai. Ka kau seo hange o kulahi lahi ia ho o lata ki wawa o kia siaki he ngā ue koe o kuke whakahoko.
1: He whakaasi te ki wawa.
0: Ko ia, wha malo atu. Ko la vei peko e taha ngai ngā ue kuke whai Daniela ko ho o pou ke tau tupu ko ia o tonga tatau te fito ke malu I ki nga o tolu me whakao ngai o I whai tau kona tapu pe a fwaki e nga umo uik ma sisu te fwaki at ke te koe ko hui ke ke omi a haki I whamatala whika wak mo ngā ue kuke whai ta whaak whalau maari
1: Malo te malo e mau whainga maari ko au na tupa ke mi whamiri e toko hiba whanau pe a ko gongo mātua ko e whai whekau loua Pa ko talo ko tupu e, ko talo ko tupu pa mo chege to tupu ka tongani. Hange ko una una pie mari e pe na e me ko ke sai no ke pie mari e. Pa ko no moni ke ke ata ata mai mama ki tu fa ni ni mai me ni tu fa ha. Pa ko taimi ko na ha ko mau e ko si su ka wai si. Pa mi ko na ha ko mau e mo oni fo fo la tua. Na tu pa wa kai ke te pa pe man. Ka pa ko mau e mo oni e. Ka pa o te te lo mo ka ko hai e. Mo tari ki ha. Tari ke te la he ka la ve. He kai te olongo na pa pēr tōkola he kau te kea. Pēr apau te olongo e te fua e awa tau te. Mahi mēne na pao kau, pēr mau kwa whai mōni, ke kau te alawa ke whakalo olongo, kau tū toa tāwa ke whofola, pēr koe mea uhinga lahe ko pēhena I aho ni, ko he pēr ke whofola e tua, ke wafa si su. Amen.
0: Whawhetai. Koe haho wakai ki he tu unga ko ia oku tapepe tunga kuiai, ai tau tupo tonga I he ngahi ahoni. Ia te whakoe whai tau kona tapu hono whakaao ngai mono tuwhaki. Whakawhiwa naki mo e tau e nima ki e tau hongo fulu kohiri.
1: Ko wanga kouk seo ke mo ui whakatou tupu mo I na wanga na whio hiolo pa mo drugs. O wai ai ala hongo fo a au ki mua e na te oho maro ki mea. Kwa ngai uhinga la lai uhinga pe tau tau tupe ni ihu keke nao mau e whainga nonga. You know keke nao mau e whainga nonga e api tau tupe lewa ni ihi ko e whainga peha mea ke mau hana upahanga. So we can't really point fingers pego haye de tau tuagi ka ko ngai mea ho re a ni pa ko sio a ni pa mata ki pa la ka ke fa la tala no ai so there's a lot of things are happening ka ke fa la wa ge tu ha ta ke ni le pe tu ta pe ko mo ni fo ko tu a ko to pe pe ma pa nga ke ta ta ya ni fo nga ke ma pa nga ka ko sio a ni o fa la pe ni fa la la ba ge ho ngai ma ma la ba ge ho ngai mea ge ke ya ho ni toma amen
0: na ke la ve fo ki fe ka a ki pe mo e No, no, whakapaanga. Mahalo ko e taha ia tawha aki o kunehanga o taki ai ai fana to tupu ke fa nga ko ya o fa to kona tapu ko wi he ko ta fa ki fo ken o ku ke ia pa ku ke lo lotonga e va hata o ko ya ko ha nai ai nga hi me a ho sio e malava pe ke fa ya to koni me api a matu a pe ko ka taki o sia si pe ko ka taki o community ki hono tata ofi fa na u pe ko no taki ki na to ha hala ke he me hono fa nga ko ya o fa to kona tapu
1: io che foi tafaki ko yanga ta ko sio che to tu pu me haha me solo vanga che yanga solo va ta ta te fido che ta fa pa anga fa pa anga kono moni kapau e hanga he pure anga pe ko ma tu a pe ko ka ta ki pe na fa ata ha foi platform nga u ma ai to tu pu he pe ko to ka ta to tu pu no algo che drugs to tu pu che fu lo fe fe aya ta ma tu ma vai che fu fe fe no allo na to who are drugs a ko sio ne ma ko yanga ko atali pe vision ya aku fa fu di tu che to tu pa to mani te wanga fakalele ai ba ngawe ma ai tong tutu ikai ngawe faka o pisi pe ngawa ngawe faka pa ngai lava ke mau au hiu ta ko to ha ko lava ma tau tong tutu o fai ngai ngawe tui tui ko ngawe la ala pa pa huna to ke ngai yako mai na pen e lava leva ke ne faka si si ia a fai ngamari ke na wafe e drugs pe ake faka loto lahia na to ke ngai pai ngai ngawe lele ke langa ke ke apure anga tonga e wafa e ko sisu amen.
0: Fefenai aho wakai ki he manakoa ko ia he whanau tau tupu ai ngā hi polo kalama whakalotu. Nā tōk osu atu foki ai Tonga for Christ, he?
1: Right, yep.
0: Ko hea naha o wakai ki ai, he mahino mau pe foki ai manakoa ma wange peta whaaketa ha, ka ko hea naha o wakai ki he tuunga ko ia o he manakoa e whanau tau tupu ai ngā hi polo kalama whakalotu ai ngā isi asi.
1: Ia ngā kōku wakai, awa ke ahoni, osi blame fa follow follow up lahi bit nga hi pe amoka ki lahi nga hi distractions eh lahi nga ipaka hanga no pe ago se ke to do buga ani moni lahi nga met nga to hakeng na tol ge mama ni pe na mare yang na tol wai ka ko ni o wai vision ni meta mu a ia ja fa vi tu pe pe ko lo to ke hoko ke vision ni atoma foto ape ke na wanga o te ke to do buga nga mero tu me ko fe me ga ko hoko ke pa pare mo ko si hoko a ni hanga ko no boring ia watu tupu ya gena te fanon ke fo la eh hamo spena to oh spena mo batan vi mia kona pe ena boring ia la vale ma gena ona tor ke ma ma ni fasi si de na fanga mari gena hau ke no tu ka ko tu ka pau e no fo ma tu wa no fo mo ka tati pa mo toma o tope ke na te lo lo tan ena lo tu e te mo nya e te la gena fanga mari ke alu tu tupu ke lo tu te a nga mia fan ke no la fo ke lo tu ke nga mia o bedi amen.
0: Ok fa yai foki ai nga hi fakatala noa pe fa hua pe he ok yai pe fa nga language pe fa nga to onga lea pe fa nga tala noa pe fa nga ulunganga ok fe mahino aki pe ai ai fa nauta utupu ya pe ka pai ala tu hata hala ya tala tala noa tu ke ke na fu ma ia ia fe fe na to ko ala tu ko hata ha hona uto u o fa ka hoko tala noa ok ni hanga fa ka ava hona teringa mo na atamai ke na concentrate ki fo ipotala noa ko ya.
1: That's right. Yeah, more so, time you go now get college, aye. Na keke fu we forgetting mado time you go na five five si si. Ke how ha kau matu. Oni huma pe kau matu ama kita ostan mado lo fokam mado lo etayo de people kalam. So more ni bito lau. Time you go huma ha tu tupu e. Hanga go mau tolo mo ui he mau ilo e tu ma fa kau tu tupu e. Mau ilo yanga tu tupu e. Ko tu ke tau kapau e tu e lahia ki ha kau taki. Tautupu, eto e wesia le leang ke tautupu e aoni, lava ke na hoko koe koe tasi pinga anga, eke ke nao te sio ke matua, ka nao sio peke ateke nao tolu koe tautupu e ngai he kautaki. Tengo te nao sio wai kautaki tautupu, te nao ngoi lo tolahi, e te nao ngoi waha nao reko, wai toko taha unge lava tu ke teke nao tolu ke nao faha ke tokoni, ma ai tautupu, pao kita fui poini moani au kito e. Amen.
0: Tau kotoa pe, osi mai me form 7 ni e toko fia. Osi mai me form 1 e toko fia. Ko fu la wafe ko ya itonga kai kai fu ya ha apinga kai kai hanga we anga to ko fia pe ku ma o hakinga fa pure anga to ko fia pe ku ma wa tu fankinga we ke he ko itonga ko to ko fia pe ku ma ki skola sipi alu kimori ko to nga leva i kai ke ya me ai ke nau fai ko alu pe ki uta pe ko no fo o tu tu pe ko ha ha to fa hanga nga we fa i api. Ko tui ko e whakakaukau koe nana ake tala noa ki ai ke whakakaukau i he pule anga ha, ngā ue ma kehe ange whakaloto whonua. Tuku kehe me he tōri. Ki nao tolu koe kuna nofo koe tō ngā whakawhi mo ue ki nā iai ho nao taimi, e? Hange koe ki ngā ue koe na uku ke whakahoko, pako tui oku toko ni lahi ki ngā ue koe na uku ke whakahoko ki ngā whamiri ni. Ta fōki mai ki ai. mai vahe mai ki ngā aue kona ku ke whakahoko.
1: Ia, hange koe lawe koe e taki, koe ngau koko whakahoko, kuau koe ilo I tō ngani koe toki tāngahi misin pō. O kei koha koe siana mai misin pō, koe toki tā. Pako, kuau koe pie pia api tō keu tūwa keu ngau koko whakahoko. Nā lahe ngai ngau e nā tātunu ke hua ui ai, me ala ngahi aisi, me ala ngahi o mani, me ala ngahi ea koni. Kako uhi ka kono alonga ke ngawe kone ngahi misin po. Ko e jai misin po I api koto api. Aya uwefa inga maria ke teo. Ke ua watu ke api koto api. Bako pia pia lahi. Ko ngawe ko whakako ko ngahi misin po. Pe I ahoni ko kamata ngahi misin po. Ko ime aya ke nihanga o whakaloto lahi e toutupu. Amen.
0: Te kei kia hataha e soki he misin po. Talo o ngahi misin po.
1: I kai ko o malo mau pep te pi e misin.
0: Malo e ngawe. Ngāhi whāmiri koe ni kua ke hanga o ngāhi e nao missing for e Daniel. Koe hānai ai ongo o kuke mawahe me api koe ia kuke ongo I fie fie ai I e lawa ngā we koe hika tokon ke ki whāmiri koe ia.
1: Koe ia. Koe taimi ko tope ko alapai ko ngāhi missing for e. Wai e ngāhi missing ia ai api eni ihi o ngā whakaukau na toro o staim ke ri ai hewewe. Ko ure mo misini o fa fa ta ku ko ave foi muy mala foi muy para que que te tela ana hasta mo arribe ahi misini ago ni ka o tengo ko ala tengo si ona misini ta ko ki palo pare ma si si de ko ala ta me foi la ege mo tu me vaya ta mo uye ko tengo mo uye oh my god ka pa de mo si o mai que mata ka ga na o po po me na fie fie ko ta lo tu aki vala ko tu tu fie ko ni ko la vale ki vala ke fo Kia te au tengo o mawahe me api hango o ngai tu relieve lahi au o lava keu impact, hange o lava ne nei, lava keu ala ki api koto ape o whakahoko afi impact I kai ngata pe ia te au ka I mamani o ka kai ki. Aia ko wā, ko hume ko ki tua kong sae na misin po, ko ngai ka te au ko relieve, ko ngai ka te au ko fiefia, ko ngai ka te au ko ia efe achievement, ko osi achieve, e wapa si isu. Amen.
0: Whawhetae, malo. Malo e ngā wepa koutui pe, o ku malu pe, ai ngā ue ko ia ke missing for. Aku tau lawe I kotoa pe fōke ufaalahi a hono soki o e mauhe uhilae ni I koe uhi ko e missing for o e, I e ngai missing for. Ka koe na ku ke whakahoko ngā ue ko ia pe, o ku whamalo lahi at koe uhi ko e ngā ue ko ia fie fie ais I ngai family ni I. Koe uhi pe ko tatai mi te ufoke at kia te koe, Koe haha awa kona ki whaka osi ma ae tau tupu ko ia unau mea mai ke tapolo kalama pe koe pota anoe poni.
1: Ia. Koko wako naki pa aske tau tupu ko tau peo mamata mai if you're in New Zealand or you're here in Tonga. Koe ako naki ke ote ke irifia ke tu toko ta. Amen. Ote ke irifia ke tu toko ta pe a ote ke hoko koe follow wa ata atabi. Manaka mau peke ke hoko koe taki. Tengo ko upea I taki, kwa toko taha uke lawa peo whaarele kwa mui, kwa toko taha uke ingata peo tokoni kia te koe, tokoni kia famili kau kia te lawa ala kia kakai kia, kia tokoni kia te ngau tolu. Pea koe uhi nga lahia ko wanga ufa hoko ingani sinfo, I aha koni, koe visione me utamua, koe tauni peo me utafo hou, ka matai a ngawe lahi, ma ae tau tupu, I loto kolo ya. So like, this is a huge project I'm working on, pea ko tui, ko kurea koni, ko pau ki hoko ya. Ko pau ke hoko e, ko pau ke hue, kau tui tui, kau whare kosi ulu, koe kau kuki, wape, mau whare kaima e tau tuku. Nahi mea ke, kakoia ka pau ke tau tuku koe, oa te kerisia ke kamata. Neongo ka pau ke koe toko taha pe. Tuku toa, pake mau akalais ki loto gomba ui, ko whalot lahi koe, e whaingo fua mea kakau peo ke whakahoko, e wafai kosi su. Amen.
0: Malo apito e tenio lātu, wha malo lahet ke te koe koe hui koe. Mai wahe o e tala noa merie ki heanga o mo ui, pea mo e mea kuke tu uaki, pea mo ke tui, pea kuke ngā ue ki ai. Tala mo nu atu I e ngai whinga kotoa pe, mo e ngai whakahoko whatongia. Ko loa pe mi sin fōasi aki, ke lava hano ngā I whakarelei. Wha malo lahe at kia te koe, malo.
1: Malo pita.
0: Mo toki mea mai ia kia tēneo lātu, mo e poloka lama langi kakao. Tau wakai ege tupeta iki oifunga maitaki, pia moelei maile.

0: Koe polo kalama talatala I whale ki he mo uile le ieni pia moto ke tātu le whanakawa misa pia kou fifia I he whainga maare koe ni ke o tata lelei a toke tātu le whanakawa misa ki he polo kalama koe ae fiafini. Tūre maloe tau mau ae fiafini pia malo mu atuku taimi ke whakahoko ae talanoa mahu inga oe pōni.
1: Malo apito linta, pa malo apito e maofenga maarie, pa fiafia ki tantalele e hawhanongo he fiafin, ko hike he tau ki I whanongo whikau aki pia moi, moi lelei ho tau nifo, pe fa ko tau koloa hange ko iana ke refer ki ai, ko e nifo ko tau kolo.
0: Malo apito e ture pia oku taimilahi foki fa whakahoko maupe ai pōtala noa ko ia, I he talatala I whare ke moilelei, whakate whito ia I hono whakamama whai o engahi, whakoutua o ku toe taupehe pe o ku mau inga ange pe o ku whakatuta maki ange, o ku nehanga o e sia ai moiko hotau kainga, ka o ku kau pepe a moho tau koloa pe ko hotau nifo, I he mau inga ke tala noa I. Tau fia fia foko no whaka mau inga I whaka maman lahi, tuku ma kehe hataimi ke tokanga I kina e mau inga ko ia mo uilelei aho tau ni fo. Ma loa pito e ture te ufoki atu kia te koe ke ke hoko atu a e whaka tala noa I po ni malo.
1: Ma loa pito I nita bea ma loa e mau whenga maari e, pako tau whakampe ke o tau kainga whanongo e toko ni atu e ki I pōtala no e whai fia fini ki he tokanga I pia moe mo ilele ko I aho tau koloa pe ko tau nifo. Te hangi ko whakatala noa I he whalai te ko osina e whamama wha I whamama manlahia e aho I mo ilele ko tau ho tau nifo pena e lahi pe whanki polo kalama na e whakahoko I hengai feitu ke ke pe o whikau aki ke whakamanatu aki ai mo uilele I ko ia o tau nifo. Ka koe te awhini o ko tui pe o mau inga ke tau ki I toi whakamanatu pe he koe uhi koe tonga ko toa pe pe o koe kainga whanongo o tau osi o ku tau ilo ko toa pe ai lelei koe ni ho tau ai ai mahu inga pa moi lelei ho tau nifo. Hangi ko lau o ki kai ke pehe koe ko ho tau sino peo hangi koe ngai whakatala noa ki mua I ngai polo kalama I moi lelei ho tau sino. Pea ko tui o mahu inga pe ke tau tokanga ke moi lelei ai nifo. He o kau pe ma moi nifo I he ki me mi pa neongo e ne ngari si I. Ka aku mahu inga ia ki he whakalu kufua e moile lei o tau sino. Hange koe koe, ka paurega u hoko hapalupare mai ia ki o tau nifo. Ka ke ngata pehe e ne affect e ia pe kune ue sia a e tau mau mea tokoni. E tau rea, o tau fōtunga. Ka au kune ue sia foki a e ngahi me a koe o kuhu mai ki, me a tokoni ko kuhu mai ki loto ki ho tau sino, pa tene afekte ai, koe uhi koe ki siem, pe koe ki siem ko une hanga o mau mau I ai heart, pe ko tau mafu, o ku ka uia o felave I ai ki siem uia ko ia o felave I ai te I ho to ngutu, ko hi koe ne o kuhu me he ngutu, alo ai o ni mau mau I ai haat he, so tau mafu, o koe nau ngai se kau kau aki hange koe a koe ka whahinga ko nau mau e whakoutua koe suka, a ngai maha ke kehe o sino, o ku koe taimi ko ku esia I ho tau nifo, o ku kau ia ki he uesia ai general health he, so o ku tupe mau ina ke whaitala noa ki ai ki he mau inga te whamanatu pe ai mahu inga koe ni ho tau nifo. O ku ikai ke pehe ia koe ki me mi pa pehe ko hiu tu pe ia I o lunga pa ngari ngari si pe ngari ngari o kai ke fua hato kanga ki ai. Ka o ku lahi aho no mahu inga he ku ikai ke ngata pehe ne uesia pe ai tau mau mea tokoni. Pe kai ke ngata ai koe anga e tau whafotunga he koe ni ngangana pe nifo. O kai ke fusai e tau whafotunga mai, pia pefo ke tau rea, une affect e tau rea o ka pau e ngā ngana. Ka koe whamanati pefo, o kia e set of teeth o tau mau, baby teeth pe koi milk teeth ai nia ko tau ma hoi tai mu tau fai le mai tau to lu tau ke pe pe wa wa ko tau ta u o no pe a kamata ke nga nga na le ba ta u o no e nifo tau pe ko nifo hu akau nifo hu akau pe a ko e ni nga nga na ko ya kai tu pu mai le ba nifo tu ma o ko e nifo tu ma o ku hi nga ya e le le ya wa o ke tau ma alo lo ka ko uhi ko tai mlahi ku kai ke tau toka nga i ho tau koloa ko ni e tau koloa ko ni pe a nga nga na pe yo te ke more tau mo ui ai ko ni fo hu akau ko fo ni fo bea e wano ko ne au ko ke tau tahataha ko o si ai nga nga na majority of the kids ko hi nga kai tupu mai lewa ni fo tu ma u ke tau ngawe aki pe koe permanent teeth ko ni fo tu ma u ko to la hi o na ma fo ni fo to lu wa ai ko wa no ai ni fo wa ka o pe ko fo ni fo le va to lu wa o me me ma we to ta pe ko adult teeth o ku hinga hangi go na klau ki ai o ku hinga ya ke elele pe ni fo ko ya ki te nga we a ki o a ki te ma lo ka pango fo ke ko hi ko to la hi ko taim ko ta ta to ka nga ai ki ni fo ko ta mu ta ta to ka nga ai unga ngana re vai op te e ki ai ke tai mi ke to o i kai ai ke tau lava nga we a ki au ke tau malo sai o ke ai nga ai course ko me me ko yo mo foi palo pare ma pe ko ma ha ki e o o na hanga ma ma e ni fo tu ma o pe ma ni fo a hu a ka o pe o a ki ko he ko ni a tau fa fa no o pe ki ai ko hele e he manu ai pe ko si e mu na o hanga o hele o fa tu pu nga ya ba ai fo ni fo pe ka nga ta he ne ba ka ma ta ri ba ke langa pe a ko ne langa ko ya o a le ba ke pupula ni tu pe ko fo ni fo pe ta o ke ta i ka pa u ka ke fa ha to ka nga ki ai pa to ko tendo ti ke ia ko tendo ti ke it's preventable ai ku hinga ia o ku lava pe ia ki ta ofi o wa hoku ai ko o ko fratu punga ko no intento de ke ko raki pe ko ikai ke te toka nga ke me to ko ni ko te ma u hange ko e lahi ko ni te kai nga hi me akai suka lore ko nga hi me akai o piki piki o na uhanga re ba ignau tolu o fafanga e fanki si e mu o hoko ai ai a va ko ni ni fo ai ko intento de ke ya ko e parare ma no wa o kui ko periodontal disease, pe ko palopare maeni o e tu u anga o fo inifo, ka wai a te inifo. O e ko periodontal disease, hange pe ko e mea na kwhamatala ki ai ki mua. Ko e taimi kok tau tae to kanga ki hono fufulu o inifo. Ko e ngai si e mu ko nau pipiki ki nau tolu ya te inifo, pe fo ki ki inifo. Po ko taimu nau pipiki ai o mau mau i lewa ai tu o anga ia fo inifo. Hoko atu pe mui taimi o ngā tōtō, i kai ke ngā tai pupula te inifo, pe a taimu te fufulu ai koto inifo o ku tōtō. Pe a mau mau, hoko pe ia o ngā unga ue o ngā ngana i ngai fo inifo ko ini. Au mei mei koe ongo fo i palo pare ma koe ni dental decay pe koe periodontal disease. Oku malaga pe ia ke ta ofi, oku i kai koha mea ia oku pehe oku. O kai ke tangi koe kansa, koe ke tau lava o ta ofi, pe tau control. Ka koe ongo fo palopare ma koe ni e ua dental decay mo periodontal disease. It is preventable. He taime o tau fufolo ake ni fo e polosi pe fok mo e kilimi o kia e faito o koen koe fluoride. Koe fluoride e toko ni ake ni hanga whakawhewhe ka e o tau ni fo mo ta ofi a hono hele koe ni e manu. O hoko ai e whanki iawa he ni fo, ai a ka paure he kai ke detect early, o whai ha whakafonu ki ai, ai hano fo i whakafonu, pea e hoko rewa peo alu o pupula, pea hoko ta aki, o more pe fo i ni fo, te kai ke a oke, okay, nga ta angai te mo oi. Ko periodontal disease, nga ta no ki ai, again, o mau inga pe, ke tau fufolu to owa he aho ho tau ni fo, aki ai, ki rimi o kia e fluoride, ko hike ne to o e whanki si e mu o wai pipik i hoto ni fo mo te ni fo. Pea e hoko rewa ni whakatupunga e maha ki ko ini, ko periodontal pe ko dental decay, pea e hoko rewa mau mai fo ini fo ia o to o. Pako ni to oko ya si palo pare male va eta urea eta ukai. Hangi ko e ka whanau taim lai. Ka paure va oku hele he manu oku kai ke ngata he ene langa. He ene tani he po uri, kai ke la vai family o mohe lelei, tai mini ihi ko kakai lalahi, kai ke nau lava alki he ngā aue, ko uhi ko langa ko ini ni fo pe fo ke whanau. Ka ok mahu inga au pito, ka pau te tau tokanga ke fufulu a ke ha fluoride toothpaste, tu oua he aho at least, kimu a pea ke mohe ko tai mahu inga ia ke whaia he fufulu ni fo, pea moi pongpong I fo ke. Og mahu inga au pito ke mana tui. Og I kai koha mea penia e toko ta. I think about e kau ka toa e family. It's a family thing, it's a community thing. Ke nau tokan ke toka ngā I ai nifo. I he fufulu, pea ngawe aki pea moe fluoride toothpaste. Og o tui au koe ngō mahaki koe niewa. Lava prevent, pe kairea ke fufie ma uia ke tau o totongi ma mafa ke whai hangai treatment ke hangai ni fōka pao te tau tokanga ke prevent. Ai mahaki ko eni. Ko uhi pe e tokonia ke kai ke ngata pe he tau mau me tokoni me akai oku, oku healthy pe ai kai ke ngata ai. Tau lav ko tau wha fō tu ngā wha o fō fai tau mamata o ke tau hirere ho ki ko loa he ko hi te kerea mahi no mai ko wha fō tu ngā ko e tala vō to mo oni re mai mau masani ho ha mai ko uhi pe he o ku ke toka ngā I lele ai ko loa ko whaka ko loa a ki koe. Maha ko e whanki I me ai ki ki pe ka ok mahu inga. Toi mahu inga fō ki ai mau ai vai o ku kei laka le leang e pe ma ue vai ata ta I hei nu me lie. He kui kake ngata pehe ni lelei ko tau ni fo. Ka toko ni fo ki ke ngahi maa ki ke hange ko ni ko whamatala tu. O kui kai ke ngata pehe I he ne ue sia o ka pau e o kui kai ke sae mea toko ni o tau kai. Pe koe pako iai fo I whangi isi emu o kuna I he ngu tu te na wala lava o mau mau I ho tau mafu o ka pakai ke tau toka ngai. Pe ai kai ke ngata I. Ka e, ma, e affecti foki ai, ai hangi koen koe lahi kakai o nau mao e fokoutua koen koe suka. Ka ka pau te tau tokanga ki ho tau ni fo, ki ono tau hi ke maa, pe kai ke ngatai tau hi ke oa e mau mau I, ai ngai fo I ni fo koe ni. Toko ni lahi ke kai ko ngata pe ho tau ni fo, kai mo I lele I kakato ho tau sino. Ata mai, pepe he foki ko tau lau mahi. Linda, maha koe
0: Malo. Malo apito e ture. Ko hake mai foke whakalakalaka, eh? Pa koe kuonga foke ene whakangingi la, pea lahi hono ngā we aki o ngāhi koloa o ku tuu aki mai I muri I he neti. Koe hanai haue sia o e te ngā we aki ngāhi koloa ko ia ke whakangingi la ni fō, pe koe whakahinehina ni fō, o I kai ke te aluhanga tonu ki he dentist. Iai naha ue si ai o e te mo ui lelei a hoto ni fō pe ko hoto te e ni fō I he ngāwe aki o I ngāhi koloa ko kai ke te whakapapaui.
1: Mālo abita Linda, pa koutui pe o tatau pe ai ni fō ia pa mo hatoi me a pe he koe hui lahi fō ke ngāhi mea kua hake mai. O kua fō ke mea kui koe Okay, ngahi kemikare unau ngāwe aki. Tau ai pefo ilia mahino. Koe ngahi kemikare unau ngāwe aki. Ke ai o pehe ke whakahine hina aki. Pe koe whakangingila aki. Ai hau tau ni fō, eh? Depend pehe, pe koe hae mea. Oku te whiri ki ai. Oku ai peho no ngahi. Oku ai whakono ngahi lelei o nai aku hihe e tete. E hahine hina ai hoto koloa I haki taimi. O kui kai ke pehe ia koe hae hine hina koe ni pea hine hina e pe ia ki toi ngā te mōwe. Mana tui fo ke e koe o kui ai o pau pe ke stein o tau ni fo o tau tau I he ngahi mea o tau māu. Koe ngahi mea māu mea toko ni ko pau pe ke ai ene ki stein anai hange ka pau tau pehe koe inu kofi. O kui ai stein ia he kofi. Den hangai māu koe ngahi mea koe ni koe o tu uaki mai pe ngawe aki. Ki whakahine hina koe ni fō, toi ahi peke fa manatu atu. Manatu i peke ngahi kemikare ni o ngau ngawe aki. Pako dipeni pepe koe hae fai ngā type of chemicals that you would like to use. Pateke, fe mau keke choose ki ai. Kai whaka manatu pe, ui kai koe ngahi mea ea koe ni oku, oku tolonga i pe ia o rere i pe ia. Ki he. Koe koe ke whangi mea koe ni ku whakataimi pe. Hangi pe koe vāri koe no tau uru. Koe oki ai pe hono ngai side effect. He koe uhi, ea e ngangana. Pe neo koe riri ue lanu. Ka ui kai ke pehe koe mea koe ni ke hangi koe taimi koe ho tau whanau i mai. Koe lanu e ni ho tau uru pe koe lanu e ni tau pepe ko tau nifo. Ka oku. Koe mea koe ke he tau ngawe ake polos fulu nifo. Pea moe ki rimi. O ikai ke hano side effect ia ona he koe uhi. O koe koe fie mao peke te hanga o to o aki. Ai plak pe koe mea koe no piki piki koe ho tau nifo. Patai ke ngatai, ka paure a wea stain ia tene ala lava to o pe e ia e fanki stain koe ia. Koe mea koe ke koe hi he kai ke uha lava ke whama ta lai whaka au liki ia tuku hai fanki chemicals koe no ngawe aki. Ka koe whama natu atu pe. Koe whanga ngingila, opna o ngawe aki pe fangi chemicals. Pea we kai pe he koe mea koe ni oku permanent. Koe whanga taimi pe. Pea we ai pe hono ngai side effects. He kui ai taimi lahi, opna o hangana tato toi remove ai fangi minerals koe ni. Iho tau ni fo ae koe upoko ni kene protect pe kune hanga malui ho tau ni fo. Ke hea me he fluoride koe ni toothpaste. O toko ni a kiri whakawhewhe ka i hanga hotau ni fo, koe hui ke malui mi hele e mano. Mahalo mahino pe e rinta pe.
0: Mahalo mahino apito pe. Fa malo lahi at ke te koe koe hui ko ke osi lave i mai fok ane nai, ai maho inga ko ia o e mea kai, o ku tau whiri ke tau kai, koe hui ke o tene we sia hotau ni fo. Pea ko tui koe homo fukau fo lau koe ni ki tonga he fukato anga whaka historia na e toki osi koia o e teke pe au pulu. Pau pena ia e ngahi kato ai na e kisi si e soko re ti ka e lahi lahi hono ave atu hakirim ful nifo mo hapolos ful nifo ki tonga. Ka pau pete tau pe tau ki li liwange e tau fo lau ki tonga. He oku mei mei koe fo lau ai taha kotoa pe oku pau pege tau whakafono hafo i lore ai ke ave. Koe whakawhetau laki anga ia pe a moe whamiri koe ki tonga, koe mono a te kifo i lore. Ka pau te tau ririwi ki tau tolo o tuko e lore ka tau wha o ata kalaske ke he kirim fulu ni fo, pe a moe ngahi polos fulu ni fo, hene oku maa maa. Ave ki tonga ki he whamiri, mahalo e kau ia he fo i taritari fo lau kovi mo oni. He taim te tea wai ki tonga, hao whakaukau ki ai e toke tā.
1: Malo a bit olinta pa ko that's a very good point eh ko time ko ta be o ko fala da ki tong ko e ko uta o pa pe ke ave ai anga hipolos foloni so foloni fo mo ke limi ko u hi nga ke ai ana aklava ko en ke mau ka to anga nai fa ka fono tu ai ki polosi mo ke limi ta nai fo aki ama e ki akoteu Mama Loa side school ka oku toi ai ko me me ko fola ko to ape ko pa ope ke frata wa to fan ki polos ka ku ka au pito ia e fu ko lo alele ai ko ko u hinga la hipe fa fa more ki ai ai ki tokoni ko ia hange ko lau ko tai mi lahi koe te folawa te ki tō ngā kono o atu koe ki whanawa ko ai koe my trip before a trip koe nai al koe ki he mea na e avea e ngahi ki rimi moi polosi ki he koris kuin sālo te pe foki ki he koris ko tupo ou ki nau whanawa ko ko hi pe o koe tui kono o ange ko ka ki nau tōlu ke nau ngāwe aki e toko ni ia ki he nau tauhi ai mo uirerei aho nau ni fo eh ko mi ako ki so koreti we ai pegi time u fa fa wa te me ai so koreti ya ka ko tu i pe ma hu inga ne ke ka ke nga ta pe i na u ma u ha fo so koreti ha time ka na u to i to ka nga ne ki hono toka ngai. He koi uhiko kolo he koi ni ka pau te tau toka ngai tato. He ikai ke fie ma uia ke ta aki. He ikai ke na wap nato ke tu ua ku hele e manu. Ai ni fo. Konu usila ni fo ki koi peseti. Owa he peseti ni mano ai ngai. Ma u anga vai inu. Kuo osi e tiki ai ai fluoride. Aia koi. Koe fluoride ia o tōko ni a ke whakawhewhe kai ho tau ni fō. Ko tonga fōke o kuwhai ngā taa ke whai e fōi polo kalama koe ia koe hui koe mau anga vai koe ke wha mau la vai au inu e eh, he kakai. Ko no si lani o si e ti a ke ai pana o sei lewa tutu ni a pure anga ke e ti ai fluoride pe koe fluoride ia ke o lahe ngai feitu ea o si ai pe ai fluoride ka koe ke au ki he maalohi tene lava o fai hono ta ofi ai hele koni he manu pa koutui pe ko uhinga o to e saiange o ka paurewa ko uhi upe ke lava e te fluoride ki he water i tonga ko e fonga fai ngofua taha ko si o ate a kirim fulu ni fuko ni ke fluoride.
0: Ko ia, whakamalo lahet ke te koe e toke tā tūle whanakawa misa, a e whakahoko e tala noa lelei oi pō ni, whatawange pe e aonga ki ani ihi o ku nau whanongoa pe a mea mai ke polo kalama e pō ni. O wa bete ke whiu hono whakahela i koe ke kau mai ke polo kalama e pō ni, tau tok whilongoa ki he polo kalama hoko malo au pito.
1: Malo ninta, malo au pito ma uwhenga mai e, always.
2: Koni ke o atua i a ki whanongonongo fo i me akai ko eni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina, mo i enge enga. Ko fo i ufi, ko i kaumeire, kaho kaho, mo i mahoa. O ku iai fo ki pia mo i hopa, mo i mei ku ositao, pia mo i la i pere o ku kilo e fa i he mile mila. Mou kātaki, o telefoni ke fika telefoni koe nā, ke maumi ai e tuasila, pia mohono whakaiki iki. Fika telefoni koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo. Kore whangamari koni ke o atua i e ki i whanonongo koe ni, ki he kāinga niua topu tapu, mokin mou tolu kotoa pē, na ia iha moutikite ki he lulu langa falelotu ka inga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti moe pati o tikite ki he wike whaka osi o siurai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o ākosi. Mālo me he palesteni sosefo apikotoa. Mālo.
3: Tromo hoi ka atumua ki whanonongo ia koe ni me he kulupu koe. We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalama wha mālo i sino mo wha feohi. O ku hoko ia me he Star Hotel, Tuasila, Toluhi Vaua, Great South Road o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o wiki kotoa pe me taimi Hongfulu Pongpong, Waho Ata. O kua taha e porokalama koe ni ka teki motor kotoa pe. Ke mauhoa pe, tae mauhoa. Maangalo pe, tae maangalo. Tae lata pe, nofo lata. Koe whainga maari e ni e kono whakalerei e ngahi kupu kehe kehe he hala fononga koe ni. Koe ai o kuatoa e ai whaafe loto maafana mooni ke kautoure ke reka kotoa pe loto ao kalani. Mou kau mai ke tau porokalama fwa malo sino mo whawhiohi. Ko moi lerei, o moi fiefia, moto ia o e kulupu We the People, whakapapatu perikitala noa, ofisa fetuta.
2: Tanga maari koe ni ke o atoa i ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri vatu, ki he kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu wha walu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu wha walu ta fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau, o rea ki ai malo.

0: Tämä alkaa takia aika fanomo historia ulkalailla. Kako ei kun ollaan vaija, että tämä on fraosiakin heppoinen. Nyt jälkeen minua päättyy, että lauhe kun on muu muikoin niin. Tämä pekarin tämä ei ai, ano aonga peke frafehu ia eni kono ingaga, kuo fuofuola mailautohi, pena fraan peke ke ia ihano aonga. Pero koe fok mo ese ta ka ka na frango peke as mai pon ka ma usi mo ikina pe pe mo rinta na ka mo rinta i he lau e historia o finao koe koe tau vilo pen koe fan ki fe hui foi se te sepe ta hano ta ri ko hui ka tau vave tau kamata pe men ma rinta rinta mai na ne tol pe fa o hanga ta ri ki ma dol ki ma mai ke tau u ma he historia o finao koe eke eni Peko ilopeko ho tupu angamei vava. Koe haha mea whakaofo na ke ako historia o whinau he mea koe na elahu na eti kaike ke ilo ki ai ki mua pake toki whanonga ai.
1: Koe ringi toto koe a kakai he koe.
0: Koe ringi toto a kakai. He koe tui koe tahe ngahi konga tau historia koe ke whaatala noa ai. Kana e ilo pe foke. Koe eke eni ki ariti, ariti a whehu i ta taupe. Se te spē taha, koe aha mea i he mo'ui a whinau nā ke toki ilo i hono lau e tohi koe ni.
2: Malo, se whira malo fuklinta, pe a kou kore ki upui pui ang e mohu e iki ka e whaiatu e hoka te pō talanoa. Koe talanoa e koe ni, koe ke peko toki lau e ni a e au, ka kou Ke he foki whakau ka oku kou matu o tu aangi. Oku, oku wakai ake e awa tau wia ke talanoa. Ke anga koe tau tau fe tauhi aki mo e tau. Mo e whalala anga koe fe whalala aki ai kakai. Mo o nia o whai ngai ringi toto mo e ala mea pehe. Kana e ne hanga eia o O tau hie tau nofo mau malu ta manantu iko taim gana ya ike hakao polis pot ngawe, polis mua pot ngawe, so o tia. Paku pau lewa ke ki ife ke fe kahano toka nga e kakai, ke tau nofo malu mo mau. Koe mei ku mau inga mai ke tehe ko fa toka nga i homo o. Ange koe ni koe wakai atu ake wakai he taimini o ngari na nauringi toto. Kaku... Kono mo oni, koe tau fōngu e na tau tauhi ake tau nofo ke malu.
0: Sia, koe rintāwe, koe ange fui sete se taha, o palakalafi mai a taha e tari e fehu e bōni. Mōna pito ritea mea kona ke lawe ke ai, ka taho katu pē, he ku lahi pē ngai fehu e kohi ko he sio ki he whakaosi e ngau e ke alu kālara. Koe haha mea whakaofo taha, nā ke whanongo ai e... Ritia, neongo koe na kuke o silao mahina me koe. Hai mea whakafo taha kia koe i he toonga mo ui koea he kuonga ulukalala. Koe ngata pea ulukalala ka koe whanau fwoke ngai whakamatala fika o aki pa mani ngai ngā oe. Pia mea na ke ofo ai.
2: Ake kou launa, kai peke o fuofo ha mea ka koe mea peke o ni whakamanatu mai. Koe ke fuma ha mama o e tau nofo mo e tohi utala no e tohi tapu. Koe pehepe ke whakalirifu ku whakalirifu. Koe pehepe ke tau tea ku tau tea. Koe mea ku whatokanga e au.
0: Ko olawe koe kutu te pumanatu i eritia. Koe tau e ne wange au hono no kātoanga e ai lotu e ne tu utai tonga. Whakaofio fieni he taime ulukalala ne ona ki mu aia peto ki hoko koe. Ka koe hoke ngai taime koe aku. Iaha ne ake sio ki kehe to o ngai ngai aho ni mo to o ngai koe kuhu iri.
2: O ku kehe lahi he koe. Tau koe ne uangi au ku tau whai fononga mai ai. Ku tau whakatoka ngai e tau tolu e me alai tau te fito ke kuhu ngani. Moi ata e whakamatalak he toko lahi e interneti. Pea oku mahi no mai, oku lahi e konga e tau nofo, oku osi eni sinia i pe ia ke tau pehe. Koe whai kehe ia, oi fononga mai, e tau koe ne te au, moeanga e tau wakai na tau pehe, koeanga pe ia tau whononga. Mahino ia, oku iai ngai ensin.

0: Whakamalo lahi atu Lady Tuivakano, he whakaawa mo whakakoloa o polokalama o e Siafini. Te hoko atu lewa ke ki historia nounou mo to'o mea lalahi ki he hiwa I tonga, koe whakafuafua eni me whakatotolo e palofesa Malolo me University Okalani ko Dr. Richard Moyles ki he mūsika I tonga. Ngāri ngāri ko Captain Cookie mo ne kau fōlau na nau fuafua tokanga e kina ke lē kōti e tau ngāwe aki e hiva. O osi mai, hā mai he anga ko e nau ngāhele kōtna e mau, ko konga ia mo uia ka kaitonga. Hangi ko niko fuafua ko ni ke tau a alo ko hiva ia o oseni. Pea ko e fasi mo ngā hiwa na e hiwa ake ka kaitonga, na e o ngoi o hangi e pekon koko I fi koi whangwhangu. Pea pehe he whaka eke eke o malukawa he ta hiwa fitu wha, ko e whaka fasi fasi ko e hiwa, ko e tō onga ia ai peau he ngā hiwa ha a motu. Pea ko e me aia na e o ngō mai o whaka he he ai ai hiwa whakatonga. Ka ihe hake mai koine kau misnare, na e mafuli lewa I hiva o ilonga hano ngawe ake ngā hinota, mo ngā hi himi, mo ngā hitoonga hiva whakaloto ai katolika. Tau pehe pe, koe senturi taha walu eni, pia moi taha hiva. Pia na e ilonga pe foki ai taki mua a fale lahi, ihe ngā hi mā I moa, o e ngā hi whaunga whaowo e hiva, I hiva tūnga fasi. Ai kuk whakafuafua lewa, Koe liliu whonua koe ni ki he whakawesi tepe whakaeono pōni I he kamata mai koe ni he tawalfit ni ma. Na e liliu ai e tau mua moe mauanga mo ui ai whonua o whakaeono pōni tō kua. Pea koe kakai na unga oia ki lewa hiva ke le kōtia e na unga hi manako, historia, moe ngai kawe inga kehe kehe pe. Pea tau pehe, Koe feta aki eni moe fala fo ou ke koka mo tui mai ai ai ngahi tare niti tufunga lea. Whakaukau a kakaitonga au hiki ai. Oku lahi e haa mai ko kakaitonga au kuiahno kau filosefa I e fatu hiva. Pea oku lele lahi ke tau viritaki, ke tau hanga ke mahino ka tau tolu, ai ngai kupesi, mo ngai tala poto, ai kakaitonga o kufatu he nau ngai taanga, pea mo nau ngai whauhiwa. Ai a koe tala noa lahi eni, pea o kakato ang eia, ka koe wakai whakaluku fua pe eni he ki taimi nou nou koe ni he efi afini. Pa koe kotoa e ngahi nau nau o poto whaka iulope, pe a o atu pe ke poto whaka hepe luu tau, o tau o sia he tohi tapu. O kāno kato ia he ngahi whauhiwa e ka kakaitonga I he ahoni. O ku iai e lea he lia ki, o ku iai lea whakatātā, o ku iai e lea whakawhihoa naki, o ku iai e whakatangata I oha mea mate o ku iai kau palangi koe personification. Koe fatu e piwa ke whakapuri puri, pe ai ke whaka teu teu I maihono ngāhi tala noa. Oku alui au a o ke tau hua lela he hiva. Koe ngāhi si pinga kehe kehe o ka pau te tau wakire mea kau pālangi u whanga whakatapu, oska no kato ia hiva whakatonga. Pea oku tau whakamāwhana, pea tau hanga whakamāna vai hiva, pea koe koloa ilo kotoa eni, o ku luwa atu I he mūsika. Pea hoko mai, ai kau pakone au atu koe ke kau whanongo, pea ka pau lewa e tu o tu o ta tau ai a usia o I fie fia, pea koe mea I au tau I e tau tolu koe tau e langi o I hiva. Moi whai wā whoka koe te atin koe tau whamatala ki hiva. Aia, Ko taim kou tau maua e ngai momona ko eni, mo ngai koloa ko eni, mo tau uhi ngā ihe hiva, e mā lohia ngai e tau mau inga ia ho tau tonga. Pea whakawhie whia hono whili mai e he, pot ngā ue ke ka kai pasifiki a e hiva, ke tau ka veinga ke ta uni, e he te wakio rea whakatonga. Pa kone ma u koe momona, pa e whaingo fuai e tau whekumi ilo a tau tolu ki a tapapeo ilo i mamani. Pea ko e kutui, koe ko loa ni na e makatu ungai ai vivili ai ta ahine koin koe toke tako ana tau whirunga ki. Ke tau whakamu o mu ai e tau ilo mo e tau ilo ke tau lea whakatonga he whaingo fuai e tau ako ki he u lea ke he. Moe u nau nau ke he me i tu apureanga. Mahalo ku ngali loa loa, kai tukua, ke tau tukua whai aki e he fia fini, pa te tau toi tā tuku aki pēmehe loto whale, o eiki nō pere tu iwakano whakawhetai, Lady Robin tu iwakano whaka, teo teo e tau kātoa ngahe ahon, tau kawe ngahe ahon. Pea koe langi tau o lunga eni o eiki whane tupou, ma va utu iwakano, oku iloa koe whāwhā ki tahi ai fohi lahi. Koe wha ueni e se misi iongi, pia na e whakahiva e antimoni pe te lo, pia kuhi wae atu le wae ia e whakatou ato me ngele ia. Koe ngā taia e tau o whapene mō, me a mai o ku whaka tia maali atu e polo kalama, whamalo lahi foki ki a Lady Robin tui waka nopea pehe foki ki a Linda, kamo me a.
1: Hello.

0: Mai me o koe, koe wangi au, une hanga whakatataha I a ngā whunga waka kotoa ai, taha pēnei loto. Ola.
1: Ke taha pēnei mea nau, whiwhia lahe ni tāka, aina koe lā mei kei whakatataha ngā whunga waka. Ko la vei pe a ngai tūko sa stonga tāta ai nā. O ku iai pe nau ngahi tūtūni pa unau whāpā apa pe kiai. Ka ke whawhiwhia mau katoa kanu na whaiwa I kato. Tā mai tanga ta ek whaif kau sa stonga tāta ai nā. Simeon telefoni, tā mai ka te au. Koen te mau alatu ke polo kalama. Pea koe mau alatu koe ni. I see. Sego na Palestina na kau hinga hi fatongia ko ni sayone ka ke ka ku okay si si ma ba hea hi linda ka tu ko na ka ta ha ya le ta na ki mai po ne se I mai hane de ses kau ke ta por kalma pa ta ta ta no ebe malo
0: malo apito e five kau ko ni na ki motu hi mai telefoniko ia ki tonga a five kau te vita finau ka te to va kai pe na na yang ko e taha foki o e ngai mea o kwhakawhie fia paula ai wakaia tukoia ki he hoko hoko lerei ai ngai polo kalama ko kwhakahoko I tongana he ange koe koe polo kalama koe na tonga for Christ ko api koe hana e tonga for Jesus he ana whakahoko ia I, yeah. I te uwhaiwa
1: yeah.
0: Koe haho o wakai e paula ki he tou tupu ko la vei pena e ngai polo kalama na e whakakawai a ngai tau tupu ko tui pe ko e taimi mahu I ngai ni hono puke mai ki nao tolu ko ho wakai paula na e mahu I ngai ia na e tau tupu o tonga I he tau e wangi au koe ni whakailonga I pamu katoanga koe na e whai pe mei mei ko kakai la lahi pe unau whakamamafa ki he katoanga koe na e whai
1: Nou, tui peri tāna e matak mahu inga. Mahu inga pito ke ta whanau. Ma tika e ke whanau ia, ko nau tauri e nofo me fi whakaukau kwa nio fuoloa atu. Ko tau wanko e matu otu ange hilipea ngai tau ko tau puri atu. Ko ke tau whanau te nau nofo me fi whakaukau kwa ni na nau kau, he whanonga mai me hapai, ko wawau, o kau mai ke katoa I koe ni sentuku. Kuku, oko uno pe ane nai nai fai ki hoa ilo e fiafi. Nai fai e wawau, e wahe hi hifo pe o wawau. A e nau, kuna tauna nau fai e nau fatata I hake koe lotu. Fui talano ke hake lotu na nau fatata. Maa mo nau teunga mo nau ngahi teu koe hike ke nau fatata e fakau kau. Kalau maare ia hene kai ke ke pehe ke kaufa ka toa e tau tupu e na mēmi wawa uka na Filipi wahi hifo ke na whai fu I whata anō kani kua whata ata e hake ma e lotu pe neongo na e na whai pia e hifo ai niko I tonga tapuni aha koe na ako ki Kolowai ke mōni te na e oe ki Kolowai o tatala ngahi maka e hake anga e lotu I hifo Nei fai pe kau tangata me Kolowai hono whatata I kau. Ko tua ke mahu inga ia au pite whanau okunau sio pe na wako pe kunau mahu inga ia nau o mai me he ngahi mai whanua unau mai me ai. Teu teu re rei pa mahino na fai teu teu lai. E nau ngahi whaiwa me nau ngahi ai te mpuna whahoko. Oku e kehe pe e tau hanga o tala noa I he tau whanau nei whai o ngau e lotu e tau ngau e lotu I whē tana mau iai paka hanga he prokalama e kehe pe tau tala noa I me I he au sia tonu he whanau na nau iai tonu he fui taimiko ia e osi ha tau walungo fulu pe hiwango fulu miheni e tala noa e he whanau e ahoni ki he e nau whanau pe ki he nau whanau mokupuna e fo i taimwiri. Na e kau

0: koe tamtaini ostamini te uataha pe amehe tahawa I pongpongi ni pakokore whamore more pe foki kia ki motoro he ngalo ea pe pe ke ngalo pe ki he palpare makoni ku hoko ki he tau ngawe I he pongpongi ni koe elava pe ka mahalo pe haki minite hofuru pe meiheni ki he tanima u lava ke o atu o ku yai pe ki imea ku hoko koe uhinga kai ge lava ha fetu taki pe amo piso pe o ku lava pe fetu taki ka kai ge ongo lele I mai o ku ki ire o si ko ia ku to foki mai foka a linda ke ha o vakai a tafa koni pe a os pe ta to hoko atu kai ge ka wa tu pe ha ta u hiva pe a piso pe pa pe ge a wena pe ke ka pau e mea ma elele ta programa ge tolu he pongpongini pia tau ki pia tau tok bawa e ki aike whakakakato hoi kau ene polkama ka veinga maari au pito au pito I e whekau koe kutuku mai mō fie fia eh? Pia mō ngahi mai mōa koia ai tama ko tupo uraki hono fuaki koia ai tau ataina fuaki mō konistu tone pia ngahi mea koia kukau I he ngahi tānoa maari e pisope ko tu pe ko ngore le pe ke fanong pe ke episo pe ko time ko ke foki mai ai mo hena ko time ko ki palo pale ma io ka wa pe ta u fasi mo ta tali ai ko fa mo mo pe ka mo tolu a ko ni mo I he ope ko fa mo mo a tu ki a piula fraus I malanga pisila fa asoa Pia pia ka so mone tā palu, viriami uluaki whakataha koloa matangi, si fo ingoa whaafofa mone ingoa ni onevela. Ko viriami uluaki whakataha koloa matangi. Pia pia kia tufunga o Nasareti, Hoklani Kustafu, pia pia ka sika ngā luafe. Pia foki ki a Manu Kanseri, Pristenia ni Sotia, pia mi Asereria, Manu Kanseri, pia pia foki ki a... wate soni lātū pia moki mautolu o kumaubea mai ki he tauporkama I he pongpongini I he ngalu ea pia pehepe foki ki he ngalu ope kako whaingaini kuna autohi ake o lava ke ufamalo ka ki mautolu peheka Samson Tike Paula Tatafu Fereti Pani wate toltau ama saia topuluka saia tayone pia peheka sone mounga pia mo inoke vaka ki lotolua Kotui uhinga mea palpalema pongpongi foi hu mai kone aino ke waka koe ni o whanoho le tio mai pia pehe kia Paula Moa mo kau ngā ue koia unā whanoho le tio mai afkalon hea ki handili tene ti tupo pia mo maka ulu ave ki pama stoni pia pehe ka taseni ua kai mako taseni ko mahalo peo ku kei kake koe ko kore whamore mori kak motoru pia pehe kak motoru koia I he ngalo pē, mou tōlu koeni, nā mou whetū taki mea ka te au, a station koeni o reti o koe taha noa ua, poine ua, e whaema. Ka koe ngahi me alere, he kaike mou mau manatui, koe station ia, anu silani, koe ngahi me alere, mahalo kai ke aue, a me alere siapani, ki he taha noa ua, poine ua, Wae te ki mea u whakatau mai mei wharekoloa te whenga peke u mau pe koe haa no huinga ka kou mau e toko tatau pe mea kumea lere ku osiririu e kumea lere he nai whakatau mai ki mea koneo o tui iki ai o mau rewa a station gone a taha no aua poine ua o urawa ke u whanau o hangatonu ai ki he tau polo kalama ko ia ko whamaro mo kore whamore mo reka kumo tolu ko tui pe mahalo kumei Pea hahange koe ni ka alu atu e tau polkarama, ko mahu inga iha tau polkarama ni te mahalo te tau toki lere, ke osi tau polkarama ki he tolu, ai polkarama koe hikure o whakatua me lie, I he pongi pongi ni he kumahu inga au pito. Ko atu pea tau afas, mo tau taitari ai ki he e tau a ke au marinda te wakai a palopare makoe ni okuhoko malo. E vela, fefe hao wakai ki he. Tu koe a tā programma si baro pare mak. Fofua tai mie ni vela ku hoko ai mea koe ni, eh?
1: Ko ulamei mene vita. Koe ka koutui koe fafiafia e kamata programmani ku ki hako whakatoka programmani a ke lotu. Ma lie au pito. Pe kui longa o la vatu o kau I he centurion lotu I tonga. whakanonga ke whakalau Māori e ngai kupui lotu ke ngā tau mawhana beta tohe pongpongini ho whakatoka e tau kamata e uheina mo Bishop e tangatani kukau e tamaka kau moni ne e tānoa koe kau e nia ko ilo kutu te ringa mai e kau wai wai pia mo kau whanonga o reteo e pōni ki e kaweinga mauinga koe ni ko ome Bishop e te wito kau pukini e ngai mea mauinga o pito kai kau te fito ki nau tolu koe ni kau wau wau e ngau mahu inga ia e whanongo mai ki he ki kawe inga mahu inga koenu ku omi e piso pē ki tau whai aha tala tala noa i e pon e koe tau kau ia he mea Māori e bako mau whaambe te mita te ke vahe vahe ngahi au sia i ho i tonga i taiwi na ke alo au tono sio he i e katoanga i koenu katoanga lahi senturi e lotu i tonga e matai koloa ku tau pōre pōre ai pia mui tui nā ne hanga o tari e lotu he whonua o tau wongo i o tau lauta lau monu pe tau lauta apuaki ai o whatatau ki he kawenga pe mui whiu ke o me pōni e te wita e o ngonia ne tau koe ni o tau whamwhai mō au marintā ke whalelei e ta wha koe ni o ku palopare mai e tau whetutaki pe mui ongo pe mui ongo penolo pe mi Australia Kou tui pē kau ngāwe, ki whaingo Māori e koe ni ki tau ki tala tala noa tuai, whawhiwhia, te whoki mā te wita he weekend. I longa pe whoki ka kē koe lau ke tangatani kono api tuku hau o nai ni paku. I longa taim ku pūri ai e ai, tangata ku o nai api. Ka kono whakakātoa ku tau whiwhia te wita. Koe hā o ngoi masi taim na kei tō ngai he whukātoa ngā. He ki matai koloa ku tau pōre pōre ake lotu masi.
0: Malo e vela e koe kono moni o neia whakafofa katoa ngā whakafofa katoa ngā pe a ange koe ni lahi e ngai mea ku anga koe hono whetū kuaki koe huiko historia e ku tau pehe foki ange koe tatakamotonga pe a pehe ki hifo pehe ki vahe kolo o ku kaike tau hanga o kono moni ta kapau na e mā opo opo hono tohi ko ia ai re koti o historia ko ia o e tātoanga ko ni koutui kaje kako wanga po kutsio a kufoki ia o hangai ko ni lahe ngahi mea ia o ku ilo kea ia Bishop ai toto nu e Bishop e mea ko ia heko uinga ku tohi foka a seeria ia aia o ku kei ai ai ngahi mea koe ni ai tuku au mai e kau misinare o alo au ki tonga ai tau mo tau nana koe foke tau ki aseria mao pe ia ihena e koe mea ia koe te tau lava koe o sio ki ai hono whaka maa opo opo he ki fetuku waki foke katoa ngai tonga ko uhinga iyo ko uhinga foke pehe e tataka me tonga ia ko nau tolu na ulaki hake ai e lotu pehe me hifo ia ko ki nau tolu na ulaki ka ngahi mea pehe ka koe kupau pe ia ke pehe kupau pe ke pehe ko uhinga na kaki hata ia a i tonga na ni hanga whaka maa wopo tau historia i e tawhaki ko ia ko tau misinare pe ia pia tau toki whai mai ia e tau wholau o a umai koe ni ki mana tui pe hau
1: koia
0: hau a kau misinare kehe taki taha tohi pe ene tohi
1: koia
0: kehe ia mwe kusio koe ki hanga katolika
1: koi mea ia bon
0: hau koe katolika koe kau pātere
1: koia
0: pia kuna tohi pe na tolu a mea tatau pe o whakafoki koe ki Franse o toki tukuange mai koe i he tainimi
1: Ake ka te au na ke tala noa ki mua te vita ku huiai e pātere tonga ku i Franse pe ko loma koe toke tā koe ni
0: koia ko masi ia kune whai koe liriu mai a whamaa popo koia a Felice Tavo
1: koe koia
0: koe kawe toko taha o kune hanga o whamaa popo mai kako hanga pehe mea kake lava Felice ia ke tawhaki koe koe ke lava o hange peko ne a lave koe ni ki he ako mahino he tohi historia tonga ko toloa a ulaki api ako whamaa popo koe katolika ta koe ne ulaki whakamaa sio koe ki whaha lave ki ai ne ulaki whakotu a apfo ouia aki ahingoa kehe kai tu uia i he api koni ku tu ai fale lotu koe katolika i mau whanga, eh? Pea toki hikia i he tahawalu fia, tahawalu ono fia, fotua tolo e tahawalu ono ono mahalne toki hiki, a pea ko uia ki he api koni ku tu uai ai a fo o he
1: taimini.
0: Pea ui lewa a pea koe ko ap fo o, ko hui koe api fo o e nia o kuna hiki koe ki ai, pea tamatei a hingoa koe. A hingoa koe o yako, uraki yako, ka ngāwe ake a pfo'ou, heke fo'i a pfo'ou e ni una huiki ai. Maari anu hangai masi o liliu mai e, eh?
1: Maari, wangai a te vita kou kusei fo e YouTube. Ai, a toke ta a mafpalo. O wai te lawe anai a ki heke misinare na ne fotu e ako tangata. Pene pehe koe ako ia, na e hoko ta ka toloa.
0: Koi
1: ke halawe taha historia, a ka hei fo koe lau fok te vita ka koloa, he ngai maunga ta lae ahoni.
0: O hange pe kou kala tu, hao e kau misinare, koe ka misinare kehe kehe.
1: Kai ke.
0: Ka pana nau hao pe, i he fo i siasi e taha.
1: Koi ya.
0: Kou tu e maopo opo e mea. Ka unau ta taha hao fok i nau tolu, eh? Pea mo e nau. Koe hange pe koe hao koe e katolika, na nau hao pe koe kau padel fransi.
1: Koi ya.
0: E o kamatai ma kwa ifo kata anoa maari o hange koe ni koe api koe no fuanga kardinali ane koe i fuanga a tou taimana ko tou taimana ia i mua mea koe api no fuanga ia kuia ko kainga fo ou api no fuanga koe i fo inga aue koe atipanio na e fai o fo tua ia mahe tupou niwa koe tu aia ne hoko koe tu i fakare o tonga eio Sio, ki ngai mea pehe, eh?
1: Maria, koe,
0: aia, koe hala ia tahine kuini, a kuini salote, tahiva anonima, pe hoko e foi mea koea, put a kore mai a tipanio pa meitonga, kui heni foke tama a tungi pe a pehe ke tu pere ake, ke faka nofo hatui, he kostawa ngai manuao ia na amore fonua, eh? Sio ke foi mea ena e fai tipanio koe, koe epikopo ia koe katolika
1: e
0: taimiko ia
1: masi, maria lai
0: pea tari lewa e mea koe o tutuni at koe pa minusilani ke whakanofo a mahe tupouniu
1: wow.
0: Futsi e fukahe apiko ia
1: ae ko eh? Mahe koe hae tunga mahe he taimiko ia e
0: fonua minister baanga ia
1: minister baanga ia
0: koe ia eh?
1: Maria la
0: koe minister baanga sio ke minister baanga fuoloa mahe eh?
1: Tangata ia maari e te whanongo
0: koe ia
1: na tula e ne ngā ue eh.
0: Pea sio foaki lewa ai foi pare ko ia ka tipanio ange hono api no fo anga pea ui api ko kainga fo ou ko foi kainga fo ou moi mea taha vela mea koto ai tonga fika ulak pea palasi
1: koi.
0: Nga tapehe puha meili ne te ange moi pare ko ia ka tipanio fika ulak ka tipanio ange ne puha meili pato fika uak sio ke ngahi
1: ai mea, o kumaari e te vita e ngai historia. Pei wa mea ke tau tu tonu e historia e whonua. Ka kumaui ngai ki taimikoni, mea maari e hoko kone e palopalema kone. Ni seo ke ki fui tātānoi, fui mea ko nā te vita. Oe maari e te whanoma e kakai.
0: He na uhanga pe whoko tukuange pe a mei heni, me polokaramani, ae tua kua o tui. E, tui whakare. Amahe.
1: Toki whanongo a koe ni ai.
0: Amahe. Loi na uhanga tukuanga koe ane lahe kakaina na uhofi au. Kai ki tāri a ea, kai ki honga tāri na uhanga uhofi au, talamai ko hāmo ea. Ko mea pena u tāri aki, na uhanga whokotu uhake he kupesi, ae whakandofo ko o mahe.
1: He, fui, tukare.
0: Iyo, fuse fuka, fuka tonga he api o mahe. Mantui ko feitupe kui ai e tui, kupau ke virigi ai.
1: He, wabia ho tupou niwa.
0: Koi.
1: Whenga koe.
0: Pea kauia he mea maarie. E vela.
1: Maarie.
0: Pea seo ke u pare. Koe pare koe o tupouni ua o mahe. Koe mea koe o kukatai a stili mo mea koe.
1: Koi.
0: Ange api a iho maukolo. E?
1: Koi.
0: E.
1: I makatonga rewa.
0: I loko teme. E. Koia pe, koia pe, koia fai atpong iwa pia mea.
1: Mea moutolu.
0: Ia, mea moutolu.
1: Ki kolo maari o moutolu hea kaksio, hono historia.
0: Koia.
1: Tāna kia e kakai iloa lahi au pito ia e fonua. Mungai mea hi pa historia e fonua.
0: Koe mea pe e taha vela ke sio ki ai, o hange koe ni, ki kolopsi si no no fo ifo area ka ko kere kere la
1: kere
0: kere la he apito a ngahi a ka no pere ya ku na u o eh o hange ko ya ko matu ku a to fi ai ba mo luan
1: luan
0: eh hange ko ya ku a ba mo to a tuita he ko tu pu anga ya longo teme eh e
1: o dama
0: ai ai kai ai ha ko ang ha moa
1: No,
0: aseanga mo seata ko fie mari ho egi pia uhinga fo hiva ko ne fa tu mala ko lo ge mi ha moa ko no no o yo ma tu ta mi ko ko spotia ko ho egi a heulupe
1: heulupe ko
0: ye heu ire wa na osia ke lo ge mi ha moa he ngo fo lupe ko fe tu pe tena alo tu ai tena mari ya heu fo kia o pe he ye ko lo te me ta ngo na wi ko te fisi
1: ko
0: ye o pe na ta te me ngo fo lupe na na tu i lo te me Pena toi puna peo alu. Kana kaike na tuu naua. Nana tateme pe, ke pehe koe na tuu. Pena toi puna peo alu.

he pongpongini. Ini dah ke vakai yang episode kapa gue fanong mai pake toi hu mai. Episode ke vakai e tau a ngawe kolintahan. Pe kuong mai. Wena. Kaje vi lo peko e. Kaje. Ko ki a fainga mari ko fa ta no ko ni pa mo. Omo ni vela fa malo at ko moto ko ni e ope. I he lor tongani. Ka o atpea tau fo I hiva mo tau tatari ke toi foki maa weina pa mo pisope. I he tau polka maa ke vakai peko hai palo pare maa. Maa loo.

0: koe tautainiku toi tamini te tāwalu. Whamurimori pē toi tamini te tāwalu ki he, to, ki he taha I he pongpongini, eh? Ke tau hoko atu pē, koe hoko taha, o atu e tau tuwa ki pa tau hoko atu. Ko tui pē pisope hange kou kore anai, mau inga koe, au e kawe inga, au e pongpongini, ka pau te tau wā atu ki he tolu, ke whakakato, ke whakaofofa pē, eh? Kake, uena ka mafoke atu ka te koe, koe hiko ngai whewi malo.
1: Ko uraktuku pe fa fetai ma fa malo ta wa si mai pongpongini pe a ki ta polo kala ma koia ko e hikule o e fakatu a merie pe ko te fa malo la hi ma ka tole ma malo e flau pe fo ke tangata ko a sione o ne vela tu po ulinta fa malo la hi atu ka ta hoko atu hi ko tau taimi a pisa pe ka ta pe ko na ko si fa hoko mai ma ka tole ma a e tau kavenga kavenga mari a pito pito pea koia I hene pehe a te ufoke atu a o atu whataha pe mo fehu I bisopi ke ke hanga ura ki tala teu I mai e tau polo kalama maho inga au pito a ia kotonga monu ia tau ata aina pea mo fie fia. Kaike bisopi te ufoke atu ke ke hanga o whakakakato mai ono tala teu e foi kawe ngani pea te uate pe mo ura fehu I ke ke hanga I pe o whakakakato mai. Oku ke tui nai. O tau kei monu ia, mo kei mao pe a e tau tau ataina, katak pisope, ka ke lawe mai ki ai, ano tala teo e tau polokaram, e tau lakave ngā, pea mo fihu ikoni nau tukatu, pe uke tui ki ai, kei mao e tau ataina. Ka fuke pisope malo o pito.
2: Malo mita lontoni, mo tau whawhitai pe mua, pe e tau mao mai e pongpong I e whakoloa koe, ni ko hono ua o siulai, Pea koe whakawhitai ana ha tau lau maari e kainga whanonga, pea koe ki tau tolu e pēnolo e pongpong koen. O ku kaueni I ha whahinga ka veinga, ku mau inga au pito, pea ku pere pere ngesi au pito tau tā noa ke ai he pongpongini. O makatunga ko hinga kohono, o kai ko hauki ka kohono inga au tauhanga mahi noi. O tauhanga pēta tolu o mahi noi ai tuunga au kuiai a tonga monu ia tau a taina mo fifia. Ya koe kauia I mahu inga au pito e tau wakai koe ki ai. Pe te watu pe e au ia me ia te au pe whafui tuitui a e kuongo I mau e kuausia I ngai whanua la lahi koe na whanonga lo koe ai. E ka inga au ku ikai pe ke te ia I ha whanua ia o tatau pe motonga. Pe koe moone moone ko lahi ngai whanua lotu kotoa ia I au ki karisi pe au ki ngai whanua lahi ke ai. O ku ikai pe ke nau mau e nau tolui a e tuunga au kutawi ai I tonga I ngai aho koe. Pekoe koe kaueni I he ngahi mea whaofolahi ko whaalame pe ngai polgalama ki mua ki ai ko hi ngā u tau kei mo ua pe ki e whare atu pou. E kai ngā whanongo pe heko ki tau tolu he kau pēnolo. Ka tāna I kai tu pou luaki. Ko tu he kai ki tau mau e tau ataina ko I he ngai ah koe ni. O kai pe ngahi whanua lahi mamani u hoko e tau mo ngai mea koe ke mau e nau tau ataina. Ka koe kou tui I whapapau I ai koe hange koe ngahi lawe koe na he tuunga o ku I ai ai whonua me ngahi mea na tau whononga mai aki e au mai ke wae senturi o tau koe ni o e lotu me tawalu anō pe ia ke tauni. Ka koe ana e ku wakai a aku lo loto ke kei o kei whakamau I ngai pe e au ki ai mo e tau ta fitu hiva fitua mo e tau I wangai wa hiva. Ka koe whawhetai foki o ngā kuhinga e tau tau atai nā koe inga e whuirea koni koe ko tau ataina koe liberty koe ko tau ataina koe ante mo independence mo freedom koe ngahi mea kehe kotoa a ngahi definition o nao tolu koe ki ai ko tau tolu I tau ataina utau mau ka kato pe a ngahi umea fri tau ataina koe ni ka koe tau ataina koe ko independence na ikai ke tau I tau tolu e tau tau ataina tau tolu na kai ke tau tolu e tau ataina koe ia koe freedom koe tau ataina koe utau mau ka ipe me tau ataina hi liberty ko mea ia mahu inga o pito. E ka inga koe mi he tahawalu tolu taha I he tunga maka tunga. Kanakai ke tari ka kato tu lolo tu po uluaki o ni hanga tari a sakala meta a sakala meniti o e papi taiso. Ko tu ia uhe kai te tau wau tatu ke tunga koe aho koe gini. Ka koe ngā koe whai tu tu unina ane whai ke teia mohono whare I he aho fitu o siulai o tahawalu tolu taha. Koe tau ia he mea mahu inga o pito. Koe kamatangi ke ome fo yamata ki loa, ke hulu I mai ia kamata e whakatau atai nai ki tau tolu. Pena tau nofo ko ia o nofo unaloto ia I pe aho heo koe tau atai nai ko ia. Kakea I taimi mahu inga au pito mi he tahawalu tolu taha o aku mai ke tau tava o tolu fahe kai pe ke tau hanga o tukuang e ni koe riu kawa e ni mo ui pe ni hoko ka kato pe hoko e pe tau ko ia ko e tangata malanga ko mea fai storia o pito ia lotu fehu i pe a lue o tangata malanga he tau ko ia ko e fu mea faka ofo au pito e mama fai otua ina e te ia mo e malohi mo e faka i dhia i he otua mo ne falala ka kato ke otua na ne fai ai a fu i ma i mua fisi fisi mua mo laulo taha ko e kovina nite ahua noa o November tau tahavalu, tolu hiva, le hoko i pauano. Naka kawe e kainga, he kaipe ngalo. He kaipe ngalo, taimiko ena, whakama upotua i ki tau tolu, o ave ki tau tolu. Koe mooni na taratu, ki hei fe, mo fe, mo fe, i kai. Ka koe tokoni, koe te ia fai tutuni, me lau maari e maano ni, na ia te ia nene fai e kovi naa ni te koi. Ke tuha ke ia mo fonua mo ia koto pe mui mui mai no tua na mo pe pe no tonga te fare i fre mahake a on ko ia o kau mo ia ia ko kau ia i foi malu i malu au pito na ne fai e tu bo ra ko ia o mai ke taimi dai o mai ai ke hanga fataha ia tonga ko kau pe ia kana i kai ke hanga fataha ia tonga fe ngai fonua i Afrika o ku pre i kai ke lava ke na fa utaha ke pure peta ka ko tau ko ni na ko tofa pe mi helangi ko tau ene fataha ia o tu tonga mana tu o ku ke la ko tie pe la u tonga na to kala e ta valu no di ma ka ko ta valu fa ni ma tau ko ni fataha i ko to o tu tonga e toa ko ni tu po uraki ko kau e me mau na ta fata ta ha gita to ke tau ta ta e lunga nga ta e le ta e me ko to pe pe ko e tau ta ko ya ko no uhinga ya ko vi so ne ya na o mi de ki e na fata e tu nga e palo pare ma a misiona ke ke na fono nga tu ko hinga na ke ke ta to nga e ta fa ko ka ko ni ko ta u ko ni na ya ya mau inga pito ia. Hau mai gen haere fa nua da hawalu ni matolu. Hau mai ke taimi na ane mokoi hono loto ke fuake tau tau a taina ta hawalu no ua. Fuake tau tau i pe osi faka kente ke ake ki kere kere. Kwa hanga pe he. Ko kauia i hengahi funga ni marunga a ende ma i moa. Ko fuake tau tau a taina pe toi atu mo ki kere kere. Ko mea mau inga ta haia na toki hoko hengahi ne pe he. I he kuonga koia o au ke ngai ahoni koia. Pe oku tau kei tau atahi na petonga mo fie fie nga hakoni. Tavalu fitu faa ate moto o tua motonga ko to fia. Isa, tavalu no no na o mea e korisko tu pou, fotu e korisko tu pou e fare mama koie. O hai o ta ia ne fie fie i he ngau he mai moa koie dai. Frahoko ko he ngako toke ta moritoni he taimi koia fotu e korisko ni ko hau ka fie fie no loto ki ai. Tavalu fitu faa hoko ai mo fuak. We taval funima a etau konistu tone peko kauia he me a mahuinga opito ko e preanga faka tu i faka konistu tone karistiane ko me a mahuinga taval funima nen fotu e hono sias mahuinga opito o te tahonga tuange ke ko me aie na eto peko me aie ku mooni peko me aie ku atakitu na ne foko tu hono sias ke nafsi tau atai na pe hono kakai ki ai peko kauia he ngai me a mahuinga opito e tau sio ki ai ngai mai mo atari te tari te mo franse e tahvalu ni minima sa kate ka hawe si oa umai ke ahoni o ku tau ke moa pe ke fare tu po peko tau ke tau atai na pe e ngahi ahoni o kukauia o tautau a taina mo tau fifia wana peta ko si whamanatu ke kainga ko ni mo fifia e kainga maunga e tau fifia tau fifia ko tau fifia e ki maunga ke tau fifia ko huinga ia ke mau e tautau a taina ko ia ko makatu unga pe ia i he whare tu pou i he take fonua te aku ilo pe e tonga ku tau makehe tau toria me ngai otu motu pasifiki a hirio e tautau a taina mo e tau fie fie. Kwa hamea te he, ke fungahi pola pe he lau i afi, i he tunga koe ni koe e kakai taringa e kakai na nau i ai, koe maka koe honga ia he loto o e tonga, e nau taua taina mo nau ke fie fie, i he o tonga. Kau foke atu koe hako tau tai mi malapi.
1: Iyo a ko atpe fa malo lahi e pisope, i ho o kamata i lelei mai, mono faka maala ala lelei mai, a e monu ia ko ia a tonga i he tau tau a taina, pe a kuke hanga whakamaunga mai aki ai fie fia. Mona o pito pito. Te ulawe ki he whiui ko ni hoko, osko ya pe te ta to ki kolos leva ki o mo fefkau ke na ta na ki mai e sai ko ha re ma wa kai ki nga hi mo ni me a o ta o ke mo no i ai e ta ta a ta ina fi fi a e go ifo ko e kama fu ken ke ko na e ta o ka to nga ko senturi wa ai lo tu i a honi ai a ta wa kai ai ki he anga ka to nga e fu historia biso pe ka te fo ki a tu ki he hui ko ni ko wa tu kata to koloskia te ta maka pe mon vela e malo pito
2: malo pito e lo toni po ka we na fe hu i ku mahu inga au pito au pito ko ke ai pe ko ha e tu unga ai oni i me au ne ke tau ke monu i ai mo tau atai ne kakai o lo aki ko ta ki ko me a mahu inga au pito ia ko e ta ki ko tu e fonua o ku ne ke ta ki mu a pe i he lotu ko mea ku mau inga taha ko koi ki ai. O tika ke mama hai whare e koi ni, mehe lotu. Ko ka pauna nau mama hai mehe lotu, kai ke lopeta i te ahoni. Ka ku tau whakawheta i koi a, o ku kei taki mua te whare tu pou. Taki mua te ai, na ane mai mua malanga e hawa no. O ku kawe ai he ngai, pero tangata malanga hoko e sasu e siriana tawa taina tō ngā. I he mama whaka o tua mo, mama whaka ta mai tataki. Ko e pahi o tua o ku kei o tu tō ngā pe, o mātuunga i he whare tu i. Ko e uhinga ia mono whakapuri puri e kei monu ia whonua. Ko e whonua, ko e taki, ko e kawia i he mea mahu inga au pito ki tau tolu. Te ako hono whakapuri puri ia e lontoni kona uhinga. Ko e whare tu i o ku tau kei monu ia e mo tau atai na inga hakoni. O ka pau, na ea o ke ahoni ko hiki a tonga. O ai ha toi o tua pe te tau toi foki tau he tau o tua mua e aoni. Longoa e fonua, o pula e fonua, kai ke lava mohe kakai, kai ke lava ngai meu kokotonga. Koi ki palo pare ma mifai ki mea aoni, koi ki fispa e te ka hafuloko me eki ai. Ka koi tau atai na mua nofu ai tonga o nehanga mate ki ai tonga moonia. O maka tu unga e tau tau atai na koi ya, koi whare tu i. Ko hono uhinga e koi ke, koi taki mua fo ya mataki loa koi ya. Nemo movete no kakai ma mani la mala ekeke o sipoti o nga fa misiona ma nga ko to ki ka ko inga ko to e fonua o ta ke fonua he ka pau na ya ita si ki fare isleri ko ne fe ala ki pesa lo ta na ta to e pani mete ya ka ko no hono hinga e ko ya o ka fa ka feta a to ma moni ko to ti ta ma u ha tu mana ba he mo fala ke o tua ko ne ma u inga ya ta ko e ko hame au hoko pehi mamani, ha whono e mamani. Ko state, o kuna hangana e mamani whakakeke, ai lo tū pa mai pure anga. Ko tonga, tō u whakataha ai pure anga pe kaukaua, pe mooni a himi a mori toni ko ia ki ha whonua. Ko kaua tonga ki whonua monu ia. Nane whatua koe himi koe tolu hiwa taha koe himi. Lontoni o kumahu inga au pito ki utau sio ki ai pongpongi ni tiu kau ia he mi mahu inga ai tonga na fatu he tō taha koe ni koe uhinga he tō taha koe ni koe inga koe taimi koe o tonga a koe o kui ai haki fonua o kutu i o seni nega ke na mau o tua na e masiva helelei haleluya kua monu ia eni Koe kau ia mea hivesi ni ma lau behe palofisai toki ori veua. Pure anga mesiasi. Lontoni, o kete hoko me pehi mamani. Never ever happen koe ki ai. Na ui fu kātoanga i Britannia, whamanato tawhe whangiau hake lotu Britannia, e ta hiva hiva fitu. Nā kai kia mea pehe i ai. Ko māntol pēna i he Canterbury Cathedral, toko si i mō mea ko eni. Ko au mō kakai, mi he vāu ki he vai vai, mō whānau mō mea koto e whonua. E nau fie fia. Tako hinga e nau fie fia, ko nau fie fia i e ki. Pe nau fie fia mau. Ta wange ke tōu longa e foi fie fia koe nau tōu. I he maka tū ngā ki ai. Kona, ta matonga tū o ngā u he koloa ke whakamonu. Lotu ke eki mau pē, ke ne pōpō ke lotu. O malui e tupo. He ko tūnga anga ia, pe koe hui tū a ia tau monui e whonua, mai tau tau atai na mai tau whiwhia. Tau whoke atu ko hea koe tau tai mi malopi.
1: Io a famalola he atu pisope mo oni au pito au pito. Ai fata noa pe mo kanoloto ke tuku mai fika ak me kavinga ma inga tau fia he pong pong ni. Te tama ka pe mo ne vera te ma foke atu kon to tau mite tolu pe hakto tonu ai taha ka ma foke atu ki mo malo pito.
0: Io ko famalo atu pisope pe pe ki a uena. Pisope hange peko mea koe kou kore kaweni e kaveinga mahu inga mooni mooni e kaveinga ni pisope pia kou kore pe kapau te tawao ke tolu malo au pito ke whakakato e kaveinga ni o te tawao ta tolu o lerea ki e kaveinga ni katau he koe ilonga ene mahu inga to kolahi au pito a kina tolu koe ni okunau kau mai i e ope kapau koe ope ya fefe ai ngalu ea episode mo wena pe kea oni vela i he pong pong ni ma winga bito bito ka o kea pe foki a me ma winga kea kea te au pa pe ka oni vela i he pong pong ni episode hanga ko me ko ni o fai ko kea a tala noa episode i nga me te tau to kea pe kea ka ko uhi ko ki time ko ni to ta minute e taha pia hoko taha ke oa tai e tau ki foi tuaki ko ni, pia tau muha tau foi fasi, ke ave ma ki nau tolu ko ni, u nau kau mai tau polka maa i he pong pongi ni, kau ki si o ange pe ko mea ko ni nau wha lave pe ki ai ki mua e pisope, eh? Ki he kovina ni te ko ni na e fai e tupo uraki pia mo e otua i he kave inga ni. Pia weni he kovina ni te mahu inga au pito au pito, he te lave pe ki ai, a kovina ni te ko ni, koe Ko foi kovina ni te ene fuaki koe a e kakai ta mohono fonua ke fai hono tau hui e piso pepea me he otua ke tau wakai a nge kiai. Na e fai a kia a e tui. Na e tui hange koho lave kiai. Na e tui otua dama. Eh? Na e tui otua pe ne fai a kovina ni te koni ihe ene tui. Pea tau fua malo ke kau misnare e nau hau kitonga o fai koni a e whakamama koni Onde fai ai e foi kovina ni te koni foaki ai fonua pepehe ki hono kakai i he ene tui e bishope. Ku hoko taha, ka uato e tau ki foi i tuaki, pepehe ki ha tau foi fasi, pea oskua pa tau toki hoko aturewa e bishope ki he tau polkama i he pongpongi ni e. Famalo ke kautaha koni, prenit kas, e nau tokoni mai ki he tau kautaha i he polkala malo. Ko vai malal? Me kauta e prenit kas, me nau whanongonongo me tuaki ke wikeni. Malo vai.
3: Malo apito te witamaka o mi maupefa inga maari ke whakahoko atu kleo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei ai tonga koto apeku moume a mai ke polo kalamani. Kwa ata e befoki ai whamanatu ka ki moutolu koto ape. Ukaito e tari ki moutolu hawhai neni sa feituku. Lama lelei fini motu ane toko ni atu kai umafu ke kauta hako ia e prenit kas. Ki moutou koe mu fie mao mo ngai mea lere, lahi lahi au pito te vita kau maka nga whanongo, te tūtaki mai koe aku whanki kā koe kai pensine lei, lama ke oato e otometiki kā kia, kau maafo ke ngai mea lere koto a peke fie mao, ngai SUV sea fitu, walu, hiva, wau befo ke tau sea hongofu, kau maafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai yuti, ai ko Ford Rangers, Toyota, kau maafo ki ae ngahi mea lere ke kehe pe lava ke ke firi me iai. Ko iai, o te ke toi tatari, pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai ngatonga, ko i ka atila fukeni ae tonga, pe au ngā ue ae tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki mou tolu, ko uia ko mou finance, mo atu ae kalas mea lere ke kehe ke mou firi me iai. Fama aloa toka ki mou tolu ko uia, i ngai wiki e ko mariu atu ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o kua mama o atia me o kalanini, kaukulava ki nau mea mai o whakahoko ai whenga i koia i nau mea lere. Koe tau whika te whoni whetu tatu mai ka te au koe noa uaua, noa whitu hiva ono ni maono walo, pe ko au tonu mai peke mau i ate, whika te au whitu ono e he Nelson Street, ka mou mea.
0: Whamalo whoke kautahan, plenit kas, kainga tonga, moula vātu koe kautahan mea lere peni ai matua tonga, a tūta mahe, pia ngā ue pia whoki ai kakai tonga. Mou tokoni, he koe kaua pito toko tahani, man tui toko tahani ha ana kau taha ko ensinia pe e vela, eh?
4: Koia.
0: Kau o atu ai pe, ai fasiko ni pa, ma mou tolu kotoa pe, mou kau mai ke tau polkama i he pongpongi ni, i he ngālua pe, pia pe ke ngālu ea. Ate fasini ma au, e piula whaos malanga, pe kapisi la fa soa so mone ta palu viliami a uraki fakata kolomatangi pe katufunga o nasareti hokilani kustafu sikangaluafe manu kanseri watesoni latu ki pef astrelia Malo troa pe pe foki ki a pension fifita poko hifo ka ge alu ke ka to anga ka ke no foko faka hi ma holo pe pe ka i fonuani pe foka o sa ya sto akalau lolohea loloa lolohea malo ka mai ki por ka mai pong pong ni e me la taulanga pe pe foki ka selu i matai se fesi si one ka fusi finau viria mi ke fi lele noa pe ape ki a komise i kaloni pe a moe kau tufi kapa i he pong pong ni. O ate pe fasin mao Samson Tike, Paula Tatafu, Fereti Pani ki pa Amaston, Wate Toltau, Amasaya, Topluka, Saya Tayone, pe ape ka sione mo unga, pe a mo inoke vaka ki Lotolua, ma alo ongo tamayo eiki, pe ape foki ki a Paula Moa, afu kaloni hea ki Handri, Kennedy to Pope, a Momaka Ulu Ave, Gipa Maston, Pepeka Taseni Urakai. Atefasconi, Pemag Motolke, Mofaramu, Pemetongan Sen, Pepeco Luciane Lavul, Pemo Ese to Pope, Pompongini, Motolgo Tong, Momeme, Polgamak, Taulotong, Aue Pompongini, Co Atefasconi, Pemag Motol, Malo.

0: asi mai. Sai koe hea uko ki ahu a walu kupe koe he iai, koe ka kato ia e wangi au. Oe lo tu e ahu a walu. Eh? Aia koe ka kato mai ia ke msa tō masi. Aia koe aha tolu taha o ma asi e ta walu. Ua ono ko hape ia mo ta feta inu ka lofa. Poko misa tō masi mo hasione wa walu. O suni o ta walu ano na na hifo. Tau tau fafetai. Tau tau hākai he, he langi o tafitonga. Tau tau fafetai ho tau laumari he. Kohi ngā ku tau wau mai. Ko tau ni na tau whanonga mai misa anuari o tau wau mai ki tumu tumu e tau. Tau koe pongi pongi ni koe aho iho noua o hifo e tau koe ni. Iai besi kau ngā whanonga na tau whanonga mai. Ta fia ki nga toli waha. O tau whawhetai. O mi he o tua ki tau tolu he pong pong fo o koe ni. O tau kau whataha ai. Hoki ki tau tolu he koloa fungani koe koe maui. Tunga e tau whawhetai. Pa whawhetai koe ni a tāna ki mai ki ai. Mohono supi late. Koe supi late koe fuma wawa o kui ka i ka fuma wawa. Dano a ki ai e supi la mou mawawa i e fifia. Ke siowe ngai funua o tope. Hao mohiwa ke ono aho. Tau ya siowe e fifi, hao mohiwa ke ono aho. Koe koe whare aia, koe konga ia ne whare aia tai miko iheririu koe a Thomas Wesley. Ne ngā wea. Tako no ohinga koe ia, ai mo whawhetai, mo loto ko toa ki ai. Katoa ko kaki moya ka hiki moi fariki a mea ko toa peo whakama apo opo o hunuki e pong pong fo oko e e tau whakawhetai ke o tua whawhetai ko hia o toka maari e ne toka ke hiki ai fia i katoa ngai mamani ku pae pomo fia i katoa ngai ku toi mo fuiki e toa ngai mea ku hoko ka tau whakawhetai whawhetai kamata ngai katoa ngai tau ko ni e ahua tolu o wau mai ke pongpongini ku amanaki ke nau whakahoko ato na whaosi o katoa ngai pongpongini koe wa tū ngai e tū ngā o whakalangi langi o whakahiki hiki he kohui ngai a supilate o kukai ke hiwa i noa ia ia koe supilate koe kauia i e hini kune hanga whakamā opo opo kina. Katoa wa supilate koe ki himi koe ni a te whani ma sāne. E kua uwa ke konga i whakaviki viki mo e ia i te tala mai lima koe ia. Koe o tua ia o ku tua i ke hou hau ka e wawe ke alo ofa. Koe o tua ta tau beni na tau whanonga mai ai. Mi raki seni turi e o mai ke taiwa ua no. Whanonga te tau tangata koe ia hae tau tangata fo au. Whanonga i mai ini o au mai ke au sāpate. Te koe pongi pongi in hono wa amana ki tau whanonga ki hono tolu o senturi. E au kia i mahalo si ae kalasia kua na wasi manpuna. Wa ae kalasia kua gina uto e oholo hai taimi koe ia. Pa e au ki taimi koe ia kau ia he mea mau inga au pito. Pe ki tau sio kia i ki tau whanonga koe aho in hono wa. O tau whanonga ia tu koe ni ki ai. Ka ku mahu inga au pito ki tau tolu, ke mahu inga ki tau loto. Koe whanonga au ta whai mai ke tau whawhita ia. Ihe sekoni, moe miniti, moe houa, e tau mokui he pongpongini, e tau whawhita ia ki o tua. Ai ta taki mai si tau whanonga, i hala whanonga, whaingata. Na tau whanonga ia mai ai, o tau kau mai i he pongpong koe ni. Pero whewi, koe ha, pe koe tari, koe tari koe ni koe me whakololo, koe eiki, tau kau e pongpong koe, koe eiki ia, tau kau mahe pongpong koe, tau whawhita iai, kau whoke atu koe ia, koe tau tai mi mālo pito.
1: Ia mō, a pewha mālo la hi e pisope, iho o tuku mai, ai kawe inga mahu inga koe ni, ai a koe tau kamata fo o, e tau whanonga ia koe ia ai senturi hono tolu. E ne ope ke ke tau o sia. Ka tau whapeta e koe tau hao, mo tau kau mai i he kō ngani o no kato ngai o e ua senturi. Koe me whapeta tau whamalo e tau o sia. Sai, koe whehu i loa ki ke kawainga koe ni, pisopiti o atu. Koe hare waha o toe whonga ke ne whakaha aki e tau loto honga ia mo oni. He taki whanonga hao ki whanonga ia koe ni tau whanonga atu ki he senturi hono tolu lotu. Pisope katakte fokiato, e ke lave mai kia. Malopito.
0: Malopito lontoni, ko e koe kauia ya se hui mau inga au pito koe haha to e fonga. Ki ai, oku mau inga au pito ke oa tukuange lewa. Aso e se ohi koe ni. O tau wakai atu ke otu tonga ia ia nau pohi wa mai nau e kia. Koe tainimi o ku koututim halko e sastoda taina o nau whamanatu e nau toluia a e nau wike lotu, koe wike lotu ia koe mofurike. Tau ku mau inga o pito ke toi, ia nga to whainga mea ke ne hanga whakailonga ia ke senturi ua. Ma ke au pito ka ngai mea. Ke ne poke e wakai atu ki e whae tonga. Ai nau whaha o taha kuta ngā ue whakataha koi ki ai. Pea kono moni koi ki ai, pea tue langa ngi ha tafaki he ngā ue ki nau whi ngā ue aki hangi koi tau tupu. Hangi koi tafaki koi ai ngai sisi. Mana tui koi ki nau tolu koi tau tau o kufai ki nau tolu. E utu tau mea ai sisi moi whonua moi kure a ngai e ka au. To e whalile iang e si vahe whanau ke nau whi ofo o whani. Ko e kauia e ngai mea lahi koni ko e tau sio ko ki ai pe lava lewa ke tū loa lewa e ngai mea ko ia. Pau mau inga au pito pe ia e lonton ke tau sio ke tafa aki ko ia. Ko e kauia e ngai mea ia ko e ke tau sio ke ai o ku mau inga au pito. He ko ngai ngā ue ko ia tene lava lewa o whakatū loa lewa ki nāu tōu he. Ka maupai e koi osi koi ni teo teo lewa ka kamahai mūsika hanai me pe. E puke puke aki koi kia he. Whau ke he senturi ua me kutau i kuna ko hano whai ngā tau mua. Pe nāu pohi wa he. E ko ka uia ihe ngai me osi mokai pa tāpi fo pehe ne lotu. Ka iai ha me a koe iai e lava kene ke puke puke ai. Ai ke tū loa ai pe fea fo fani. Ko kauia he mea mauinga koe tau tukoi ki ai. Pe si lewa palo pare ma. Pe koe mauinga koe ki ai. Tokanga lewa tokone sotia ke polisi. Kalasi koe keo koe ke lotu. Tokanga ka nau tolu. Oko ngai palo pare ma mea. Po hinga palo pare ma mea koe. Koe tukuanga tu nau tolu ki ai. Ka ia he whahinga polo kalama. Ene hanga o ngau. Koe ni. Alu whakataha pe he tai nimi ai polo kalama koe na koe sivi hiva, whakataha pe mo wike hei lalano. Koe hawa ke wuka haa ume wiki tua, wos fuku na kakai e ki hen. Fuku mai e ki hen. Te tau toki fuku atu pe e he kirisi masi mo ngai me pe. Kana u fatu hanga hei mea o hangi e koe aku hoko he tai nimi. Koe wela u maafana e kusia tuku ke ngai mea aku hoko. Tau tata fito ke hiva. He koe kakai tau tolu, koe kakai pe ke nau hiva. Pena o mau mea tokoni, pena o feo. Koe kakai tonga, koe kakai pe po tala noa. Kako kau e ngahi mea koe ni he ngahi mea o mau inga o pito. Kenau ngau, kiko whara ngahi fo i he holo kona koe o e whare masi wa. Ngahi hiwa ke he unau iai. O i he pe mo e holo kona i pea koe koe Anastasia o ke pehe ke whare senturi. Koe mea whakafie fia ia e lonton de lava ke. Ke oa tuku ka hoko hoko atu, he? Koe kawea ngai mea mau inga o pito. Kau fwke atu koe koe tau tai mi malo.
1: Pa malo ta pito, piso pi hano tuku lebe i mai ni tau ka veinga hano ua. Ti tamaka pea mo ne mea, te ma fwke atu ke whelawe i pea mo tau fehu i koe ni, ma ka veinga koe ni. Haha whainga mea ti tau whaha e tau honga ia, tau whononga ia koe ni senturi hano tolu. Ka ma fwke atu te tamaka malo.
2: Uia te tau malo. Ia mara pito e uheita pia mo e piso pe. Obe kaveinga koe ni tau ongo, tau maafana, tau kau he lau.
1: Kau he lau, lau kau.
2: Tau siofi a e hala fononga, e tau fononga he lotu ke senturi hono tolu. Pia kono moni e piso pe. Tau tala noa pe ka tau mai a. E whamu peke ame ho tau leo. Ko tānoanga tī maka ai mea koeni, e peke kau whanongo. Koe anga koe tau nofo ko whē, ai whītu u ko hange ko te nofo mo hoto hoa i whonuani. Ko taim koe mamaha i hoto hoa alu ki a whonua mūri. O toki iuhu e o whā ia i loto tau tolu. Sai, tau tolu nai tāho tau hoi tonga. Koi mama wang e tau mama he mei tonga o kulanga pe auhu e tau o whātau tolu ki whonua. E wai koi taimu tau le atu ki tonga, kai tau mai aku mahino ki tonga, e tau ngoi e tau ofa he whonua. E tau si atu he lotu, mea na e ohi hakei ki tau tolu, moi mea na tau si o ai, e whonua. Fa maa whana, si atu, mau inga ke holo ke a wahe wahe, kau tak lotu. Koi tau fie fia, ke tau fe kau aki. Mea koe naku lawe ane nai, moni be koe tu I, tu whanga e whatapu, koe whafonga e whonua. He I kai tatau, moi aluatu ai kakai o kau ki ai. Koe whonua koe kakai. O ku mahu inga, ke toka ngai he kau taki lotu, ai ngahi mahu inga o I kakai moi nau li oa, moi nau fuakawa, moi nau mea kotoa pe. He kai tatau, o tau tolu koe tau mawhana, e tau sio hake he eme matio o tae si pinga ke sio ki ai kau lotu. O ku make he pe anu silani, he taimu sio maa maa mani, he whai taha e kakai tō ngā, aho ke iako ke ilope te vita. Koe kakai e koe ke te maheni mo ia, mea toko, toko, toko. Koe fo irea ia kune hako tafunake maa whana he loto e tō ngā. Koe anga kau sio, anga koe neku sio ke tau whanonga, ke senturi tolu e lotu. Koe haha whainga mama taki loa ke tau poupou, ke tau tutuha mama, e ahoni koe ngā koe apongpongi. O kou wha amu, koe anga pe neku sio, wha amu ngayu ke te ki lahi lahi ange taimi. Mea kou sa iai he tau piso pe, he kulawai piso pe ia hu he siasi kotoa pe. Fa vei he mamunga o aluki ai. Fa vei he moslemi o tautu ai. Tapa kotoa pe ngai sias kehekehi maman. Lava piso pege ni fa maa popo. Ai loto I kakai ko ia. Koe whainga lau maari e kousio atu. Fa moange ke lava ke siolo loto pe he pe moe. Moe kautaki loto. Sio ke paa pe koni senturi hono ua. Koe mea kula vea hok loto. Koe o hake. Ai whakaangai, ai tari he wesiri anai me totisi, mā mahi lahi mona hukulau maarie. Mā mahi hukulau maarie. Koe fua nai ene senturi honoua, ke mohanga whakawhaikehekehe. Ki mau tolu tonga mau omo lotu he me totisi he ni. Koe hae palo pare mā, koe mea ia kou whinga atu ai. Whamuange ke whakata. Kona whawange ka pauna e lawa ke whakamā o popo e tonga kotoa e senturi honoua. O atu, mouna toko tau kakaiko no ki ire e ire kape. Masi, e toe o whā I tonga ko whakapapau atu. Koe koha kumu tala noa mea ka koe mea ni o hioku lau maari e. Ma koe koha ike pehe ke tau hanga o whakakumi e totone I kai. Ko ngai a koe nia. Pai te ki tau te kautaki lotu o te ki ai whau e sio whalau maari ke lo loto, sio whaka e whaka e kumeni kāre, sio whaka luku fua. Pea kou tui, whaka maa bopo mai, maa monga, mosi remi, hini tū, pe koe hā peha siasi, pahai. Mai ke tau kātoanga, pe tau wuki e whaka tomala he whonua. Koe mea ia o koe anga pe iau sio. Koe anga bea e kusio. Koe ngā whoko whakatatau ke whehu I o mai. Koe anga e kusio at meheni. Koe anga e whakaukau. Papa hake pe ahoni tau sio. Taki lotu heni e destini u whepaki pe mwe taha e kau taki lotu a muslimi. O si. Koe mea koe kou whaamu ke ome I whakaukau koe ia. To o to kā te rinehe kai ke hanga I to kā te rineo awe tau tolu ki. Pule anga e o tua. Holo ke toka te rine. Sio ake matana e sio make sisu. Hono fofo ngā. Ke anga hala koko e pe moao. Koe mea ia kautak lotu. O kou whaka amu. Ke hange koe piso pe tau. O tau whanonga mo ia. Koe sio. Sio ta anua poni. Koe ke hame sio pe ule reie mea kotoa pe ia. Kako tau kei maa mani. Tau hangon tala noi pe te unofo pe palo pare ma o hake. Ke o atu. Ke kautaki loto e whonua. Mau tolu e iai, Moutolo e yai e mo oni. Oe mea te tau langa fo I hala koe ni ke senturi tolu e lotu pe mo tau hako e fonuan. Mamu fua mole mole tonga ka pau o kuongo ke vela atu ha maulea me fonuan. Oe ko gulea. Ko mau hona e tupu he fonuan. Mau. Ko mau mamau ange me he fonuan e tanu ho mau fonuan. Ko e uhu ange ia e mau ofa atu ki tonga. Ofa he lotu mamahi ho mau lotu isu atu ki. Lere nga we sa pa te mo me uiga maure a tu he ko me na mau ilo ko fo I ko me a ko ele me ni te lo tu finga ke tau hi ke molu malu be na tau pore pore ai wo me ka wa ko he a ho o o me la o ke a mo na to to nu ke a e fa ma to ka ke ma te vita fu to ki tu a ta no a ka ko anga pe si o fa ki ho ku fo no a be mo lo tu na Monu ia yo tau fonua be mo tau sio ki senturi o tolu mo ia tau fononga e.
0: Io ko famalo atu e vela e uena pepe kapisope ka ma foki atu ko famalo atu ki a fare ais plutousa u asi me tan atame Amerika la e malo ka uma ki tau programa I e pom pom li ka ma foki atu malo.
1: Io a ko atu famalo la hi atu te tamaka ka ma tan atako nevela a fofa o pito e tau a pona o fokena na ta no e tau loe ki he senturi ho no tolu ka go fa malo tu e en vela ye la ve ko e mo fa lo loto he ko me ko si o ke tau polo kalama he kule o fa to merie o ku tau o tau ko fo ia mata ki fo ia mata ki lo tau ha hulu si o ke ke ha tau la ve ta to le ta ke tau fa ma pi de tau si o ke to ha ha ma pa fi fi a pito la ve mai fika a ki pe a mo pisope slow slow la ve con nga we fo ki a ko ekumeniko ekumenika le fa lu fo o ko ki fa I pika to ta ko o tu ai o fa lu fo o tu a ta tau pepe ko ma la lu ma lu ma ke ni hina pe uri uri ko ha fa nga me ka tau ta e tau o fake o tua e whamalo ki ai anwela o te tamaka ka whoke atu ko e tau whewi I hono wā psope o peheni o kulolo tonga pe hangahangai a tonga I he ngāhi pōre whaingata o e hāla whononga I he ngāhi ahoni ko e hārewa ai whonga malu pe amo tū loa ka whoke atu e psope ka koe ki e whehui koe a malo
0: Malo pito lo ton to malo la he tu ki e fai kau ka nevela e ga tai pe ma ngahi pa mama ki fai moni au pito whangoi ngahi moni tai le ia kune o mai ko ia pa ku maho inga au pito maho inga au pito ia ko mana to au ke tangata ko e ni a ia ko e kaseone Wesley tapu mo ia ko konga e ne misiona pa ta haia e mea ne mea aki Where is my mission? Come on, money. What mission now? Wow, koto ay matapay mo kaya window ng mga koto yung fa attack yung mission na kaya. Bene mo na ni Peki ay bata pa five pay ay Englandi ay toko tayo kung tayo ang kaya. Pero kawe ng ay paya o mawing ang bido paya. Ifa ko tutu pa ng ko ang paya. Oku mahu inga pito ko te te whakaanga ai hame a koi te ilo ki ai. O te hanga whakaanga hanga te koi ki ai. Sai ko talanoa I he ko kapau ko ni ko talanoa I he Koran. Ko pa Koran I he ko lau I he. Ko e mahino ba te Islamic mga ngai te koi. E kai te lama whaka ko kai ni na hoi lau ke koi nanga ilo kai koi. Pero no oiga ya o putala no esa no mata lilia ka kai te fala la lota ka ha mata lilia hite ni pe fala la lota ka kai ngai me no ate eh ago ta se to dolia o ku ta kai ta bo fa ta pe mo na to ta ri ka lilia ka mo kof kia eh ka ko ma oiga ko ki ai ta se o ki ai o ku mo ni ke te ngai me ku se ta me la kai pe ko na mo ni me ai ke ke hoko Mga faka amu. Ako e hange koi koi ki ai e tau siwa tu. Au ku uyai e ngahi umbrella ngahi e ngahi whamalu na wanda malu ahe. Sai ko manu no ka pae koi ni me katolika koi ki ai. Pau ke kene naise mea ke kene na megu to e mea. Pe whapa pau iwa megu mooni. Pau ka pau e pe tali pe to mahina ngai mea koi ki whahe. Pa hange koi ta whaa koi whapa apa au bito pe e ko hae nau ngahi tuunga. Nau fotu tu mea ngahi mea koi mau inga pe Tako e, whainga taa whoki, ko hinga aku tala mai, tūri ke mō merina me kakai kotoa te. Tako e, kaui aku koi se kaui aku, ma mawha au pito au pito. Koi urangi nga teke kua siasta, wana ke kātaka tau ki ake ti te ki ai. Ko pehe sisu, ko pe koi hala mo oni mo ui mo to tonu, osi. Tai me koi nei ki lau maari e nei ki ia koi la lau tonu koi. Tai mi pene pe ki a fotua editishin, arewa na siasi, sang? Langa arewa i maa mando falala. Ta koi teo si oke, e lava peti, tala noa e pi mi he tolu tolu ke ni mahi mafitu i Pitania. Osi mai tau e tahafe unga pehe. Koi tala noa e a historia mga mea mooni ko fikum ke ke mooni, eh? Ka koe hana koe o kusi o ngoe koe ki ai ane ko tau tolu tō ngā. Whainga ta au, omi te tau tolu ia toto mungo nie ki tau nofuai. Ka kai whapa apa. Ka kai utahi waha. Ka kai u mahamahi mea. To ka kai ulo toto. Ka koe ka koe tau sio koe ki ai hanga koe uni mea koe ni. Pea koe kauia ingahi mea o ku mahu inga pito. Whamaalo apito au kia kia vela. Nafo nafo pehena. Te koe kauia he ngahi mea ku lawa ke tau, tau lue whakataha pe ai, ka koe e lontoni ka ataki uti kei ke u, ke he tunga koe he feu ipena si mai whai mea fwoi ka ataki.
1: Iyo, na, na waka e tuki feu i koe ni, ne mau i ngā e pisope, koe hi, a ngahi pole koe ni o tu u kia tonga i he whanonga a ngā i he taimini. Ka ke lawe mai ange, koe ha hafonga e mā luange pe a moto e tu uloa.
0: Koi feo ia koi ni koi ni kei kutu fokat peki. Ia. Toia, maa lopi te lontoni. Ie tafa ake lotu. Ae lotu, maari e lotu. Koi mo oni, mo e lau maari. Mahu inga au pito ia koi ie tafa ake lotu. Fai lotu ke mo oni. Fai lotu ofa mai kau lotu. Tau nofo taha peki e lotu. Koe kauia e ngahe mea mahi koe ki ai. Koe ta whaake koe ni koe e tau sio koe ki ai umahu inga au pito na u whedau laki me toa taha pere me tonga he aho koe kauia e i he tau taha marunga purianga. Ka koe matala no pei malwaka puna bine whanau ngātu. Umahu inga au pito whai to tonu. I to. Ka koe kauia e ngahe mea tene hanga o o puke puke pene hana pe tu loa ngā ue koe koe ki ai. Pe ku mahu inga apite nā mo ui whakatāpui e kau ngā ue o e pure a ngā i tōka. Mahu inga apito ia. Koe nā ufe ngā ue aki, o ku koe kau ia e feongongo i he ngā ue, o ku kotonga ia wa ki honua e usisi. Ko whatonga hewa pe a ho, o e hepsi whanonga atu si kau nesi meheni a hepsi pāki tonga na fuongo i au pito na pāko ia. Na tu e si itu umai o uki ange ka kai ke o ki a he. Tau mahu inga au pito e ka inga si angahi mea pe mo uo pou pou. I he lea koe koe haha mea te moala tō koni. Pasi ave kia i tau kakai o whi mao koe. Ia suka kaui i ngahi mea pehe koko. Os mahino ne tunga koe kutau ia he senturi, pou poua, pea kai lelei, pea ku fie fie taha kotoa pehe o kia. Sai koe tau hoko atu ka tau tolu koe ni. Mau inga au pito au pito. Taki taha tahu he no wahanga tai. Toko tahu ia ki wahanga tai koe ai ha, ai mui whakataa pui mui. Koe te mōi whakatāpui, pe paulewa iai lewa ato kā te rine, koe anga maa, koe chastity. Ka hao lewa anga maa koe ki ai, pe lava lewa, ke loiro paulewa, ke maa te kiho ngā kufai. Ngana tu ia tonga o kai himi upe he mori toni, ta oku i kai puri hataha ki langa, ta masiki ai. Oua kau ke whakau kau, ke hanga, o lava ki e whonua, a ki hawhainga whakau kau, koe ngā koe hua, ta whai tōko na tāpu, koe ānga i mea pehe ki ai, ma natu mau pehe ki ai, mahu inga au pito hawhi mehe mea koe ia. Koe kau ia he ngā imi kau te ilo he fuko hamea ku hoko, ke hate sānau, pe ngai palo palema pehe, ave ke situ to tonu, ke whai si ano, toko ni me ngai mea ke. Koe kau ia i ta whaake e tau sio koe ki tōma koe ki ai. O ku te kei peke au ta tōnu ke tūnga koe ni koe oi masiva a pito fe kakai e whonua. E lonto ni koe anga e ku wakai e tūnga e whonua na whonua ngā roai te ke na u awa tōnga e ke tūnga pe. Kai e taimita tau pe, whangeko fe whonua aki, o kusia pite pasi e tai ni mi e fono ha ho ni e ku va ka e tonga fo mu mu u la ha ke me me la ha pe na wa pe na ma ta ni re ma u na pito ke fono ha de ha la fa tonga ha ki fa na u ki ya e pena mo ka u ha pi pe fe fe ho ka u le ka te na u fa fe fe ke a ko to ko ni a tu ka na to ko ka u ye ma fo ka la la ka na me tu bu la ki pe ta u to se a fo fa ni pe ta u no fo ai a fono ha pe ma lo e fono ha e ta fa ko ya Pekoe kauia I e ngai mea lahe tau siu ki ai pia feongo o ngoi ai ngai maa koni koe ngā ue koe tonga ki ai. Ta tau ai pere koe kahata whaaki koe I ai o ku mahu inga pina si na whego o ngoi. Uruaki koe ki ai ke mana tu I pe o ku malu I koe. Se koe kauia he ngai mea koe tonga ki ai. Sae koe ngai au niswa kutu aki lahe fo ke totong in siua mo ngai mea koe malu I mo ui e ahoni e tau tolu henu pāna ono hi o pāna fia. Ka koe tonga ea koe si malu I pia tonga mea. Ka koe mea koe o ku palo pale mai tau tolu koe tonga o ku o si more a mana mahe ke o tua. Aike to ia ia koe koe koe koe koe mana wahe ka si hoa koe ka mana angai a poto. Ia he. Koe tau si o ku mōre au pito mei tōnga ku asimae ngahi ngahi urunga ngahi he tunga wha mōla re ku lalo au pito ngahi mōi koe ia. Koe ku mau inga ngahi mea ki lawa lewa ke toko ni ai koe tau kakai. Koe kau I he ngahi mea lahi koe ni hoa tau mau inga koe ki ai. Ka pau ka hatoko taha koe I he tunga pulia ngahu ke ilo. Koe lo tu, koe au kaiki ki lava whai whatongia, aki ai tapa aki whai to tona mo ui, tuange ia, ke hau hatahaya whai ange ngā oe kule leiang. Kako hono maho inga whakaluku fua e lonton koe ki ai, poku maho inga au pito, koe ngā koe malu koe koe ai, ano ti me tau whaani koe. Tako I kaui, u siat koe, tuanga te whakalaka, hei rau lava e tau toria o ta ofi ai whakalakalaka I he whonua. Tako I mahu inga aptu ke na alu loa pe, pe toi aangi he tai nimi ki ai ki ngahi. Ta tau te whita hui e ngai whakalaka whakasosia re ngahi I he tawhaki whakaelektronika, mui mitia, pe kaui ngai mea pehe, toko ni lahi au pito. Koe aho ni si lahi au pito e tawhaaki ai ai mai e ngai mea whakapesinare tu ngai he Facebook a si whelau aki ai si ngai whamiri koe ngai mea te so ko moe au pito hatau tō ngā hatau tō rea to ka kai ta tōku ta kai u whapa apa ka kai ta tōlu I he tau nofo ki tau kei mātea ki I pe a hatau tō ngā he ta whaiko kau e ngai mea I e ngai mea whalunganga pe e lontoni e ala tō kōni ki ai e tau tōlu ki ai e ki tonga ka kauia ngai mea he na hoko atu koe ni ka kousio ke ai he tainimi o ku mahu inga pito ke puke puke pe lau maari e koe ni unau fono ngai he tainimi ka he oa te tau hiki kau kaua hiki ngā ue ko tu u ka uhinga ia ke tau mea na lawe ka vela nako mea moina pipe ia ai whāwa e koula koe tau tolu ke tau nofu ke ai kau foki atu koe ia koe tau tainimi maalo Kio a ko apeta
1: maalo he bisop I he a Pama po po pavo pa ko ke to mai ke he ta a ka vinga hana wa pe a ko e a ki mo ke ko lo se tu te ta ma ka pe mo on vela ki he ta u a ta la no he fo un a mo fa un a o e ma lu pe mo tu lo a e fo no a ta fo no a ia ko ni sen tu hana to lu te ki ta na ka pe ko mo inga ia pito he la ve ko ni fo ha ko mai ki fa kawe koula, ko fo I kawe koula, o koe koha ki mea noa ia. Pea whae tau lotu I lau maare mo mo oni, pea po taha, pisope na ki lawe mai ke mea koe whae to tonu. Koe whae to tonu, koe mea ia o fu umalo hinga o pito ke anga e tau ngā we, koe haa ki mea si, mea lahi ka tau whae to tonu, koe o tua I ai. I he tana te ki ai, koe wakai anga o e tau fono ngā mo e tau ngā we, koe tau ma vahe mi fo I kawe inga. Me, pe me he kominani te. Ko tau mawahi pe me ai, te tau whai e tato e me ako kehe ange. Ai a ka pahe kai ki tau mawa o me ai, te tau nofo. Kai kehe te ita maa ka te ufoke at, ka moa mone vela, ke mo tāna ki mai ki he ka venga koe ni mo whehu ina utuku atu. Pe ato pe tau whehu I taha. Te mo fōki mai rewa ke tau whanonga ke tau whehu I taha ko ia. E tau konga hono ua e tau prokama. Malo.
3: Io fa malo atu e uena, vela ko ha o vakai. Tō tāna ki mai ki hewe, ta whakoni ku tuku mai e uainā e vela.
1: Mālo.
2: Io malo abito e te vita vega weina. Ya e piso pe fa malo at. E mauivi ko e ka venga le lei eni ko ilo ku fanongo mai ai tola. E katala tala noa tau fai tau tala noa befok tau tolu tau platform mu be mo tau sio faki ngai mea ke atu be tau leo ko fatu ameli be mo tau amanak le lei e ala tokoni ke tau fi tokoni be ke ke ko glau ko ba ma wang e tau ma ma mi he po tu nai tanu ai ho tau fo noa ko to e u fo ngai be to e langa e tau ofa tau sio ko ni ke tau fo noa ke ha me e tu loa Tainia mea ku puri he tonga pi sope pia peke kau whanong. Ko tau whatongia ke whai he lotu ke tu uloa ai monu ia pia moe lotu he whanua. Hu fi ai tamatu I, ai take whanua. Fulahi ono whakanga I e tui tapu pia moia. Fulahi ho mou lea koe tui o tonga koe pani. Koe mea whaka o tua. Koe pani e si hova. Ko tau whatongia e tau hufia e tamatu I pe mohono whare. Ka lawa ke tafe monu e whonua. Koe mea koe ke tau hanga tuku kifo. O kou whaamu ho kulau maari e. Ke whanongo mai e kau takiloto e whonua. Uke siasi ke hufia e tu iyo fonua. Koe fatongia ya koe te tauhanga o finga ke whakamau mauluta pea tu uloa ya tonga monu ia. Koe tau hufia tama koe. Koe whakafofonga ya o tua I mamani pe koe I tonga koe tu iyo fonua. Tau hufia. Koe tau lawa beo o hufia molotu. Nea koe whaihe kakai. O kai ke pehe tai fai. Toi whaka ai atu. Ko tau whanonga ni senturi ke tolo senturi. Toi whaka ai atu. Ai kakai o siasi. Hasi asi pe itonga. E mo hufia na wawai. Lahi ange hufia atu e kakai muri ia e tu iotonga. E mau ofang mau tolo itonga hao mau nofo me itonga. A koi kou kao akwe nia ke. Koi anga pe kuongoi me ngau he ku mafu. He kuongoi ai... ai mafa tuki tuki ai mata vai vai oi fatongia lotu uki lotu e fonua pe te finga pe foki ka ke koe ke te finga ke toi vaofiangi ngai se si kau tak lotu tuo taha hakuata tau frama a bobe fukautonga e fonua muri koe ni haue maamonga, haue hinitu haue mosulemi, haue siriana Meto tisi tau whataka pu malaya ka bulu I ten paka. Tau o lotu. Koutui koe kau ehe ngai mea kene whakai ai. Koe ngai koe tau mo whapae hai whanua muri. Tau whainga ke o hake tau whanau o sio mata pe hake whamopuna sio he mea tau whai ngai ahon. Whamalo au koe ngai koe ngai whakau kau lelei e kau wak lelei he whanuan. Teke wike rea whakatonga. Teke ngai ai ngai siasi whakau. Lere nau ngai polo kalama kono teui. Oe toutupu pia moe ngāwe o lotu. Pako fua mālo pia wai. Ka wai pē mea ia ke ne hanga o toi whinga ke tau toi whā utaha mai. Whā utaha ko whā mage masi e weina pia pē ke piso pē. Ia ko mō mai en mi Australia koe tuo uen ho mo hau ki heni. Hau ki fui polo kalama nai. Mā alie mō mo whai malanga taha heni. Koe ki, nea ngō koe ki fōi kau fōfōha e fōi ngā whakaukau. Mō mai o ai koe lotu I koe whakahou ngai. Si kau wai wai koe nau tau motua he fōnan. Pe nea ngō pōhai dai hau. Koe whenga lau maari e koe koe whaamu. Koe ngā himea kene hango hulu hulu. Ai hala whanonga ki senturi hono tolu. Pea kwe ngā bea mo aseeria he koe kau. Ngāi whakamisinari lahi. Nei o ki tō ngā koe mei mei hena. Mei aseeria. Kako whaamu ange ke toi to'o ya ngā maheni e tau whai e lotu. Sio ka fo I mea ku. E tene toi lawa o hange koe whehu I whai mau pehe whataha ue siliana. Hae tau mea whai ke a sili leia e tau ngā ue. O mi hangahi whakakau kau fo ou. Kau mungkin fit fulu atau mamang esio, mamang aku, mamang lotu. Fak wangai polo kalama, fak kafeoki. Angai sia si. Kau tu malu, kau ini nape kau? Pak waktu kau mea kau ni, kau kimea pe aku siatu ke angai. Kau ngani, kau ngalau mari mani oni. Kau fuk palo pare ma, kau palo pare ma falau mari. Kau mea kau taki. Ina hanga whakaukau I mea koi hao. Fuulahi ono uke mea whakatua sino. Uke mea whakalau maari e ke lava ke tau whanonga. Senturi tolu e lo tuka paiwange tau kohake o kauhatoe o wha. E whaiwai pa tata tosio he toa o wha ngai lot pālangi koi ki tau senturi toa o wha he lot kakai. Toa ngā. Kakoi hanga ea ki whakamu ke hau ki senturi hono tolu tau sio ha mea ki liu. E go e tau whanau ke ngai siras ke tau te pito ke ngai mea lotwa pendekosi. O ku mo ui ho nau lau maari e ai. Te talatpea e mea ko ia, mo on beia. E mea ko ia ko si ilo beia he kautak lotu. O ku holo si te stika, o to lahi si a siko e ha. O ku alu e whanau e kumi e mea, o ku mo ui ai ho nau lau maari e. Maari e, koi. O fie ma, o fie ma, e ka hau e lotu. Ke tau teu I e tau whanau ki ha mea. Te nā wō sio pe a mātā tonu, he tōe ofa. E mea ki siasi koe ni, nea mā mea he psipa. Koe kāwi he siasi o kou fie fia pa koe ki uhanga o pehe ki uhanga o talahanga mai, o kou sio he mea, nā e tōe foke ofa I e lot whare koe aho I e tolu taha e whanua koe ni. Pea ku ngāwe ki siasi koe a turi pe, nā mui nea mā tonu, ku nā whinga peke, nā turi peke hangai. Mo ui koe ai lau maari e mo whakaongo ke ngai ki lau maari e o tua. Koe ngai mea tau sio, ngā unu ki ai e tamai ki e ahoni. Koe ngā toi ngā unu nga tolu ke sio, ngā sio nga tolu fo I nga toi fuakawe ngā mai mea. Pa koe ngā o at ke tuhui fo mea koe ni. Koe anga e ku sio ke halafononga ke wafe ke senturi hono tolu. Ave whanau, pako I ke mea koe ni. Koe kumi ke lau maari e oi o tua. Mea tau alu ki tau wau ki ai. Koe tau wau koe ki ai, pe te tau ilo lebe mea koe ke tau whai. Hake koe mea koe nau whai he piso pe, piso pa mori mori pe koe tau lawe ki ai. Koe fie fie alahi aku e kusio atu, ho alu o ta utu he fuloto mea e mamonga, alo ta utu he mea kau mosiremi, alo ta utu. Koe ngahi lau maari e koe whakapapau. Koe ata to tonu ia, koe tau sio ke ngawe nei whai e sisu I mamani. Nai holo ke a vahe vahe. Kai a uap ke sentai re ke whamu ui. Pako tui koe kawe inga mau inga ia e tu uloa e tau lotu he whonua. Koe koe tau o langa ngai mea whakakakano. He em holo fai lotu ai. Tau langa mea whakalau maari e. Hiki ako tohi tapu ke lahi lahi. Fasisi e inu kawamu e ai mea noa ia. Koe whakakata mea usai mea koe tau kokaua ue inu kawamu e pakpaki. Mi e ko sa ia ho alu ki ai. De ngo pe ko ha ha no manu ki ma mau pak paki. Ka ko fi fi a ko fai he ka win ka vai me ak mau win. Ka ngai me ia ko tu I ko fi ma ve ia ke tala no ai pe o at po loto ka kai. Hang he ka fai fi ka fo ma po po si si. Ka tala no ai ha bi e fai. Ka ngai me ve ke tau. Tau si o te nau hanga o fatu pe la langa hala fo no nga. Tu loa e lo tu
3: e centurio na tolu. Koia be malo ka vela, e piso pe pape ke a uena. Ko fa malo foki ki a watesoni a la tu. I hono se ni mai mea koni e piso pe pape ke a uena. Ai a ka konga tu pen ueni na ufi a ke te pire koe I he malanga koe I he tahvalu o ua I tataka motonga e wow. Piso pe. O kei tauhi pe, konga tupenu koni malanga koe a Walter Lowry I he tawalu uo wa I tataka motonga. O nga pehe koe pulopula eni, pia me taha fitu hiva fitu, ai a koe a kaumis. Pia hange koni ku o mai, koe tawalu uo wa, matu koe senturi ia I he tawalu wa ono. Na Italia e area motua I kol motua e ngo misinare Tahiti a tafeta pa mo he a kinawa I kol motua ka hane pe ko me na ura de kolia nai fa nga ta ke ta honga fa ma popo ta historia ko hi ko ke ko e ka misnare menga time na na from my kitonga eh o fainga ta ai go ai me ka ta fa malobe ko ke ko ko ni kuseni ma ko kon tu penu sio pelu pelu pe pe to pe fe fine ko kon tu penu ya na o viu via que te bile ko I malanga I tava luoa eh ke eh Koya de Togoa ko fa malo a tu kia te koe. Ta ngā ria ka kai ki ke malanga pe te ke whaifekau ki ke tau ke ngai fukoloa pe ni.
2: Monui hawa tu.
3: Koya. Ka mafoki atu e uena mo pisop. Tam tai mi osta mini te ua tolu pe me ua malo.
1: Iyo koya. Pa malo o lahe o pita pita o nuela o fa mafana e te aku. Fa fefia hange pe koe ko whalawe e tau ki polo kalama ko hiku le o me fatu ameri pe koe mea ko tau pe ko hiku hike e tau pota anoa ki fatu ameri e koe otua e fa fefia pe o whalahi atu me wha malo ki ta anaga watsoni lahtu e tuku mai I o koe ngahi ne ko tau pe poke ngahi korona ke tau ki pe ia I ta tau motonga I he hake koe alo e po mona o pita watsoni hanko tu anga fafangu me ngahi nea koe ia ki o ki tau hilelei pe ia futoa na e whai kia e ta whangolotu na I toki motu ni pe ki muin ka o ki whairi pe mangai mea koea whamalo lahi kia e ka ke he episop te whoki atu pe ako whamalo atu o nevela ho o lawe mai koe mo one o pito ko episop pe taha me kei mao e iwi ka alpe ta utu e lolotonga e moslemi mo whai nga kakai pe o na olot ke o tua o alba episode ta u tu ai pa na feo pe ne on na ta no pe ta no fuka me ga ta no le re ka mo ne pa malo pe ki pa la to la ko ya sai ko ta u a fe hu fa o si o e wa ta u a ta u ko ga no e ta pro pa ma episode te tu quatu pe a ko pe ni ko ha re va ai nga u e to tonu mo ha ko mo u ki a te ki ta u to le ka pe no lo ka pe pe ki ka fa no mo pe me he kawe I ngā mahu I ngāni. Lawe mai ki ai koe hā rewa si a tau totonu, a moha mea, ke tau wako e tau mo ui ki ai, I tau kawe I ngā koe ni hono wa, te te ufoke a pisope mahalo.
0: Mahalo mi te lontoni, pe au tau whamalo o tau pe, he tau kau mai o au mai ki he tō mui tau ngā ue pongpongin, whamalo lahi ki a nevela te he ki a te vita. Koe hae ngā oe to tonu mo hako mo ui kia ki tau tolu. Tau pēno lope hei ki he kau whanongo he pompungini.
1: Ki tau kawenga.
0: Tau toi wā ofia ngā mara tua. Te tau ia ngā tau wā whafui tui tui mara tua. Whaivia ki tau tolu, whalota fōu ki tau tolu, tīmtīmi ki tau tolu. Hanganaki ngā whanonga lolo e tau mou. E koe mau I ngā pito ia. Kwa manatu pe ka tau tolu, ko pe mua nā ngāro. Pe tonga ki tau tolu. O ku tau tau atai na mo fie fia. E ku mau I ngā pito. Koe ngā tu tonu ki tau whai. Lotu mau pe e ua tuku. O e na wai wai. E ngā we a ngā, ke lue hala. O kuhi hei api mo ke whauri ho me lere. Oua me nā ngālo o tuā, e kai mo tuā me. Tau mou I ke tau lotu. Pea, tau whakātaki, tau whakamore mōre. Pa koi ki tau tole pōni. Pala tola hei ki tau tole pōni kia. E koe, mea mau I ngā pēia. E koho, ia whāi e si sū mau pēha mou I. Pela lewa talonga tu loa. E poa na fi. Na e la ve kutu ko watisoni ko e na la tu ka pau tono ko no kau. Na asio na ingonga ko fika hongo fulu e na kau ngau e fwa misinari. Me he ifu information ma universite ngai pia ngai mi lafa lafa. Intia I he hiva ngufulu tupu mako hiva fitu po hiva valu. Na e o mea ki mā tōlu, na e tō tōlu ka I nā nā dia pe mua o nā ilusi a iwa tōlu. A o tūbe ko e tō tā ko I nā. Ia e te vita ko Watson ko I nā. E ko I loa with the family ko nā SCC, in ICC. So say I'm lucky. e ngā ue he kai a ko puri a ko paula lātū unau tōpere lātū koe te te hā mea mau inga i ai e kai ngā whanau ta wāko mea he pōrani kui ai tau whiwhia mau pē e ki pa tau whiwhia e koe fua e lau maari e maari o ni koe ofa koe whātua mau mau koe whiwhia koe konga ia mau inga au pito koe ki ai koe atai ki tua e mou e karistia ne e koe mea mau inga au pito pē ia e tau pē ufa ake e tau e mana tua aki whelo tua aki koe mea mau inga au pito ia o ku kau e he ake o ku whai e whai se kau ane vela e pōni ke mana tua ha tau hau ko he mau i ngā putoia ke mana tua e sihova a isi leiri po i ngā koe tui ke aha ko ia ke te se ala ke pere tui no no hono aho pea toa e whonua ke whangata ka ku tau monu ia a tonga monu ia ke tau mao e kola hau hau a koia koe tui o tonga a tō taha o mana wahe o tua o loto pe e poni e lontoni e pa ose a ke tau polo kalama e ose tau polo kalama ke u whai a tari atu koe ne lotu tuku e ne awharaite e ko o loto pe e pa ose a ke tau puni a ke tau polo kalama e poni malo vini ka poki atu
1: io a go ate fa malo la episode coi coi fe la la ta fe e pom pom ini he kavinga maho inga ka ko ta to hanga o to e uno ki mai ki to va fian e ta fala la me ta tu i mo on ki o to a me ko na ni te ne fai ko ta ki fo noa o ana ta ma va pe hanga e ko na na ke holo mai e ta kavinga a ki e ta tau whiwhia i e ki mawai pe. Pea o toi pe mai pe te utoi ai atu. Tau whiwhia e ki mawai pe, pe koi moan au pito pito. Te koi hae ki lahe tau ki lotuai vai, ka tau lotu pe, lotu pe, te kake ki e ki, ta tuita kua malo ka nuela, ne lawe mai koe ke tau lotua tau hau, whanoa, moan au pito, mau inga. He koi ne tonu pe o tau taki, koi hau e whanoa. Ko e ne tonu e me a koto ape, me lino o fa fie fia tau a taina e me a koto ape. A te wha malo lai, pe a koe a te tamaka, koe na o swa fofu ape, koe toi wano ape, koe toi wano ma, koe lava ye ai konga hono o e ta programa. Ka te mafoke atu ke mo wha osi mai, mo tana ki mai, mo tuk mai e wha malo, o swa pa mafoke mai lewa ki a pisope ki ne hanga o wha ma opopo e tau programa, pe a mo fai mai pe hatau lotu tuk.
3: Malo apito. Te vita te mafokea. Io, fa malo atu uhin ai, malo apito. Ai, fa kuma e tapulka. Ma vela tu eha mea ke togan ki ai.
2: Io, malo apito, te vita fa malo piau de la wikuna e program fa fofa koen. Fa malo atu ki e kau e ope ke nau whiwhanongo mai. Ko kore whamore more atu ka ku ia whafotong ka rea e whamatatua e mou mea he pōni ka pego ku lau kai angai e kofa i hongtonga pe mo i kofa i tau whonua e aneo koe ka tangata lotu mao ni oni kita ako te lau koloa pe te kau atu pe mo i tonga kotoa tau tū whataha o tau pōre pōre ki matai koloa koe a koe loto au tau whawetai baby shop koe ukia pia mo e whaamua e leo e whatua merie i ku leo e whatua merie i pōni whaamu pē e o moana tau hanga o kumiha tau tonuhia ka tau wanga vai vai pia tau tari ngai whikau pia mo e whaamu whai he kautak loto e whonua e tau to e langa ha hala ku e tupulaki ai a e tonga monu ia e ka hau he tau whanonga koe ni e senturi hono tolu so e o whatu e weina ka e tuatu teita e tue me tau mite tolu e piso peke ne toki whamaa popo mai e tau programa e poni o whalahi atu.
3: Io fa malo a tuela, eh? Una che mi ha fatto che ti capisci perché ne fa male proprio mai per mo cresci mai per da programma. Chi mu ha perché mi ha fatto che perché tutto e fa manato perché mi tolgo qua fa nongo. Ho che tolu te ta fo chi mai che ta programma coi ngai fa sto chi mu ha ngo fulu e programma coi ngai a leo e ngen cola e ho co ai tolu coi a per manato te ta alu leva che pesi que he pimena tonga y ateau o fraho kota eta por kama ko ya kama fokia tu e weina malo
1: io fa malo to pito makatonga le va kapi tanto ko sone no velo onne vera poi tau la valele ko tau ikuna eta o fatongia i pomponi ni pa ko fa malo la ko ya te u close mai mo e fa malo ke piso pens lons la ve i ke kavinga mo e a ngawe lahi ko tau feia. Te mafoke atu ke ke wha maa popo mai, pe a moni pe e wha lea pe wha atuku mai piso pe. Ko tau lele i taha, ka tau ke i tangata pe. Ko eo a te wha maa lo lahi piso pe te mafoke atu ke wha maa popo mai, pa ke kiresi mai tau ngawe ki he pomponini. Wha maa lo ke ngalo pe, mok mo tolu kutoa pe, mo kau mai, ia ia honga ia. Maa lo piso pe.
0: Malo bitolo Toni, fa malo lahi ki e gina tolgo toa pe a ta ue o ngoa e pongpongi, ope, tau kau mai o ke tō mui e tau ngā ue e pongpong koni, fa malo lahi atu. Fa mune mure atu ki a rea i kai tāu ki feunga, fa mune mure ki mau tolu, nau ki tangata pe, fa malo lahi te evita maka, fa tau ki e tapu halama, fa malo ka ne vela, si on vai fukau, tau kau e pongpong koni, pefo ki a te koe e lontoni, painga ko famanata ve kitau tolu se tau tonga ku tau tawa taina mo fifia pe tau fifia ma pe ki ma winga pe tu peia pe o pe nanga lo ke tau famalo ia ai o mi tau mo ui tau wau si ai fononga ang ki fonga tau ko ini e tau fononga pe mo tua tau o pe mo mo fiona ko meia ma nga ta ia e kaina ko ko lotu pe te u lau pe ko ko lotu ko ini ko lotu mau inga i e sinturi ko e ua. Ko lotu. Ko lotu ko ni, na e whai e ene a fio i whai sinturi i he awhala i te. Pe whaka ose ke i peria. Da o polo kalama i e pokpok. E mau da mai o ki he wani. Ka malo atu. Ko mau huhui. Ko makatu onga i o alo. Ko sisu kalaisi. Ko nia ki mau tolu ke mau mau mo ui mo nofo mau ki ho merino. Ko nia ki mau tolu ke mau mo ui mo nofo mau ki ho opoto. Ko nia ki mau tolu ke mau mo ui mo nofo mau ki ho o whakatonu hia mo ho o mau ni oni. Ko nia ki mau tolu ke mau mo ui mo nofo mau ki ho o ofa. Ka wange ke tau maringi ni ho ofa. Ke mau ofa ke he kakai ke he. Iki viki i he eki. Amen. I wafa ta mai ma al me la mai. Maani oni. Amen.
2: Amen.
0: Malo.
3: Heo. Fa malo atu. Pisope uena fa malo atu. Vela. Malo apito. La valele ta programa ki he pongpongini. Pea ko fa manato atpe hoke tolu te mau a foki mai. I pesi koni kui a te au. Con fama lo bisope malo apito ka malo loa ki ngawe a pompongi o fatu malo
1: okay
0: malo
3: malo ndon ko tau tai ni e to wafa ki he tolu i he pompongi ni ka wato hata mai fas ka e fa ha fenga ki mai kof ke fa kagato ak ka venga o e pompongi ni malo

0: Koe tau taimi, osi tau mini te valu. Osi tau mini te valu, pea mei he tolu I he pompomi. Kake? Kake, koe tau taimi ia, ka koutata lele foki a weina I he pompongini, pea pe he foki ki a sione onevela tupou. I he pompongini, kau mai ke tau polokalama ngā hireo o heng heng koura. E weina, ka foki atu ka te koe, koe ha ha o wakai mai ke tau ngā hifasi koe au pongpong ni uheina malo.
1: Iro ko apesa malo lahi I te itamak, ka ba tangata ko sione one vela tupo. Tau a sio mai pongpong ni ki ne wha ose ai konga honou e tau porokama koe ngā hile o oe heng heng koula. Te au ate tau whafta e wha malo. A ko wakai koe ke tau ngā hiwa pongpong ni te wita neongan te pokine ni toksi I tau mai o toki o mai a neu. Pea oku whawhiwhia hei koe uf, uhiwa maare au pito pei, pea ku whamalot ke ngawa lahi koe ia. Pea koe ia hei kei te wharaolo, ko hi ku tau na tau ki Iran Lake Fork. Pea ku ape pei tala monua ki ngam toko tau pei, te nau kao mai me ngā loo pei, tala monua tai pei ki tau mao ngā hiwa maare, o e pongpongini, tau te whito fork ki si a wat ke kau au au me kau. Tō regre kau nau mea mea pina ke tau ngā hi whasi mo, ke nau tau me ngā loo pei, pea mung ngam toko tau pei, te nao kau mai pongpongin. Te mita ke te wharolo, kau krosia tu ka tau kamata rewa e tau fasi. Oia whika hango furu ka tau fasai tari o e pongpongini maalo pito.
0: Io, e uena, kua whahenga ke mehena ke awe kiai e tau fasi koni, pea tuku mai, maalo.
1: Io, a maalo pito, ko mate pui foko ko si tōku atma upe e ai pasmala e, si ati ke kau whanore teo, kau tāpo o, nau mea mai ni Allen Bay mo aki mei Wellington mo Apahat, a bebia ma sista Valencia Riva, Iwa Hafungia, Maria Coletti Saramaka, Benedict Mateo, Klausia Haunga Tau, pe mo Mina Fetu, mo kumotol kutope, ma halo ko ofala et kumotol, ma halo se o mo mea mai pohi wiko tope, te tau programa, pe mo si hono hufaki mai e tau programa, ofala et kumotol, gafu me kau fanori teo, pe a mei a lotu ringatoni, ofa peki a uliriat, pe a koutoe ape pifoki a e tau tasmala e, si ifa malo mai ki Ropin Vale, Mildura, mela tau langa, mela ofatka koin, halo so kau mai ki tau programa, pe pifoki Kolosi ki Perth, ki Western Australia, ke nātā koe o Watson Lātu, o Fat Malo si kau. A pēkia Moana Suri, o Fapenek si kau mai, a mai, Pilo Faus Malanga, a Tufungaola o Nā Saleti, Man Kanserik Seneni, o Fat Manu, pēkia Salmone Tā Pālu Afkalon hea, ki Huntley, mo e kau mamakawa miei, mo e kau whamau, Pensman Fita Sione, kau Fusfinau, Malo sa mo kau kau mai pe pe kia se lui matai se pesi. Koe pe te itama ka kau foket ka te moa malo.
0: Iho wha malo atu e nā. One vela, kua ha whahinga mehena ke awe kia I ta whasi?
2: Iho malo I do te ta koe anume whasi rake ni mai mau oi ko harapitu aine ko mai. Pe kia taine ko sena fotu aika, pe kia laki tui vai, whinau ka umaa sione te pou, pe mei he api ko taripaya, Fokowi Habiri, pia itai koe ape foki tā lata ka ofa pe pe ka palutu iwai, Frek Fonua, kau tā mea koe ni mōwhini toafa, Leni Fasi pia mō puta Fasi pe foki e pati kaupaya Tauwatapua, kau mā Liesa, Viri kau mā Luisa Tauwatapua, Akesa pia mō Samu Tupou pia me wharekai koe ni koe I Papakura. Kai koe ape foki ko Amerikaini ko Mafi Tumuatu kau mā Liesa, Kenolotap, pe ki Aseria ka Mankansheri, pe mo e kau sodia tuku pe me I Loto Sene, kai koe api foki takanta ko Ui Mai Fea, pe mo e Vaa Neivi, pe ki a Mahafu Matavesi, Ali Ulf Graham, si kantau ngā takara Flakseni, kai pe ki a Tangi Atukuaf, pe mo e Kenolo, takanta ko Kenolo Pipa, takanta ko Paula Reveni, kau mā Ana Papua, pe koe koe api foki, pe a pehe ki a Mofuike Tunga Fasi, kau mai faune lua ula pe mo timi na uitonga I senturio lotu malo kau foki atu
0: io fa malo atu ke te ko pa ko ata pe pa mo fasi koni pe a mau ba fainga koni ki a piula fa kaus malanga pe ka pisi la fa soa pe ka solmone ta palu viriami ulaki fa kataha kolomatangi pe mo tufunga o nasareti pe a pe foki kia Samson Tike, Paula Tatafu, Fereti Pani ki Pamaston, Wate Toltau Amasaia, Peamo Topuluka. Peamo ki motol koeni, komo asihake he tau pesi ie pongpongini, kauma ki tapol kalama, kia Hoklani Kustafu, Virisoni Tawelangi. Oi, asimae tangata aku, teka ki asimae
2: Fatafeilola,
0: onevela ko Virisoni en Virisoni, malo apito kauma ki he polkama pongpongini, o fatu kategoe, Now hakiri telepo, now ko e fraite ke fama popo ata farkai tatau be ani manukau ke fama popo e fola gitonga ya pe foki ki a komise italoni mo kartu fikapa mere ana tau mo fola ki horiuti fama lot mere ana malopito ka mai ke polka mai pongpongini pe pe kasione ka fusi final
2: sione
0: pe ki he puku hifo ka pension fifita kai mo ke ke folau ke ka toanga ka ke no fo pe kai pa fo ke me ama winga no fa tanga ta
2: lo jana re o si
0: i kai mo fa ka hiva i ko peka
2: ako i hiva peka
0: ako i hiva peka he ni fa malo at benjon malo abito pe pe ka David Manukia David Manukia ki fo no ala ki America pe ka puna le i nondo fa inga ko di ate fasi ko ni ko ta wena ki fa no le i mai ko ta fasta volunga pong pong ni ko tuinga papai ate ka ta te ina i ongi i he pong pong ni mo tol ko ta mo me mai ke ta programa pong pong ni ke ta pe ngal ngal lo pe pa me ngal e a ta pe ka mo tol ko to au ta lo tonga nga ue i he pong pong ni ko ato e pe fasin tau tau te fito ka mo tol nga i fare maki nga i api hopo ate fa na hopo ate pe pe ka mo tol mo lo tonga nga ue e nga i api ko ni mahu inga opito ka fa lori ko ato e pe fasko ni pe ma ki motolu i he pong pong ini pe ko tal mo nu ato ka motol ko to ta lo tonga nga u he pong pong ini ko tuinga papai ni me ka ta te hina i ongi malo

0: kai. Tasen ko ni ko keto hi mai to ka ope o va kai pe ko a me a to e ka ko ta to fi a pe ka ko ko ha ope ni a e ate me a ke ke kai ko e hui ke tuku o e fa fo ki mai a me e u ai ka ke wena kwa ta me hena malo
1: Io mara opito te vita manvela a per ma choice to bo nio na pa pe ko no ata ni la kolo na pa a pe ko hasenga ta po aki ki main group bridge wai folau ko ia ku mo fok me mi hawai e a mai he he hin na fare tau o fat ka ko e pi lo fa smalanga a de ben kamela ta langa ki ropin mildura ma so ka me kita programa chama foto ai ka gi man rewa o fat ro ma lo si a me kita programa pe te fo ki close pe ka misa wa te kin te vit man kia pe a mo na to lu ko ia ko fatai hala to ko ko e ka Texas mo Arizona me loto America ai si kau mai a William Lusai Pau malo si kau mai son tavolo rohea o fatu malo si kau mai kita programa o Clan Gustafu pe amu puna leinon ta kolos mai bigi pe si tangana Watson Lato malo si kau mai me Western Australia malo a pito si ata pe ni mai Planet Cast ke chon tu tamahe o na pe pe ke vai malala to kalamu kau ngawe pe foki ke tufunga ola o nasa leti malo si kau mai man kanseli glot seneni Somon tampalo malo pito. Af kalonia me kau famau mi hantli. Malo somo kau mai pe kasion ne kau fusfi nao. Penson fifita per pe e pete si ate pe ma selu matai se fesi. Kau foke atu vela mo te vita malo.
0: Io fa malo at vela ko hata mena ke af gai tau fika valo pong pong ni.
2: Io malo te itakan ke foki tonga ke kau fai kawai ni bia mo mau kolo fa mawai mi. Mau pong oreka da eo hei. Bia? Fa pao tui vai, diploma tui vai tawite. Pega Bria, Steven Valencia Tuivai, Liekina, Tonga Puku, Niulala, Aptanga, Vya Manase, Pereketi, Tina, Tuiafitu, Tonga, Tupou, Pemo, Marinita. Kariopasi Foki Sitati, William Liso, Lusaipau, Frega Skandaunga, Malakai Padni, Fred Fonua, Iloatu Inea, William Sao, Afkalonhea, Oia, we tamai tanga tanga teita, kuna naukei nofeba, nautouahe, naukumete. Pega Malai Fou, Napa, Mosat Pauta, Daniela Teu, Pepe Kea Alicia Te Teau, Pakao Fauri Lori Koeni, Pepe Okalanini Heni, Ulau, Ahake Te Teu, Nga Awe Pongpongindu. Ova, Fuaka Teita.
0: Iyo ko famalo atu, eh? Pea ko uato epe fasikoni, pea maa motolu fanako poate, ngai fitu, ngai api, kumo uyai, pea ka motolu tau nga rotonga nga Awe, ihetaini, mitata di fito, ngai farimaki, ka Fauri Lori, pepe ke ngai farin nga Awe. Ko ta fika value ni me vaka poreo ko mata vaka piki vaka o e piki noa ia o e piki noa ia e vela na ke ta fia ta sen
2: o e piki noa ia
0: o e piki noa ia na ke ta fia

0: l'Italia.
1: Koe tātai mi tō tāmi te walu ke whae pongpongi ni. Pea ko tau whika walu ia koe ke pongpongi ni. Mata waka piki waka. Pea mea waka pōre o i he pongipongi ni. Whamaro atu kia se lui matai se fesi, eh? O mai se lui matai koe whau a sila ki vai lātū. Sio, toi manga mai ene kautama lātū i me whau hiva. Mantui, ai ngalu whani fō.
2: Koia.
1: Me whau fō ki a siare, eh?
2: Koia.
1: A potu mai a. Siare lātū.
2: Tamai
1: kua se me lie mo Watson lātū kona.
2: Okay.
1: Eh? Aia, ko whamalo se lui matai malo apito whātoko ni mai me he manre ongo i hala waha kolo, eh? Famalo atu kia te ko pako to me ale le yen fo yuma wa vai e mi sa wa te kini ma wa o ku ke lo to ngai lon toni e si o ke ko ya o famalo atu kia mo to lu hange ka ki fo ito hiko na te vita manu kia fra o fa moni ko ta wa te vita fu family hi va ta yai ka moni la ko ka te vita family ko ni ka te vita ko ka ure ko vita ha ya family ko ni ka hi ka fu family hi va
2: kini ata ta be mo
1: ko se ke ki me ma te vita ma ta va ka pi va ka ku asia he pa ya i va yo la ko fa ka to ma la ni ko to mu mari ka ye bueno ma foca ko ha va kai ke fasin
3: Māri e lahi tama, te wita tang pēne e uhinga pē, ke orelei pēna ke tā mea ka kono pēni koa koe ke tuku koe pē, koe e mālo pito. Sai koe, fo hiva i loa pēni fo ki, ai fo hiva koe nema ta waka piki waka, ko ki lawe vai vai pēr ki ai, ka te sio ki ha waka, tapuala, e o te te whinga heka ai, e te te tōki whainga tā, e, kake, maare o pite whapunake viva koe ni pē mai pē, ta hine ni usani hokuloto pē amo e ku ofani, e, ko si oto he vani i he nofo māmani ai a whai pē whamani mani ka te nofo at pēo whai amanaki ai ko whinga heka pē, ko si o pē ki ai ka whinga heka, e e te nofo whiutatari ka koe kore kilo i mai pē e, mbani, koe mea mamahi fōki e te hori ke te piki mo te whi whakamu ki ha mea kau. Kau kai ki te lawa, eh? O mea. Ere, whi pēpa, pēma refu ere, apako, mo oni pē rea o taka, ma ta waka piki waka. He ko lotoni, mo si e te whi, ko te hori ke feohi. Ai ko te whakamu loto, mo te whi inga heika, whi inga pā, ko hi ku te whi feohi, eh? O mea, maare, au pito, kau tau ka kapa ia I e te hori, eh? Ko fwoi hori, ata tape me whakamu loto, he ko e vela, eh? Paku maare, pe fwoi I whakapuna ke poto e ko e ni, eh? Ma ta waka piki waka, te sio pe ki ai, whakamu loto pe ki ai, whakamu noa pe ki ai, kau kai ki te lava heka, eh? Te piki kai ki te pā ki ai. Kai ke, mōna, au pito, ko whamalo pe ka waka pore. O no tu I mai fohiwa maare ko ni kaurele I beka tau tau kau whamalo atau pito kau foke atu o fatu Hawaii o Hawaii manga o fatu kakoi mone a pito lau a te manpea a long time no si ke si polo hopuri pe pefo kare pa holan manuele malo so kau mai kau foke atu wita movela malo
1: iyo whamalo atu e uhina e pia te hao dana ki mai vela
2: I loka chika ko I fasu e ni te ita nebeke ke maumeko I kosi Wai ngai fasi e ule hango toki langa I mai kakai a Koi kia, siya kai kai te tapu kani ko keno lo tapu Koi siyo mau bene ni laivi O ku taa fasi po alu Koi kai kai kau e fasi e koi ni hene Koi tohi mai Mai siyo kontamu Koi kia toi la vaa mohe fai ka fasi koi na O falai atu utahi ne hua vai Koi usefi koto fi ne falea mai O falai atu koi ma taa pune Fokai na mau tolo mau te teita Na kai kia uiri fi au ya mou toho mou la lahi Leo ko mou aga Na kai kai lau siyo ko mou tofi Mana vaa hei kwa miki mea una loto ao mana va he si o ne te ke vaga vaga mai fu fefi nei tonga ai ma si o si wo ne me ga so di ai o vala ya tai de wa vai
1: ke moni moni la mau mau family
2: ko ko na ki
1: mau family ko ya mau family pea ko va al vo go al no fo ya ya mau family pea I america ya talo mau inga Tak tak mai kau yang utam tehina gue kau tak kai mau faham, tak mai tak kai mau faham katau. Oh kau faham juga okey je. Boleh lawa, atalo. Kau yang kau tonton ni video otanga.
2: Oh iya.
1: Kaje, bau pegi pehe, bau pegi pehe pokono eh. ai anga e tau takai ko fa malo at pono malo folo e puria pono folo tena i as me go si e fola wan kitonga
2: ka ka tanga ta o senturi
1: ko ia
2: ka ka e mo e kina
1: ko e tau fika fit ure va pong pong ni o ku o atu ia e ongo i vahala atu ko e te kina i moana o va pako ata e fasini ma au e pono i he pong pong ni pia pe foki και aqui motor goni que Samson Tike Paula Tatafu Fred Panic pa Maston what it all down am saya Topuluka saya tayone sione mo unga mo ino que vaca aqui lotolua Paula Moa Afkalonia que neti tu po mo maka ulu ave ki pa Maston motaseni ulakai pia pe foki e ata pe fasini pe maau a kaltangata goni ki a Lopton tea le Paula ni a Manuel a Morey Tamasila fare ice pulutosa le goti tonga pea mission estavo pea conto ata pepa me fasini pa ma ki motor goni ki apoko no pe ka wavai son tavo Williams a Lucha i pau pa motaseni ula kai pa mo fatai hala to go aki Arizona mo ka fano le tio go ya pe mo wespa li ku fisi se lui matai se fesi misa watekini punarei nonu David Manukia sione ka fusfinau τα πέκα μέλα μέρε άνα τα ομοφολάου και η χωριούτη μου μέλα τα ουλάγα τα πέφω κακόμισε η καλόνι ναου χακίλη τελεπό βλησόν τα ουελάνι πέα μου χοκυλάνι Κουστάφ αγία κοκμοτόλου ένι κοτάου φάσενε εγώ εγώ ένα κοχα τα είμαι ένα
3: Io amalo pito te dai si uma inga ma pe foki te ali ha fasi o te ilo i fa papa o na me ama o na fa no e ti si ta te ko te te ilo to apa ha tu mai lan te na si me ama ke ta programa ko e ko na e o pe ko me ama ke programa to ki ta pun fa ta pe ta o me lo tu ko na e Valencia Triva malo o fala ya ka ko e te ki a Ivasnia a Benedict Matteo a Klausia ha unha tau peki a Maria Coletti fare marco per momina se tu o fa la hea ka moto te fa malo ko mo lo tua metau ki programa te u aten pe ama e ngahi klub fa masino aten ki kari ko mahai tangi aten ka viola sanario tangata ko fa no kureka o fa ka moa pe ke we the people ke sele tutte a cela oska pe mo pliki ta no mo ti sei mana pe fo ke hape mata milangi ke ti koni pe ke tau ko mutina mo mo to ko tape pe ke to pasifika pe ke ku talanga mo mo to ko tape a ko ia ka fo ke te vita pe mo ne vela malo
1: io fo malo at vela ko ata mena ga ga ta
2: io malo vita te ita te fo ke america ko ka ta mai ka sme ai ko ke no lo tapu pe ke so ne fai pa ke ko ia pe fo ma fu i tu mo atu pe ke ka lilies Alfa ke fasin mau mere funaki hina fare tau pe pe fo ke an fare mak Sena poro aika taula ki whare a tuiwai Pe ka whinau pe mo sion do bov Foko hawili Ta lata pe mo ofa fret fonua Mo fintoa fa leni fasi pe mo puta Pe kai koe foki alu ki askan tau ngā Ali ufkremi maaf matawesi At foki mau man kanseri U mei fia kloa matangi Ta kala flakseni Taula te aupa pe pe he ki as po uri ka ma tu po pe ma ri pate si fa koka pon man ka fusi sares ka fusi o tu ho ma ko lo matangi fo ka keita
1: e o fa ma at vela ta u fika fitu ni ki e pong pong ni o atu ya e ongo i va la tu ko te ki nai moana malo

0: ko e tataimi ko o se tamuni te wanima. O se tamuni te wanima pe a mi he wha I he pongpongi ni kage. Ko e tau a Pacifica ni maa fukia utulupe I he pongpongi ni pakautui pe. E weina hangai koia ko na alawe atu kai fasi ni fok koe whao I soreik. A e fasi. A koe ni pe a tau ai me me lave ko to ape fasini ki he kai nga ange ko lau ko ya te ine ko no no o ki tai hello to kai ya no e e
1: wa wa boni ro si
0: e ko ko ya nga tu ai fas ko ta fika ni ma ko ta fika fa ko pom pom ni o atu ya pote mani ka fusi ta hine mari mari mai e ai fas ko ni ko fas ko ni ko mana to ko fasini e vela
1: oye oye
0: he tai mi ko ka all time ma e Oua, taimu na ta fasini na to e fute, imagino ka ku tola e foke fainga. Na mal ko puta pe ke mo ui mai e vela.
1: A puta fa pasi e.
0: Koia. E ka ta ta ko na ke ta ol daima. Na ka foka puta ke sia puta e tan goia.
1: Koia, koia.
0: Ka ku ko taimu ko mo tu a foka puta. Ka ko e nga fasi ka ta tu fanon ko kai. Wei na ko ta mena ga vi kai. E ta fika fa ko e bongboni.
2: Io a mala opito e tivita go go tata mi ko na go pa va mari no ui mai na to ka ko e vela se oi foke ki to hi na a saveli o tamare ka ko e ko to ki va ka e pika e motevita si tu ko ma ko ne si ko riva pa pe foki o fa pe o ko si a mai a ka fakta e ka te he ki a wate tau ta un siniwa pa o leve ni o fatka koe mo ana popua malo se mo a mai pe pe fo ki ke ka u ofo ke koe a te teo ki na o ke ngai ngau e anga te wita kumau I ngā pita na tau ko ia pa o puna ngalo te tau ka whanau mi hapua te te wita si ata pe nau hiwa mau nau si a mai pe a mo ki na tolu koto o koro pe o kunau I he tano a hi na pantol tanka mak na tolu ka whama hama mi a oneha ngā pe a pehe ki he ngahi kalapakawa tong koto pe mi kaupa mama e tano a pehe ki afkalon hea mak mo tolu koto pe nei loto o kalanina ka fuka te wita mon vela malo
0: Io e vela ka fuga ka te koe ka mantu e kore kore o e nape a mea sabelio tamare
1: ok Io malo vito e te vita kumone o vito si hoko fuiwa ka niru o tohi mai a keno lo tapu mi Amerika te ita maka mo o uiko hai mea hoko ka mou tolu o lere hake fie kona apong po gea pa ka pasini pe pega pe ka sena mai sena e uheina a mai fai ka fasua tu ta maki pe Paula Leven Io Te uhango toki ui atu, koe whakatama bene te vita, te uatpai pe fasi ki hoko te vita ki a Paula Leveni mena kau tau bata uoni bea mei loto teams, eh? Tā mai anga nau hiwa koe o Cliffy Pulu, pe moreka Snepa, ia te koe a Sipeli o Tunuku, pe ki a Paula Leveni. Pa koe koe a pefoki e Sabelio a Tamare, koe fua fukena o teita Tamare. Koe skau eni he kau supervisor ngai fulori shima koni te vita lere holo he ngai langa la wahi I fonuani ai tangatani o falahi atu ma o falahi atu koe te ita e si ko wafe peo ui hoi hingwai ni tangatai ki e saverio ka pehe a te fasini ma au ka pehe ka ploka pe mo e family ki manukau pe ko tala pe fefei tu ubo iai ko o falahi atu motolu a te fasio ko ma motolu atu katoa toi ngai ufase poni ma au saverio pe pehe ka ploka pe mo toko ua pe mo Tanga ko taka so dia tuku. Io malo te taka foke.
0: Io ko fa malo tu vela. Ta ko ata pe fasini ma au e sentavo. Ma amanaki ke fa manatu ho aho. Na ai ne fa ale e sentavo e aho fitu mai na fitu.
1: Oh.
0: Dai va no no. Aho fitu mai na fitu. Ai ko ke ka u te tau to ki manatu ia e tanga tani sione. Tal manu atu ka te koe.
1: Tal manu atu.
0: Na tonu ke ui ko ia ko fitu fitu e. Ka koe tawhatia koe ko ko mou tolu kotoa ku mou ahe pongpongi na te teo ke mou lavato ngāwe ko atu e whasiko ni pia maa mou tolu pape he mou tolu tablotonga ngāwe koe I he pongpongi ni ko atu e pia whasini pia maa mou tolu tahine mari mari mai ka olu tai maa eni pe he foki taramai e taseni one vela talatu ke Paula Leveni Ugi kai mau e kawakawa ai ai tems. Kai.
1: Kona, usai sai si nolo mai beta kata.
0: Paula, koe mai pia mata ki taha, mai pia mata taha, taha au, taha vela. Ua e whaangi ke lahi a vela i a au. Wha mai taha au ia kai wha vela i a.
1: Uolo i ka mai mitau atu maru ia ka koe.
0: Ai a ue, koi a koe tau, whika whaane pongpong ni. Bea mea pote mani kafus tau whanongo ke ai. Mou tol kotoa mou kei a mai ki ta programa. Ate fasini ma mahoto. Malo. Taine

0: taiva. Toi tamit te taiva ki e nima e pongpongini. Pe a koe tau a tika tolu foki e pongpongini atu e maloni iongi koe reo e na eongo mai. E wena kwa ha o tāna ki mai ki e fasini. E koe, koe foi tonga koe o koe mauinga ia e foi fasini e onivela pa peka wena. Ai foi hu mai koe ki konga fa balan koe mai tia eni.
1: Koe, koe.
0: Hataha ngau hi kawa.
1: Iyo.
0: Ai te sio, ke kawinu kawa, o mei mei a tala mea koe ni fafai koe filawaki koe ni. Ai a koe, koe tota kota peka pa e tou a ia ku age mai tia a ia ki a iko. Pe tonu kai ma ue na.
2: O te peke, ma te peke ke heke hepe tau ngai di hili, ufi kong ai o ke mana koko ai, pako te peke ki ai. Koe fa, pana tala o foke o ku whaheri ake, ka ko ko wi ha ko ku ko ko le oi nai o mai ko fai nga me ape ku ka ta fai nga me o te van ke o ku o mai ko fai nga me o te fa am ki ai e ko ki ko stu ba ki ki foi ko ngai moi ko no pe ai mo ke ki fa ka ka o ka o ki ai sia o fa u tu ri moi a e mo na e ai ko foi mi a ko van e ai ko foi le o ko mai ko fa ka o ka o pe fai a tu ku fa ki Turi muia ta o fae, mo na pere kwao vei ki lau, ke he pefo ke lau akoe, ke lau anuela. Ka koutu te ke te vita ofpe nao le lea, sana tō kotope, na si ke a mai muktau tolu ke ta pokama, ka foket malo.
0: Iyo, ko fa malo atu, ue nai, mo na pete meo blav gao ina, pa ko fa malo atu selu matai, ko e tamai selu matai, ko e fa ue ni a kulukona, uvea, uvea o haa fewa, no muka, ai fasini, ai re oe nai ongo mai, Ya tamae o saias tu akalau o mai fasiko na ma aku na faria a fit mai na fit taiwa no te na faka fe kiki mo son davo i a ho ko se na faka tau a fit mai na fit taiwa no lo u api
3: e le foi be fai deita ko ki ka lo tu e ko a son davo lo tu e ka ka mai ha ta sila
0: ko ia e ko ui Mo mana tu yo mo ngata ko yo fai fika uma u.
3: Ka ta ile dio. Oi, o mi hona a ho kita lo.
0: De lo tu ya wa sentavo.
3: Lo tu ka sentavo, lo tu ya ta mata.
0: Ko ya. Lo tu ko ya o sa ya si.
3: How we was ten ni, how we was ten ni ta si lo.
0: Sentavo ka mal ko ke fano ma ke me kon ko tu a te fai fika u. Pa te ta ka pa le ten ni fo ke ne ma ki si a si sentavo. Ka ba ku me pa ke u i mai o ka u ma ki si a si,
3: Ok, no te vita be ko mari e foi be foi fasin. Me ko na ma ke ringa ki ai. Shok no te ke ni ko mai tia e ni si e ko fan.
0: Ko ye.
3: Se pa aso ke me ko fine nga i ka wa.
0: Ko ye.
3: O wala, ok, sani rasi ko a ho ia ai.
0: O
3: po ke ko la, e ko ta mai le. Ta mai le wa re ai ho wa nga nga,
0: Si o wa ni si e. Mo ni a bi ta bi ta.
3: A lo ta ta auto fai ka ma ki fe fine ko si. A lo to ke hing hing.
0: Pa ko man to a ho ia. Ka fo ke fai me ko ai ta ni mi. O ku o fai fe i umu.
3: Fe i umu.
0: Ko no fa ka ho nga i si hela.
3: Ka ke te fai te ita. Da ka ta ma o fa na bo ka fo ka ke ho mai.
0: Igai, ka ko me ko ko to ka ka ko ja, ko to ka ngau ko ka ke.
1: Oia.
0: Ka alu fo ke taimi. Taimi. O ka ke te o ia fa fe umu. Ye a ho ya.
1: Oia.
0: Ange pa anga pe.
3: Sila.
0: Ange pa anga pe pa ku lahi leva pe ia. Ko fe tu ko ga winu ka.
3: Ta mai se na boto ai ka te a ho ia mo au te ala to ua.
0: Oia.
2: Ko ta
0: ko he me na mo. Sio. Sio ai. Ko e Fau a kulukona uvea o hafeva nukata.
1: Marila.
0: Pua malo atu serui, Malo apito, ae faa toko ni mai ke tau polka maa e pongpongi. Kaya tau foki atu. Koe tau fika ua koe he pongpongi ni. Watu e flet kau fusi koe tangi tangi.
1: Oua, si. Oua, koe, oua koe, te vika. Ha me foka koe.
0: Koe ae foke fainga mea vela. Koe tangi tangi foki. He kai ki tau, o tau e tato koe halo tu lotu.
1: Mihi.
0: Sio ke ngai uhi nga koe tangi tangi. Teke talma e koe koe mihi. Pantone pe ia. Pau tala tu lewe a koe haa, koe halo tu lotu.
1: Koe halo tu lotu.
0: Tau sio ange kia, kai ke ilo e tau ape koe haa haui a uwe ina.

0: koi tatamiku osie ta minite fa pe ameje ni mawena ka foka tu kate koi ke je fa ma popo mata por kama
1: io te vida ko a grupe fermare koni ko ke tatami ko te fa malo la I he fo fatongia ko tau fei he pongpongi ni fa malo ta pito ka koi I he a hono to mai ta ma hiva ke pongpongi ni mai le o hengen ko la te nau si kol fo mal moreto ne si ngalo ya o patau mi te vita ki si tu kwato ahiva e mau kau ngau e wiko si kalin ta pas mo te ta pas la tu fo noa pe mo tanga ta ko chon pulu ne to kon ki ngo wa fili fili mau hiva wiko si e fo mal moreto o fala he fo mo to a fa ka to te vita malo pito ku la ta fa tu mia ko me pin ta fi fi ta fa fta pe mo no fit in le le da programa ne mo ta ki kamata to mo i fa kamalo la he na to ko to pin na si ka mai me nga lope mai na ka mai ki pa nga te vita ko alpe ki to la yang fa ka ta fe nga to le ta ha fa malo ya ina to fa malo la he ta pito pito mo to ko to ve si ka wa wa me ka to le le ka mo me mi apina o fa la het ka mo to fa malo he me ko to pe I o te vita ke fo ka re to fa fe pe mo to wi ki ka ha u ta ni to ta pe mo ta programa ta fa fe pe mo to ki ai pa to nge mo ma weekend from fe fe em class ia
0: Malo como me mai kamo me a to fa tu malo te vita io ko fa malo a tu e wenai malo bito la valeria da programa ki e pon pogini ko e aha ua fo kenyo si ulai ai a ko fa malo ka te koe pa fa malo ka one vela pa fa malo ka kmotol kotoa pe na mo me a mai heo pe pa pe fo ka kmotol kotoa na mo a me a mai ngalu ea I he pon pogini ma ke I kore fa malo pe ka ba ne aha to fa tongia ka ke tau mo kmotol pe fa mo mo yang mau to fa ka malo la valere to por ka ma fa fa fa pe fa fe bi mo to hang me la ga wi na ki ta o por ka ma I he wi ke ka o ko ya ko la va ta por ka ma ke pong pong ni pe ko fa nga ma re ko ni te o at pe ta o fas ko e os ko ya a wa no a pe me he ni ma pong pong ko ta por ka ma fa si ya fa ko ka te fa fe ka o pa la moala toko ni fra la mari ko e pong pong ni malo abito ko e ko mo ka ma ki ta bol ka ma ka at be ta fas mo ta ta ri ai malo

tatami osta mite on fulu pe me ihe ni ma e pong pong pa fa malo fo ki la vele to por kama e pong pong ini fa manatu pe ta por kama koia e to na ki pe me ta mita hua ke ono pong a e fiafi pe am pe fo ki ki he wi ke ka u pule lu ka u me tolu e fiafi ki he ono pong pong tu a pule lu lu koia ko tang tu e tang ai por kama ki he wi ke ka u fa fe e motor ki he tang ai por kama koia mo fa manat pe ka motor koia o mo manatui o mo por kama to na ki ki mo fe tu ta ki mai ki a te au ngahi a motor koia ngahi ko su tuku pe ke community o mo por kama i he a to na ki ko fatawa nga bete ta ma u ha weekend le le i he weekend ta manua ki nga hi fatongi a ko ya weekend be a te wa peta mai fas o si wano a pe ko a peta po gam fra o si fra ko dia fa fi ka u pa lo moala i he pong pong ini be a ko ke ko tata wa to ai be he ta ko ko fa mo mo pe ka ba na nga to fatongi na ka ki ta u i fu fatongi a pong pong ini pa mo fra mo mo le yang ai motuani Maro apito, mau mea.

no ia ga ko ia apasia ga si hova o manako lahi ke na i tūtū ni ana. O ku iono whare, a mahu mo i koroa, pe koe ne toto nu, e tū o taingata. Tauro, hāngai whonga mai o tua ke hua o kakai. A ki mau tōra ka i na tonga, ki mau te fua i Aotearoa hea honi. Tū ke kei hoko pe ai a Fiona, ko mau o tua, mō mau koeri. A ki lolo tongani pe whai mau e pe o tūputupua. Tāpua ki mai a mau tui tamo katupo wono, tamo hono whare, ke tūro e pe a tonga lau i kuonga. Tāpua ki mai, hau eiki, tonga katoa pe a mau kumi whanua mai ki Aotearoa hea honi. Kai ngalo e kautaki ai pare mia. Pe moki nau tolu katoa pe ai kautaki i Aotearoa hea honi. Tāpua ki mai kau ngau e re te o, nau kei uiwi ki whakato ai ngau e mahu ina kweni. I longa wholofora kua, whai ano teu teu ke mau inasi ai pongpongini. Tū ke mau inasi katoa pe ai, he aonga ke uhi koe hala whlonga u mau whlonga ia. Tau kawa mo koe kamataanga o ngāwe a koen, ka māe ngai whatongia au kua mohi mei ulu ke mau whlonga u whai. Ma kore katoa ngai mea ne hua whetaho aloko klaisiko mau whamuui. Koe resoni o ku tō mai hea honi ke whai ai ai. Tau ki Poupou, nounou e Poupungin, tau ia me whakau motua, tau e palawhitako aisea, ni mongo furu maa walu e vahe, o wees ura ki, ke kongimua wees hono hiwa. Ai te tahapene ngai re soni, o e sāpate au tau hangat ki ai. Aisea vahe ni maa walu wees ura ki, ki he kongimua wees hiwa, ai o peano whaarea. Kalanga miholo tau a, oua e whao maa mao. Ai atu hore o hangea talupite. O whakaha ki o kakai a enau talangata. Pea ki whare o se kope a enau hia. Ka guna o kumi ke te au he aho hoko hoko. Pea guna o whakaamu ke iru o nau ngahi whonga. O hange e koha pure anga ki nau tolu ko feia e totonu. Pea ku ikai li aki a lao a nau otua. O guna o kore mia te au e ngahi whakamau to tonu, ogunau whakaamu ke unu mai ai o tua. Ogunau lau, koe hākuo mau au kai ai, kāku ikai teke sio ki ai. Ogunau whakamamahi ai mau mo ui, kāku ikai teke tokai. A, i aho mau au kai, ogunau whai ato hao mau mea, ogunau whakapuha puhaa, ki ho mau ngahi ngā ue kotoa. Wakai o kuwhai ho mou au kai ke whaka ki kihi mo kē. Pea ke tā ke ai nima kua kuku ke whai hatuki. Tāra hei mo au kai i ono pōni ke uhi ke ongo ho mou re o i tau ka kapo. Ka ko eni, ko a ai au kai te manako ki ai. Ko e aha to kua ke whakamahi a tangata hene mo ui. Ke tāu pe hono uru hange ha mua i fusi, pea ke wholahi taua ngaa mo efu ke ne toka ai. Oku ke ui ha mea pehe koe au kai, koe aha oe hoi fua ai a Jehova. I kai ko eni pea au kai te manako ki ai. Vete ange a ngahi hai o kuhala hono hai. Ke tatala a ngahi hai o ioke, mo tukuange tau a tāina ai kakai tau mia, io. Ke whesiki e whahinga ioke kotoa pē. Ikai ko eni. Ko eni foki. Ke pakiwa hao mou maa mo fikaia. Pea te whakahū ki o whare. Si kau masiwa kuri aki. Ko si o rewa ki e tahata e kofu pea ke whakakofu. Pea ke oua nā te. Te kalo whaki mea taha aia. Ko kakana tonu. E toki mafoa mai ho maa maa hangeko pongpongi, pe awe o kakano, whaka kakano fu ou. E taktau kia te koe ho o tonu hia, pe e tuku tau ai gloria o si hoa. Teke toki ui, pe e tari e si hoa. Teke tau tapa, pe tere pehe kua weni. Amen.
tap moe a fio a tua hata ola tolo tonga. Tap ke ta matui tu po ono ga maano fare. Tap moe hau eike fonua. Tampare mia o tonga mo nusila ka pe foki ki he. Hau eike fare area moe kautak o tau pe fonua. Tap hata ki loto. Tap foki ha matapure ma hata ki fonua. Tap me tonga o tau pe ku tau lo nuku i a te aroa hea honi. Kata moe motu ani e whenga maari e whafofa kou mao e pongpongini. Kau lau e kou tāpu aki. Keu kau e vahe vahe o e wholofora. Pea mono e laki e kou speri a rua. I pongpongo e ni. Ko e vespe kou toko ke whamaunga ke e whaha e pongpongini u hapi e vespe ka o si. Ai se e vai ni mga furu maa valu vespe wa konga pe ki mua vespe wa. Ai ak pehe. Teke toki ui, pe tari isi hova. Teke tau tapa, pe tene pehe kwa weni. Ki kawenga pe kouto ke fra maunga kea e fra hoa e hon, e fra rea pehe. Faka mo oni ke mo ui. Faka mo oni ke mo ui. O kea e tala maario e anga e tau tuku whaharo kau ke vai ko niu tō ua. Te ako kore peke hū whanga atu. Moha tau kei mo ilo historia me tala tupu aka a tāmu e motu ani ke whai pia ki tala noa whatu a koen. Ko hui koe mahu inga e honi. Tō kua ke mata vai. O vai ko niu tō ua ne tāpu ha ke whai meha tō wai. Ngata pe. Ngata pe ia mā atu. Ngā mono kāinga. Peka ere wa sola pe tua o fia mau vai. Ko mui vai pe o ata ke na utu vai me iai. Ai a piloa e mui vai. Oi vai ko niu tō ua. Ko i vai o i paia. Ko i whakaukau e a honi ko tau si tua mai me ngai whae tau. O Christmas Eve au tau rotonga whanonga ia ne whae tau Epiphany. Pa tau whanonga atu enge reniti. Moe uki ai pe mahu inga. Ke tau hoko. Ko kau whakam oni ma Christ. Ko tau koloa ia pa tau tai maari he tau wai e kau whaifekau mo ki nau tolu ko tau pēna nau malanga e wholofora e atua ngai sāpate ko tau sītu a ki ai. Pe mei ai ka koe nau tau wai ia me ngai matawai o e moui. Pea kou kore, i whainga maari e ahoni ke uohu ohu pē me he merenga ko tafe ki mui wai. Te lia ngā mauai ha mei wai hua me lie, ko hui ke papilikimi o ko tau whai he mahinani, ka koe kamata anga e tauni e mahina ko whēmueri. Ko palok sai ko whai he palok fita ko aise ahe pongpongini o ko laloni aki ai valoki, pe ako fungani aki a tala ofa. Ko ki nau tolu unau maheni me tui kakala, o ki kai ki nau tui whakataha e kakala eike ua. Ko pau ke lalonia e kakala vare, uwhanga whakatapu, e whungania ke kakala eiki. Ke ea, mo mahino e ne eiki, mono whakao fofa. O pehea tui kakala kufai he palo fita, o kune whakae e kakala eiki, ko kresi ai otua, i he laloni, ke talangata, pe moi hia ha isleri. Na whakao he otua, kalanga, o e tentu haizi, whakailo ki isleiri en talanga taamba mwene hia. Tala ki hukakai mālope lo tu. Mālope mwene aukai. Kau ke iai nahi uni mea ki whakalereiki. Ke toka ngai kina e masiva. Ai pōpura. Ai vai vai. Ta mo ki nau tolu mo ulaloa in society. Ka lava ia. Pe teke toki yui. Pe tene tari. Tene tautapa. Pe tene pehe mai, kwa weni, kwa tau vesi malana ia, kwa fotu ke soa maunga kea vaha vaha pungpungini. Ong mahino meherea a isea, ne hanua isleri hene, he nau hela he au kai, hela he whakae fue fuma, fai fai lau lau, ka hane kui kai tokanga mea si hova. Manatu hoka isleri.
manatu ko foki ana Israeli ki Palestine, hire ngai taulahi ana unofo popula e Babylone. Lotonga ana ngai popula ana ana uongona ngai palofisai, fatua merie me kau palofita. Ka hire na tautaina, ok te eki beha whaka iloma hamai, eko hae tūkunga tena hoko atke ana umoe. Nā nāu whianga hangai me taumua ke langa whaua Jerusalema. Ko horoa ngahi ā, ko maumaua tempare. Pena u whaingatā ia lahi. Mena kamata ke nau hanu mo launga. O ngalo he kai ngane kresfisfis mua ko iang nau lolotonga mau. Mo lolotonga tofangai. O nau lolotonga taotahina. Na e tonu lewa. Ko nau fatongia tau potune tau ke nau whai koe puke puke a tau atahina koea. Ka ko afio e Jehova, ko ngāwe pōpula e masiwa, ki he mau koroa. Ai vai vai ki he mālohi, pe ko nau fōka ngahi ioke ke no takia ke ni. Ai ioke koe manuki, ai ioke koe rea kovi moe kā kā. Kai au ke ngai sāpate me ngai awha mamasa farsiu. Ko nau ai teunga o rotu mo au kai. Pe mlanga ki a lao me whaito tonu. Pai ai sea, mālo au kai mālo mo e rotu. Ka au ki kai pehea au kai manako ke a sihonga. O ki kai koe tuku kai. O ki kai koe ai tau ngā mo whakai fuefu. O ki kai koe mata peko o whangai whakatapu ke ilo mo au kai. Pe koe au kai o i kai ko a whakahāteu po ka eti whaiwa. Ka koe au kai o hoi hua ki ai, koe vete ha i ukala. Koe whihi e ngahi i oke. Koe whawhanga e zeka ia. Koe ofa i masiwa. Koe whakakofu e tere hua. Ka lava ia. Te mou hange hala āfu o wani fwa i a ata a tongtongi. Koe takitau mo tūtau e gloria si hola. Iwa ni mga furu mahi wa. O toi whamana toi hai palofita. Wakai o kai wha nou nou a nima si hova. Kene tae lama hawa ka mou. Pea kui kai tūri hono fofonga. Kene tae o ngona ki tau toa. Ka ko mo ngahi ko vi kua hoko ko ngahi awa e wahi. Ki ho mo wā mo ho mou otua. Pea ko mo ngahi anga hala kua whaka pulonga hono fofonga me te ki mou toa. Ke owa tene o ngona. O palitoto mo ni ma islen ko mo ngai tuhu o pangi faikoi. O mo ngutu loi pe mo elero lea pango. O kikai faito tonu. Pe mo falala ke nge e si. Pe mo tuitui e mamahi o whanau mai koe kofi. Ka paurewa mo fi au kai tuku ai mata pe koia. Ka mo au kofi. Koe uhi ngā ke tuku e whai kōwi. Ka mō au loi. Koe uhi ngā ke tauwhi mō loi. Pe au kā kā ke tauwhi mō kā kā. Pe au pango. Mō au anga hala. Oa e ta e kai mea kai. Ka kai e kōwi mō anga hala. O whaloro mānga e taimu tau au kai mea kai ai. Ka tau kai e ki tau tōla e kōwi mō anga hala. Kai ki mō tōru. Oka mō ka fie kai ha. Kehege mou se of aki, mou puke puke a tau taina, mou fuaki atu. Koe mouni na tau whakamahine si isu ya mātiu, e malanga he mounga, o kune whakatokana. Kai kai huru hake mou mānio ni e kau whāresi, o kui kai a mou tōle pure anai atua. Mou hoko koe māsima, mou māmao māmani. Koe mou whatātā mau inga e niu ngāwe aki si isu. Koe ongo mea kunu, mao kuna mau inga, iki ena ngāwe atu. Koe māma ka e kai ulu atu, ke whaka māma, pe aku i kai hano aonga. Koe māsi māma ka kai kona, pe e kai kene lawa whakatolonga mea. Pe aku kai lewa hano aonga e māsi māma. Oku i kai ulu e māma, ke mahino pe māma. Pe ake kona e māsi māma, ke ilo pe, koe māsi māma ia. Ka kuna ulu mo kona, ke whaka māma mo whakatolonga e ata kai okuna iai. Ke maoni o ni ia kuhange ki ai o kuhanga kei e akonake a sisu. Koa mo ui o ku ngāwe atu
ma ai lele e fahinga aku nonofo moia. Kai kai hane ko fare si ke ngāo pe mana fra fo itu itu. Ke lau pe mea ko tope ko e lele a ana. E ku ngāo e atu, o kou hiki ai ki olunga haku kau ngā fononga. Kai tau ngāo e pe maa ki tau tolu, ko hono lao kahape. E uteke e maa ulalo. E maa ulalo ane, ai taha ko tope ia te au. Patonga yang ko isleri e kuonga, e kuonga ai sea me kuonga sisu, ko kaina matea ki lotu. Ko hea tu tunia lotu sa siuna lau, fai pau ki ai, tai kai taofi ai sea e ko sisu, ai tauhi lotu. E ko mea le lei beke fai. Ka ko mata vai vai na tokanga ke sisu, ko e nau pehe ko sai mo ka kato, ka hiri ko yang teki ai. Kiki pe matua e koma ai se ama ka fare si taimo si su ko le rei ta hape a lotu una fai ka ka lotu ga te nau tolu ya na nau tui ko au pe ko kita pe mo o tua o ki kai ha ka unga mai ki ai au ka unga api pe ko ata ka ya na nau tui ko au pe ko kita pe mo o tua. Fefe nai ki tau tori o tau kongani mo yana tau tau o tua au fai. Ong mōni nawa lau ko ia, ko lo tu ko tau I peho kwa amo ko tua. Tā orewa ke tau whakamanati ka te ki tau toru, ko tau o tua au tau fai. Ko pau ke hāsino ia, I he te tau o to wāke o to kaunga mo ui, pe tau o to wāke o to o tua. Ka mau mau o to wā mo e taha, ko pau ke neuesi ai, a to wā me tahkoe. Ka pau te tau ki nofo hifo wakai e tau lotu o kwhai, e tau toka ngai a ngahi mea koe ni. O kwhau tūto e sio ki tāi he tau lotu. Pea ko tau toko lahi o kai, tau kau ki he lotu, I kai ko uhi ko teke lang langi o tua, ka ko teke e o tua, moe toe ngai sesi, a tau ngeia whakatangata mo to langlaki. Kono tū si e lotu me he mahu inga, mo e mo onio e mo ui. O hake mai e kua ngane ngai lotu keke. Pe kono nau toko lahi unau hangeha kakai unau alu he vava. Ngāla e teki nau tolu. O unau ke I maa mani pe. Pe kai ātaka ia tau. Tau ke teki tau tolu ke tau whakahoko ke ai lotu. O ki ae ngai tefto I makaturiki o e mo ui. O tāo ke pōaki e helo atu. Ko e mo ui le rei, mea toko ni ka nofu angāngo tau ngai whāmiri. Ma ngai mea ke heke hune puke puke e tau mo ui whakaho. E kua ngāni mātu aki mahu inga e ako I he tau nofo. Ka mea pango, ko tūsi e ngai kruplotu e ni, a whainga māri ako e tau whānau. Pe amunau pōpou I, a se motu motu aki, e kalo kalo ki whaitoa e whare maha ki, ko e uhi ke whahinga mo oni unau puke ki ai. Ai e tau lotu ke whatu mo ui, mo aonga ki mo ui. Ko e lotu me tau tui ke o tu aki kai kon, ko tauna ki ta whakalau maari e pe whaka ata mai. Ka pau o tau misnare lalahi ka whie kai e whaamiri, maho inga ke tau ulak whafanga ki nau tolo. Ka wil kai lahi e tau koloa, tau whiekai e kau ngā api, wahe wahe ato. O e tā moroki mo sio lalo, I toenga o tau kau ngā whanonga, se fua aki o tau ngai mawhianga. I whāna wako, mo tokanga ki he ako, e kwheo anga aki, le lei ia pe moe lotu. Tau whae ehi me mui mui, ke ngahi, me a mau mau peimu,

0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: E momo lava nfa fele ya tu ya sa momo na uta po ingal ne ya so talo fa lava ma loli sa ifu mdu ya. Usi ma ilon fa afonga I talfone o le astofi so lua yulai lua fe lua sfulono ale lima tolita si PI PMN ya Aotearoa. O se tala fie fie tele mo Samoa malana anganu o na fa alia le li ikuka la wiloa o Samoa ya Henry Onesemo le mawaino al fa'ilonga o le Michelin star, se fa mauninga leo lo ntali tolunga, e le tūlanga mawalunga o ngā sesenga fa'a Samoa I tutonu o laulangi. O ia o le pule o le fale ainga taunguta o le tala I pānea o le aukilani, na ia mawaina leo lua I fa'ilonga o le Michelin star ni usila I le pole asangafua. Sa o tia le loto o Henry Onesemo au sa valiatu, e tali sa paiala na fa'ilonga a umiaina, ma le mita mita le fua po le tanga vai a Samoa. Onesemo fo'i le tasi o li I kuka is full fire I New Zealand fa manuiaina il fa ilonga taua I le po lea songafua. Na vi ia ele vaenga o fa amsino le tumai Onesemo I le fa aliliwina ma le fa o ngaina o kuka ma taua mafa masani I Samoa. Wa paule tau le penisini ma le piso wa fa ilo mele komise fa atawa inga matakanta fa atawa I fiti le fa ititi o le tau le sua au ma le kesi o le LPG mo le masino I ulai. O le tiso le na pa ui le va o le tala sfulu iwa sene, ma le tala lua sfulu iwa sene ya fiti a toa. Mo le penisini o le afa ititia le fa sfulu iwa I lima sfulu lua sene I lita, a o le kalasini o le apa ui le fa sfulu lua sene I le telo vaenga le tunuu. O le afa ititia fo le tau o le kesi. Le fa ilo le komisi o le neifa ititinga, o lo atangia maye le fa alelei o tūlanga tau fa atawa inga I lalangi, ina uanga inga I luma talanuanga musimalienga I tau fia le tau isa I tututonu. Pe ita I olo lapta I epe le komisi, e mafailama ona afia le tau lisua au ono fite na inga fa upufaya malo, ma e ono fisu ya I le tau. Pe ata otonga fi maari le maketi o le malu si anga po le global energy market I le lalolangi. Na faalia su isu anga fau le tusa male afo pisi nisi saa moa wale mautonu, ona ole faa ititio takantifai ngalue ngai polo kalambio ngalue ngai fafo. Na faa ino le komisi faa atawa inga maala manuia saa moa, faa mai o faa le oloa faa le ainga matafali tali maaloa o faa pia pisi nisi ngosi oloa, olo osilio na afia talwai, ema na omia tomai faa pitoa ma tomai tau a mata. Le masino Februari na tu ina tue Samoa si tapulaa ili fwai numero tangata Samoa mafayo na awai polo kalami wa ngalwe nga faa vai taimi. Tolu wafe mo New Zealand, tolu wafe mo Australia, maritasi le hafe mo Amerika Samoa. Peitai, o tangata fai ngalwe nga tue fo yatu, o tomai na mawa maifafo, tupelafo maifafo, faa pia tupetewo tangata fai ngalwe nga. E mafayo na fuse wasani ili tumao aingo le tunuu, pe afai ai faa mao popolo lei polo kalami mo le tue faa ngaino o latu tumai. O awa onga mo le whaasosoa ina o tupe, o whautuanga mo pisi nisi, ma le saa ilia o awanoa whai ngā ruenga tālo whea ngai. O lo o whai isu isu e ngāle te whatu wora ili mali o sita mārua ili whale mai wai kato, saa whaatali mo leiwa I tū la ewa ai ai e se fō mai. Na tau nuu ili te mārua ili vasenga o whaalewa labi whaafua sea I pole emergency department ili pole sangafua, ma na maua mulimuliane wale ilo se mei tutonu o se fale le taua o le fale mai. Na le mafaya tau si mai ntue faa fo ilo na ola, na faa alia le faa tonusilo le tifatu Maori ya Cass Cronin, wa faa moe moe le amai ala su enga faa fo mai, au le I uma le vaa yaso. Wafsili ngie su etu sisili po le auditor general, pe ofse osani moni po le kalame le malo mo mea ai po lanche se tamaiti haonga, faa atino aya na sini au tuu. Ile kolisi o Paul Rua o lo lato saunia mea ai lalo le tau sao na ima fai ona ausia lato lava tapula ata haua. Na fai loa le pule a onga ya Rainey Maxwell o nei mea aina fuafu fa apitoe so saunia I whana o lo afia a inga le matiwa. Le angata I leo le fai titi o siya leni mole nei polo kalame o matua afia ili sini au tu o le saunia o mea ai bevela ma ma lo loina mo whana o lo matua mana o mia. Wale tala fai u? O loo fia ngai fa'a laptonga a le victim support mani fai ti onga fo I winga fa'a sa wam, o loo afia I soli tu la fonum fa'a lewele fa'a fo sei, o loo su e ina ai ni winga fa'a sa wam ma le tau fa'a fefe ino fa'a ngai ngā ruenga, ina ua uma le fata o sanga o na fai su e ngai tu wa inga. Tangata fai ngā ruanga terminei fa apea ila atua ngā rurue mua mua wa fa iloa lato pōlenga uvinga di siu siu manga o lo ieli fa la aptonga na fa amitale se tasi o tangata fai ngā ruanga ele o saonga le mule no fuanga di siu siu manga pe ita ina tali atu le pulo le victim support ya James McCulloch ele tali ili fa la aptonga yetu wa inga na fa iloa fo ili fa ufotua tangata afia po victims advisor fa amitalanga tangata fai ngā ruanga wa fa apopole inai o ia o ni malienga faani lo lilo po NDS ili vaale au fai ngalwenga male faala po tonga. Sa moa telefona o lene yaso manu ye te lau tapo inga soi fua.
0: 531 PI.
2: Hello Falava, it's Josh Satofi here and you're listening to 531 PI on 102.2 FM.